0: sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: ng nakalipas. Sarap balik-balikan.
1: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
1: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Tuhod, siko, baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
4: mas pinabongga
3: na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
3: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
3: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
3: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Delikado o Hagol?
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo! Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At siyempre, ang grand prize.
9: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
10: At hindi lang yan,
11: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
12: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
13: Mas marami pang araw.
14: Mas marami pang entries.
15: Mas marami pang chances
16: para maging winner.
17: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
18: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
19: sa programang Kasangga at Kalusugan
20: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
21: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

9.7, oraga na niya. It's exactly 9:15 in the morning. And welcome sa programang Oragon Retro Morning. Yes, magandang umaga sa lahat ng aming mga loyal listeners, sa aming mga certified listeners. Welcome. And today is araw ng Lunes. Uy, araw ngayon ng Sona ni PBB, mga ka-Oragon. Today is July 27, 2026. Akalain yung patapos na naman ang buwan ng Hulyo. Grabe, pa-August na. And then next is September. Yan, sumisilip-silip na ba sa bintana nyo si Jose Marichan? Ano ba? Nagdo-doorbell na ba siya? Sabi nung iba, nagwa-warm up na si Jose Marichan. Grabe yung leeg ni Jose Marichan, ang haba. Grabe yung warm up yun. Nararamdaman na naman natin ang bare months. So anyways, dyan lamang kayo. Huwag na wag-alisin, huwag na wag-maglilipat. Here's Didn't We Almost Have It All by Whitney Houston. Stay tuned only here on BII 90.7 Oragon.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

the Hawaii 90.7. Ora ko na niya, it's exactly 9:36 in the morning. At kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya, mga ka-Oragon. Thank you, and I love you, I love you, I love you guys from the bottom of my heart. Ayan, guys, expect. Ano guys, anong sabi dito? Wait lang, mga ka-Oragon, na mawawala siya. Expect heavy rains over Luzon. Ayan, due to habagat. Anong araw ba ngayon, mga ka-Oragon? So anyways, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign until now. Kamustahin natin later kung ano yung panahon ngayong araw na to. And of course, batiin ko ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello, hello po, and hi sa inyong lahat, mga ka-Oragon. I hope you're doing well ngayong araw ng Lunes. So yas, para pa rin sa mga guru greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0961355693. Tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan, and of course, batiin ko rin dyan sa Puktol, Pilar, Sorsogon, Makiniane Family, and Amarante Family. Ay, Amarante ba yun? Charot lang, Velasco Family. Tuloy dyan kay Kuya Jess Velasco. Magandang morning. Uy, sa mga papunta na sa kanika nilang mga tahanan, sige lang guys. Papunta na, pauwi na, papunta pa lang sa kanika ng mga trabaho. Stay safe and God bless, mga ka-Oragon. At eto, PBBM First Lady, asahang magsusuot ng simpleng kasuotan sa SONA. Yan guys, simple ngunit elegante. Ganito inaasahang haharap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa ikalimang State of the Nation Address or SONA ngayong Lunes, July 27, 2026. Sa mga sudyante na nakatutok sa atin dyan, ha, ito ang kanyang ikalimang State of the Nation Address kapag nilagyan sa exam, mga ka-Oragon. Yes, tuloy-tuloy lang guys ang ating tugtugan. Here we got a song, I Could Fall in Love. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Ano bes? Sa totoo sana, gustuhon ko ika. Kaya lang, makanos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos man kita magagayon na sinigwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolado o Ragol!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hello? Anong yes, pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Ngunit yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga. Papa.
8: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina girl.
14: Playing one after the other.
15: Let me tell you now.
14: Down memory lanes.
15: All that's on my mind.
14: Right here, right now. Now, Ragnarok Retro Morning.

99.7. Oragan na niyos, it's exactly 3 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, magsarap na ng mga ka-oragan. Shoutout sa mga ilaw ng tahanan na busy-busy na sa pagluluto para naman na merong masarap na tanghalian yung mga batang galing sa eskwelahan. Yung iba talaga namang hinahatidan pa yung mga anak nila para talagang mainit yung pagkain nila, mga ka-oragon. So, saludo po ako sa lahat ng mga ilaw ng tahanan and of course sa lahat ng mga padre de pamilya na talaga namang pino-provide yung mga kailangan at talagang gusto ng mga anak nila, ng pamilya nila. So, saludo po ako sa inyo lahat. Sa hirap ng buhay ngayon, talagang ipagpapasalamat mo na kumain ka lang ng 3-4 na beses sa isang araw. Kasi merong iba na isang beses lang kumain sa isang araw. Yan, 1 meal a day pala. Pero literal na 1 meal a day na yun lang talaga yung kaya nila, mga ka-oragon. So kung kumakain ka ngayon ng masarap, be thankful. And yeah, so para pa rin sa inyo mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961355-6393. Here's Eraser Heads with a Smile. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Tempo ka na ide mo.
1: It was an integrated bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Mas sabikulado o ragod?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambang po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex.L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Mabuhay 90.7, orago na niya 16 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning, and kasama niyo pa rin ng iba kundi si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. Uy, mahabang araw ang naghihintay sa mga pageant fans sa Pilipinas sa November 25 dahil halos magkasunod na gaganapin ang finals ng Miss Universe at Miss International. Grabe naman. Pagod yan na mga Pinoy kakatili para sa mga ano na, mga bet. Ayon sa Miss Universe Organization, idaraos ang coronation night ng ika-75 na edisyon ng pageant sa November 24 sa Puerto Rico. Ngunit dahil sa kaibahan ng oras, umaga na ng November 25 sa Pilipinas ito mapapanood. So sa parehong araw naman, gaganapin sa Tokyo, Japan ang coronation night ng Miss International 2026. So ito ang kauna-unahong pagkakataon na ang dalawang major international beauty pageants ay magkakaroon ng halos magkasunod na finals sa loob lamang ng 5 oras. So kinumpirma ni Miss Universe Organization ang schedule ng iba pang mahalagang aktibidad bago ang finals, kabilang ang national costume sa November 21 at ang preliminary competition sa swimsuit at evening gown sa November 22. So kinakatawan ni Bea Milan Windor ang Pilipinas sa Miss Universe kung saan hangad niyang maiuwi ang ika-5 korona ng bansa. Samantala, si Katrina Ann Johnson naman ang pambato ng Pilipinas sa Miss International na maglalayong maipanalo ang ika-7 titulo para sa bansa. So good luck sa ating mga pambato. Manalo, matalo, pero syempre dapat manalo, yun yung goal natin. Pero kung saan naaabot ang inyong kakayahan, gula, ipaglaban ang Pilipinas. So anyways, yan lamang kayo. Here's Miss You Finally by Trademark. Stay tuned in only here on BII 90.7.

0: patay. Pwede pong mag-apot?
1: Kanita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

9.7, ora ko na niya. There you have it, a song by Menopause. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Yes, kasalanan naman kung sobra-sobra na umaapaw na busog-lusog ng mga kauragon. Dapat yung sakto lang. Yung swabe ba? Kumbaga. And yes, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na sa mga Baskarenyos. Magandang morning dahil bukas at sa Thursday ay brownout na naman. Hindi maganda yung gising namin actually. Kasi paboritong paborito kami ng Alec. Every week na lang. So sumatotal, 2 months na po kaming twice at twice. 2 months na po kaming twice a week nagba-brownout. So Lord! Sana naman eh bumawi kayo Aleko, babaan nyo naman yung singil sa aming mga kuryente kasi pinaglololoko nyo kami, charot. Bakit yon? Yung parang twice a week kayong walang kuryente pero yung kuryente, yung singil sa kuryente is mas tumaas. Paki-explain, love you. Yes, mga kaurago nyo lamang kayo, here we get a song by AGs. Ito yung matatamasan yung halik. Keep it right here, only here on BIG Double I 90.7. Kaurago.

0: Love, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, di ka man naguguran.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botinario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong, di ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
2: Di ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturong po, may marayo na ang katurong ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
3: Ang Main Small na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Main Small na Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aming mahal.
5: Kay sarap, balik-balik.

Magandang umaga, 90.7. Oraga na niya sa 54 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. At kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. There you have it, a song by Itchy Worms. Yes, hello, hello sa lahat ng ating mga certified listeners na tumututok pa rin till now sa programang Oragon Retro Morning. Uy, abangan nyo na mga ka-Oragon ng programang, New Normal ni Manoy Jess Magallanes, 11 till 12 noon yan. Kaya dyan lamang kayo. And here's a song by Beanie. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners na tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Okay.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Rangon, eksakto na pong 6 minutos na makalisa na las 11 ng pagkoto.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albar.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Norman
4: the new normal.
3: Uyan na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.

Sa Libat po, Marino Arturas, sa mga palantabay niya, tuligdi sa bilog na 70 barangay kansyonan ni Legazpi, dyan po sa Banwangan ng Daraga, Banwangan Kamalig sa 1st, 2nd and 3rd district ang probinsya, sin sa nagkapirang partikan Bicol, na palagos pang pinag-abot kaya sa mayang makusog asin Marino na sigla reporting po duty na po kami ngunyan. Sana po nasa maray kamong kamugtakan sa mga oras ni matang telepon ng kabos sa miyembros kan familia diyan kamo yaw naman po ako digdi para po tabi sa tayong pagsarabay sabay digdi po tabi sa programa. Oy sa liwat po, good morning sa mga prantabay niya to.

0: sometimes.
1: Bukas pa po ngunyan ang Bicol College Gym para mga tugang sa viewing po ni Dr. Manu Makasinag, ang presidente ng Bicol College. Ngunyan po ang alas 6 ng pagkahapon ng sayang lubog dyan po sa Forest Lake sa Banwangan Kanday.
2: Sometimes we didn't care.
1: Gadi ng resurrection ba yung Forest Lake?
2: And we were together. It made the dream come true.
1: Si Jess Magallanes po ini kasabay ko man sa Lado Technical, si Mario Ryan Salcedo naman sa Tower, si Mario Jones sa Valderrama. Kaya igwa pang technician naman sa taas. Kasi ang bago tang technician naman.
2: Who understands me?
1: Pero kaya makapag-usabi ka, tarong ni Manilito, sabi ko, masupog man kung igwa pa naman, di ako nakukuha niya ako ang pangarap.
2: Helps keep me together.
1: Si Wengwin, si Windili na Malaka, yun naman naman sa taas.
2: That I could move a mountain.
1: Baka ibang tabi naman ang pigahanap.

Mangunya na pagkala na kakaiguan ni Ryan mga militanteng grupo diyan mga tukang sa atubangan kan Kapitolyo Provincial Canal Bay. Dapat duman kamo sa Metro Manila magrally, dumanan aksyon na. Duman kamo magaksyon mga tukang, ta duman tabi mga tukang.

Kamong mga estudyante kan Bicol University, sana tabi masabutan nindo kung ano sa idong ipinaglalaman. Dako na puros lang kamo dadi, puros lang kamo taram, tirada kamo digni, tirada na kamo duman, banat kamo digni, banat kamo duman. Duman kamo sa Metro Manila, magralita ka ding madago ka sa mong ipinaglalaban. Now, kung digni kamo sa probinsya kang Albay, magsagibo nin rally. Aramo nilang mga concern na dapat matawan kayo magkakadigong solusyon kan mga Albayano, ang palagos kunya naginit na isyo. Nasabi nga ni mga itong ipaprivatize ko niya ng Albay Electric Cooperative para matawan kayo magkakalik kong dyan na maglaog sa Aleco ang maglaog mga tugang ang Miral ko mga tugang tangan yung makigwana naman kita kipa ni bagong problema. Duman ka mo magkuraho ba ko digde? Kunyaon ka mo digde sa probinsya kang Albay maging concern ka mo sa mga problema ang pinagatubang kan mga taga-Albay.

Siniman mga tugangan sa ang mga miyembro kan sa House of Representative kan ako Bicol Congressman Saldico Congressman Pilo Garbina asin mga tugang sa Gabos Congressman John Chan ang mga pagiriba niya tulad nagantabay na po niya ng pag-agasyon sa Gabos sa staff kan ako Bicol yan mga tugang sa Embarcadero de Legazpi good morning tabi sa inyo Gabos mga amigo asin amiga na nagantabay na po niya ng pagkaaga ingat lang tabi kamo sa pag-ibon nilo kan sa ilong trabaho siniman mga tugang sanggo ng panalawigan kang albay sa panginut mga tugang ni Vice Governor de Leco asin mga miyembro kan sanggunan kinatawan Carol Sigaso kinatawan Melissa Badesa kinatawan Brian Arandia sa mga tugang ang labang amigo pa niya tulad nagantabay na po niya ng pagkaaga yun ang okay na.

Yaon ka mudig ni nagrarade, tapos mga tugang pagabuting oras duman sa Metro Manila pinaglalaban na issue. Pigpaparadali nito si Robin Padilla kan Bubo. Maski mga tugang si Robin Padilla Bubo, bako mabas, bako mga tugang magnanakaw, bako mga tugang arog kang nagkapira dyan. Iyo, mga abogado man ko ta na ka, mudi ka mong mga buktaki. Iyo.

Oros ka mutirara, abangan nindo mga tugang unyan pagkalaw kung ano talang si status kung makakaiguan ng eleksyon. Dalanta okay. Sabi nga mga tugang grabe ng problema ang pinagatubang unyan kan mga barangay, lalo mga tugang sa mga barangay na pigtatabagan ng barangay. Magkasunod po tabi ka mukha sa iyong dubo, tapos ganyan marampan ka mo sa mga kabarangay nindo. Anong klaseng utikan mo dibuhon nindo? Sunadang so, hukungan ni mga tugang makandidato ng barangay Kapitan Liwata, makandidatong ABC President Kanbano Alin Daraga. Pag ano mo muna siya mong sadiri bago ka magparaambog, tapos na baga siya mong termino. Bako mo naman kinibon, ay mo pag ako on, bako na mataramkan, gabo sa ginibon, sa imo pa yan. Gusto mong sabihin, so mga nagpakatukaw mo niyan, siyo nga, so mga nagpakatukaw mo niyan nga, iyo, ha? Goda ngunyan kay mga kapitan na yaon sa Metro Manila para mga to ka magpasirin naman sa Palasyo Malacañang para databi sa mga proyektong itatao sa mga barangay. Kaya sabi ko, kaya nagpaparatarambag ako sa hindi na ngunyan na pagkalaw, maaraman niya ito ang kapalaran. Pero ako tabi kagawad lo sa Pablo kan Barangay Gabawan kan Daraga. An mga sunod na kapitan kan Barangay Gabawan. Siguro kayo po anong magkaigwa because mga tugang grabe na po tabi nangyayari ngunyan. Ang narabasan sa barangay, grabe na, malala na. Pati aso accounting department kan Daraga, dahil mo masabutan kung kakampi o kalenda. Obligasyon niya doon na imbitaran niya ang sarong barangay treasurer na may problema bako nakamuan mga pasili niya sa barangay. Ngayon tatakot ka mong paimbitaran niya doon, takot ka mong padyano niya doon sa opisina niya doon. Ngayon may pigtatago ka mong sekreto. Lalo na mga tugang sukuwa, may notice of disallowance sa palan niya, mampig-implementar. Ano ang pigibon niya doon, magparapakyot ka mo, magparatago ka mo sa opisina niya doon, magparalukob ka mo? Ha? Magparalukob ka mo dyan sa opisina ninyo, magpaputi ka mo, magpadakula ka mo kanselong puso ng katutukaw, magpadakula ka mo kanselong piad. Para sana sa magparatukaw ka mo, dahil mag-iro ka mo, bako na puso lang ilinga. Aram ninyong may problema sa mga barangay, pigtutugutan pa ninyo magkaigot.

Pagamot sa problema, maurag ka magpahis sa pagiriba mo. Pero pag grasya si solo mo, kada imong sukog na maurin bitar ka pa sa pagiriba mo, gibuha, suluha. Pamatian mo ang pagiging unason mo. Yun? Sorry for the sin, kasi mga tungayang po ang tunay na realidad. Kaya kamo mga barangay official, sigurado tabi kamo, mag-ingat kamo sa pagpipirmahan nindo. Tabaka tabi pagamot ka ng oras, ipasubo kamo kan mga tawong pipirmahan nindo. Ah. Ingatan nindo ang mga tawong kaurampang nindo at sa ibang mga tugang pagamot ng oras, iumasan uda sa buhay nindo. Pirmahan mo, magsulo ka, pirmahan mo, dali ha, sulo ha. Ngunya nakakaromlom ka kang pag-iriba mo, so kaunasan mo, dahil mo sa napigigibo. Ara mo nang bawal ka, pigso-so mo. O, kamo tabi dyan itong pigtaong 20 mil kan na ano. Ay na si King Diasis ko niyan. Ano, may monitoring ka lamang tabi yan, Kapitan King Diasis. Ang presidente kan liga ng mga barangay sa Banuan Kadraga, dumantabi sa pigpipirmahan. Ano, may pagkaaram ka lamang tabi kayo, nagpalwas lamang ka mo, kayo magkakanigong guidelines. Manglalansi pa ka mo kanyaon sa barangay. Kada yung supog. Iuragan mga tugan laman tako pag-aro ka na pag nangluko ka ng kapwa mo. Ako kung may mga pigituga man ako na di ako nagigibo, pag misan mga tugan sa kabisihan ko, asin talaga pag misan tituyo ka man tayo, iurag-uragan ako. Pero kung naro ka mga tugan na sitwasyon, lalansyo man sa mong pag-riba, pag may problema, kakaipuhan. Oh. Ikatabi niyang kagawad, King Diasis kan Banuan Indirek, ang presidente kan liga ng mga barangay, naglilibot ka lamang, nagkakigwa ka lamang kimonitoring, bako na matanong ka mo, mga link-link-link na yan. Bata mga tugang kang nakagingal daw nagkaiguanin pagtiripo nagpatipon mga tugang si Vice Mayor Labruis paduan mga tugang sa pagtiripon na kinakaipuhan mga tugang na magkaiguaki ang PSA pa lang salto ka mo dyan sa PSA salto ka mo nagtatao pa lang ka mo mga tugang kideta 1 year nang late ang mga pigagalino kung gadaan ang mga tugang aloy nang gada natulaw na lamang sutulan kan gada mga tugang maanibersary na sudo sa PSA magi mo pa sa mga tugang kimagkakanigong report. Lagi mo pa sana mga tugang ki-evaluation. Kailangan po nindo ah. Kan magkagawa kayo mga tugang ki-pandemic. Magkagawa ning lockdown. Pinag-obligar mga tugang na pig-obligar mga tugang na magtaon ning lista. Lang pigtaw kan di-establo din survey duman sa mga barangay. Late nang maray. Kaya ang nangyari mga tugang, pigdilagitan sa mga barangay official, nyata-nyata na yan pangaran ko. Ang kapal pa kan mga tugang, yaw niya sa ahensya kan gobyerno. Kaya kung mag-alap masala kamu ki-surveyor, kamu diyan tabi sa PSC, magkua kamu sa mga barangay health workers. Ibis na mabayad kamu duman. Sa mga pigahin nindo, ibayad nindo duman sa mga health workers sa nganong may pakinabang lamang ang mga beach, WS, mga tugang, mga maigusto niyan, kompleto ang datos kayang, kompleto mga tugang record kayan, sumabadusan pa sana, sunagbadus na, sumapabadus pa. Aram yan mga tugang kan mga beach, WS, kaya kung nakuama sa nakamu ki CCTV, yaon na mga tugang mga beach, WS, mga maigusto niyan, ang honorarium kan, di ito man sana mga tugang.

Oy, ano kang nagobyerno kang ligas mo sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isham? Talagang the best ka Mayor Isham. Sabi kang mga nakaoron ko mga tugang ngunyan na pagkaadaw. Mas kaya tabi siya sa panlumaban kay Mayor Isham, madidipisin na lakamong bungkalon. Sabi mga tugang, bubungkalon doon ligas pa eh. Pero kung nang maglaban sa pagka-Vice Mayor Vince Baltasar tapos mga tugang Luis Gutierrez, alamang ang mga tugang si Vince Baltasar, at least mga tugang si Vince Baltasar, bako mga tugang pakuya-kuya. Mas gisigiwan ng raba sa pababayaan suligas pero nagpapalalibot sa segundo Luisito Canalbay. Mas maray pa man mga tugang si Vince Baltasar kumpara sa incumbent na Vice Mayor ngunyan. Good morning! Sa bagay din naman kita mga alas sa paldo niyan mga tugang. Tasutugang po tabi ni Kong ni Mayor ni Kan Mayor ni Vice Mayor ni Digdo sa Legazpi. Miyembro po mga tugang kan prosecution dumas impeachment complaint against the Vice President. Kaya paldo na ito mga tugang. Imagine na abogado ka tapos aram mo ng bako man na aram mo ng antisigos igwaki magkakandi kong affidavit. Ito na iwaram ko na rin ang original na affidavit. Iyon baga bako. Pasok mo pa lang gumalawang gabi sa ilanin ng ilaw ikaw ang sinisigawi habang mo'y diretso walang alinlang. Maray mga tugang si Ryan tagrabin pagang aki Kuya Luis niya. So tugang mga tugang si Ridge Gutierrez Congressman kan one rider party list. Paldo na mga tugang dalenta sa flood control nakagulpi na. Tapos mga tugang ngunyan na prosecution pa kang impeachment court. Siya mga tugang madepensa kan sidang utik. Imagine nakakaamang kota nakitulong testigos mga tugang napigpresentar sa prosecution gabos mga tugang syunga. Imagine abogado ka pa naman director ka kan BIR sa barn. Tapos mga tugang sa director general ka kan MBI demo araman rule 102. Tapos ngunyan maambog pa ka mo, Diyos ko na sana. Kaya mga tugang impeachment, bako mo yan mga tugang sabi nga ni mapanimbag kundi mga tugang rautunan pangaran ni Vice President Sara Duterte. Kasi po, maski anong mangyari, talagang nangingibabaw po ang sayang pangaran. Kaya sana gabus sa mga kababayan na leader arong mga tugang kay Vice President Sara Duterte. Sabi kayo itong kaurong kong sarong politikong niya na pag-aaga mga tugang desi na makapaniwala kan bilang kan mga tawong nagsabat duman mga tugang sa London. Samantalang duman mga tugang sa Vancouver, Canada, si Marcos kan mailing kan mga Pilipino nagrali mga tugang. Pipalay sa tapos pigabasa din pinagsuryawa na makbas. Yo. Councilor Ato Balladolid, Councilor Sunshine Imperial, asin mga tugang si Councilor Aaron Raniola. Inyan mga miyembro kang sanggo ng panglungsod kang Legazpi dahil hilang na amnesia. Asin duman sa kapa ko mga barangay official oral daw ang pigtataram ko sa indo. Ang barangay mga tugang pigtatabangan, di mga tugang pigtatabagan. Basan mo ang barangay, magabot sa kapamilya mo, iinot mo ang sadiri mo, tapos ngunyan na may problema ka, aaglaan mo sa mga pagriba mo, sunuha! Bako maurag ka, paguna mo, ikaw na nakakaaramkan ka mo, sunuha! Dali ha! Kaya mo yan! Bawas-bawas ang mautik mo, iyo! Ang bako mo, trabaho din mo pakiaraman, kaya katabi ka mong mga barangay secretary, mag-record sana ka mo, bako na mag-implementar ka mo, bako na maging utikon ka mo, bako na maging manluloko ka mo! Kamu man, kung may mga plano kamu sa maabot na eleksyon, ilugar muna ninyo ang sinuog sa diri. Kung ikaw miyembro ka kang sanggunya ang barangay ka, kung ikaw kagawad ka. De ka magasang kapitan ka na, ang mga pagiriba mo, de kang poder na mag-order sa mong pagiriba, kundi ako mga tugang personally. Ano titaram ko po sa inyo, kung ano mo ng mga bagay na de ko aram. O maski mga tugang aram ko na de panggosig nila sa kuyang kapitan, de ako mga tugang minarota po respeto. Kinakay po ang siya po tabin magtaos sa kuya kay magkakanigong gosig nal. Pero kung ka pa mo barangay official, ka pa mo barangay kagawad, masugo ka, salbata na, pampira ka. Ha? Mautik pa ka mo kaso hapon, hindi.

0: Ang salaming ting daraga dyan mga tugang nakagawad sa barangay Matug. Good morning tabi sa iyo mga kagawad. Nalingawan ko sa pangaral ni kagawad. Kan barangay Matug kan daraga. Nakasawi ko mga tugang kalakaging Sabado dyan sa New Blossom. Para mga tugang sa pagtiripon po na ipinapod ni Vice Mayor Labrowis. Kasabay mga tugang sa grupo kan agrikultura, mga parauma, parasira, asin ang kapirapang sektor kan daraga. Nasabi nga ni mga tugang madagog ang sayadong boses sa pag-aprobar kan 2020, pag-aprobar kan budget. Mauragon ko tanang sayadong plano pero rest assured na pag-abot sa implementasyon na implementer ta mga tugang lintorto na implementer taling tama. And siyempre po mga tugang sa mga empleyados kan gobyerno, sa mga tultul empleyado kan gobyerno, keep up the good work. Duman mga tugang sa mga pasaway ng empleyados kan gobyerno, rumarampaw na kamot, sayang kan uwan ni pirak ni Juan de la Cruz. Lalo na mga tugang sa mga miyembro kan Purpi, sana tabi mag-igusman kamo, makipag-ordinar kamo sa mga LGUs. Makipag-ordinar kamo sa mga barangay, dalanta pagabot ng oras, kamo tabi ang gabos na pigbabayadan mining buwis. Nakikinabang kamo kan ipigbabayad ming buwis, dapat sukli alman lamang dino ang sayang pigigibo. Iyo bako na puro sa lang kamo nag-alat kamo kan benepisyo pag di kamo natawan kay magkakali kong benepisyo iuragan kamo kalaban nindo ang gobyerno. Pero man manuan kan darga marinaw tulo tabi sa lugar bo sabi po ni Mayor B kasabay ng mga miyembro kan sanggunian ng bayan kagawad bab kagawad tawo asi man si kagawad da. Bab Magalona, ang solaminting kagawad, ang solaminting ara, mga tugang magtabang sa pangangaipukan mga daragenyo, asin magtabang kung ano pa man na bagay na kinakaipuan ng tabang, ihaon lang mga tugang si kagawad, Bab Magalona. Kung ano man ang sayo mong plano para sa maabot na 2028, count me in na. Sawa na kami mga tugang kan mga pagbiyahe. Kay Puan Mingunyan, makakuha na lamang kami kitultol na servidor para mga tugang sa Banuan kan daraga. Tapos sa mga tugang ang drama, tapos sa mga tugang ang circus. Yo. Ang sa kuyang padaba, sinamumuta na barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po ang sa kuyang bilog na pagiribo sa council, dalagang tabay ng unyong pag-aga, kagawad din, kagawad Arie, kagawad Dolanda. Asima sa mga maigusming senior citizen, kinang T.C. Barasco, asin sa kabo sa member ng Manay Belena. Good morning, asin mga tugang kinang Erling, good morning. And siyempre po ang pinakamatibay na kapitan kan barangay Padan Kapandan, Kapitan Narsing Monyala. Kapmalo Miranila kan Balina, asin mga tugang si kagawad Esel Bilangel, kan barangay Malabo, good morning, notabi sa Indoga Bosa. Madami Maylita Barsita, good morning, asin man si kagawad Oka Odebera. And siyempre po ang sakuyang amigo dyan mga tugang sa BHRMC, good morning tabi kay amigong Ryan Mirabete. Ryan, good morning tabi sa iyo mo dyan Ryan sa BRTTH. Ikananoy ang pinakadabes, ikan ang pinakamatibay. Kagawad Oka Odeber, good morning. Asin man ang pinakamatibay na Kapitan kan Barangay Bayentelos, Kapitan Papa Jer Grahida. Sabi ko nga di liwat ining mabalik bilang Kapitan kan na Barangay Bayentelos, dalanta sa accomplishment mga tugang diyan nagpapadaog si Kapitan Papa Jer.
1: Dito sa sahig, sabay tayong sasabog.
0: Nagrally ka mo dyan sa atubangan kan Kapitolyo Provincia. Ang ipigrally nindo mga tugang sa mga lumaan ng isyo. Ligdi ka mo sa probinsya kang Albay magkurahaw. Ikuraw nindo ang planong pagkasapribado kan Albay Electric Cooperative. Aramon nindo kung siya nasa likod. Bako na nag-iro ka mo, nagpaparatira ka mo duman sa Lado National. May pagiriba na kamong yaon duman. Ang kayo po na matawan kay magkakanigong solusyon ang problema ligdi sa probinsya kang Albay. Lalo na po tayo ang planong pagkasapribado kan Aleco. Tayaw na mga tugang sa Aleco, pinalayas mga tugang sa Aleco, ito pinalaog sa APEC. Kanyaw na mga tugang sa APEC, pinalayas, sabi palaog naman ngunyan, Mariel ko tapos na Boites, kaya kamutabi niya mga personalized kan APEC. Magpalwas man lamang kamo kay magkakaligong impormasyon, kaya kamo magbugtak ng bubble gum sa ngimut nindo, na nida kamo nakakataram sa tunay na kamugtakan kan Aleco, asin pirampig lang kaawa. Bako mga tugang kayto kan panahon kan hapik, alos mga tugang kayto bulan-bulan, igwa lamang kiyo siyong ibig papalwas ang APEC. Taganing kaming mga taga-media, may paabot mga tugang sa publiko ang mga programang pinagigibong niyan kan APEC. Tungo yan ang Aleco da eh. Anong pagtitipid ang pinagigibong nindo? Sabi nindo, maurago na General Manager si Boxeta para mga tugang gibo na manager kang National Electrification Administration. Sige mga tugang sa probinsya kang Albay. An mapot, may pirak ng pigtawang na kubikol. Yata talaga mo nagigibo kay magkakanigong paagi. Ano, bibabluyan ka mo? Tagustin nung isang pribado talaga ang Aleco. Tanganing makalaugan, Miralco. Makaigwa pa ka mo kidyalin siya. Hoy sa mga taga-Banuan kay Ginimatan, good morning sa inyo kabo. Sabi po ni Mayor Jim Oco, asin good morning man tawi kay Kagawad Balin Imperial kan barangay Humapon Caligaspe asin man si Sir Pio Imperial da. And of course ang pinakamatibay kong amigo, good morning tabi kay amigong Ero Lasyado Mayor. And of course amigong Dante Malio Acosta. Amigong Dante, good morning tabi siya mo Siriman, good morning tabi kay Manay Marlene Melanilla. Manay Marlene, Marlene auto tabi siya mo nakaluto ka na. Manay Belen, makinyala, good morning. Amigong Irola Shadwa, good morning tabi sa iyo, sir. Asi man si Kagawad Bibian Arimalo kan barangay Magadbawan kan daraga. And good morning, matabi si Janiel Rico Lofamia Mabini. Good morning. And of course, mga tugang kay Sir Pio Imperial, amigong Dante Acosta. Good morning. Kaya pagmisan gari mga tuwang di ka na magtubo, dilan tapuros man sa nauti. Good morning, Mangki Mading Rosie Mandana. Asin good morning, game by amigong... Amigong Dante ako sa alias Magyamigo. Good morning, asin man. Good morning, Kielmer Ate.

And syempre, mga tukang sa gabos pa niya, itong amigo na kantami ng Ngunyan ng Paghaga. Good morning! Ang pinakamatibay na kagawad kan barangay tula-tula, kagawad kalibunggo, na nakakamangatukang ki-award ali sa opisina kan Department of Interior and Local Government para mga tukang sa mga last termer na barangay captain asin kagawad na may ginagibuhan. Sabi nga ni mga tukang, bako araw kan diwang kapit ay ibang persona, na si kagawad kalibunggo, pigtatanglo na mga tukang na magkandidatong kapitan. Sabi niya, piiling niya bilog na sitwasyon. Samantalang sunag-copy ng mga tukang na may mga plano, para nga nagpa-plano pa saan ang magkandidato, gari ng mga tukang urag-uragon. Pagulang mo siya ng direktor sa pag-iriba niya. Kaya kamutabi ng mga barangay officials dito sa 2nd District na may planong magkandidato sa alangkaw na posisyon. Dahil kamo matakot talay man na sabi niyo doon, dahil nga kami mga kandidato talaga, bako mo na kami papakandidatohon sa may napili na lang kandidato sa 2nd District si Kaluy Loria. Taala po, si Kaluy Loria nagboboto sa barangay nindo, kada nga ganyan, dahil kamo magpatakot kayan.

Or sa Elmer Arle, ito na ang pangaran nito. Sa mga sunod tabi, kung mga friend request ka mo, di ka mo magparabalik tayo kang pangaran nito. Aram ko ba kung manbalik tayo ang isip nito? Ang bitis nito nasa taas. Ang payo nito nasa baba man. Pero kung mabukta ka, mga friend request ka mo, pati apelido nito, pangaran nito, pigbabalik tayo. Pag misan, bibla ko tulusan, talagang man magparatsaga ako sa imo. Tapos may mga friend request sa imo, pinalaugan ka sukawat baga. Sa stupido. Gibo mga tugang kan mga tawong sunga. Gibo kan mga tawong may nana ang pag-iisip. Aram mo nang tultul ang pag-iisip, mabukta ka ning araw ka yan. Imbis na ang pangaran mo ngayon, Ryan, babalik ka rin, bubugtak ya, yaram. Tultuloy na gibo kang sarong tao. Imbis na Salcedo, gibo na kung ano-ano pang bubugtak. Tapos, mabasa man ako, nagtatagilid ako para sa na mabasa, gibo kang mga taong sunga.

Ninda, suru hapil ma yan. Maurag ka mo pag pirak na, biyo ka mong nagkukurubog-kubog. Kap Art Gomez, kan Barangay Tabon-Tabon, kan Daraga, good morning. Kap Narsing Monreal, good morning. Kap Mano Mirandilla, kan Balinad, Mano Ikoy, good morning. Bungkara sa Tabi, Tautuna. Nakaluto ka na Manay Malo. Si Manay Malo, si Kapitan Malo Mirandilla, kan Balinad, Kapitan na may ginibuhan. Sabi mga tugang kansaya, mga kritiko, di man ang naginibuan. Bura natin mga ang matamo, tanganin mailing mo kung ang pigigibo. Bako, tabi, ilingan nindo, kunigwa ki mga chismosa dyan sa barangay nindo, igwa pa kikaragdagan na chismosa, tanagpapagtak sa mga tugang ki CCTV camera.

Hoy, Malay Ophel Arevalo, good morning. Yung baga, ngunyan na sisibot ka magpapil, masuluha, maurag ka baga, ha? Maurag ka baga, pagabot baga sa pirak, huwag ka mong nagkukurubog-kubog, ha? Dali ha! Para ka, dali ha, gibuan mo, magsulo ka, ikaw nagibukan ka mo, sa dapat nagibun, ta maurag ka baga? Dali mo pagibuhon, dali mo pagibuhon, auto-toan sa iyong pagiriba, ta ika-appointed man sana kami, binutuhan mga tukang ginato sa tawang nagboto sa muya, ginato sa tawang nagtiwala sa muya. Kaya sabi ko nga sa barangay mi, ako baga niya ako, kagawad man baga sa barangay ta, kung di niya ako nasa sala, gari niya ako duman sa barangay ta, asa ka ng mga nagkarandidato po sa kapitan sa kud kagawad, ako mga tugan may pinakaalangkaw na boto, pero di ako man yung kinakaip po na mag-abog, pero mga tugan may minaasta. Paguna mo, yun ang pinakamawrag na tao sa kinaban, ito pala mga tugan may pagkasungaman. Yeah, no, chua, good morning dyan mga tugan sa Lagunoy, Kamarani Sur, good morning tabi sa'yo, mga si Monkey Amigong Bertrand Polka. Kasi bago nag-attender kami mga tugang kampres ko ni Mayor Isham, pinagsaro-saro mga tugang mga plano kanukal na gobyerno kan Legazpi, na wala ipot ko kay Mayor Isham, kaya tabi ka mo dyan sa Kaisano sa management kang Pacific Mall. Baka tabi mabiktima ka mo kan mga tawong yaon dyan, akong kamo tabi malaog dyan mga tugang sa Pacific Mall, dapat tabi mga tugang magiwan malamang ni Luki magkakanigong paagit, akad ako mga parabulubulo dyan, kansarong Lunes, Madam Tess, mainit sa'yo laman tako, pagalo na ako, naposag dyan ako mga tugang sa Kaisano. Paggalaw ko pa sa lang paggalaw, kung may nakareceive na da ako, kilibring, ano, good morning, ah. Kung nakareceive na da akong payong, nakareceive na da ako mga tugang carrying coat. Now, so to make long story short, sabi ko, paano man ako makareceive, paano man niya ako manggana, dahil man ako nag-intro sa raffle, ito pala, modus operandi ng mga tugang, scam, ah, scam, ang gibo mga tugang kan mga yaon dyan, mga tugang sa Kaisano. Now, kansarong adaw may nabiktima, nagsasayo man ang mga tugang suduang gula na dahil man mabakal, pig para masahe, pagabot ng oras, may ipapamakal na gadget, ipapamakal na unit. Tapos mga tugang pagabot ng oras, alang ka walang sisingil, paano kung dekan yung tirak? Ah? Erak man kan mga yaon dyan. Erak man, nagpaka-blazer ka mo, aralang ka walang heels ninyo, naka-amerikana ka mo, pagkatapos man, luluko man sana ka mo, anong mga dapat sa nung gibuon kung dekan sana ka mo matultol? Ah? Ang dapat na gibuon sa inyo kung dekan sana ka mo mga tugang matultol, ipako sa cruise. Hoy, Madam Emma Lore, Madam Emma Linjo, good morning kay Ma'am Ima Asiman Kibong, good morning. Saro ini sa mga maigus, empleyado saro sa mga maigus sa Department Head. DJ kan lokal na gobyerno kan dalaga kan mga panahon asin siyempre mga tugang siyempre, Mercy Tapela. Ang dating budget officer kan banwa alin dalaga. Ini ang mga nag-retire na empleyados kan gobyerno naging Department Head na mga simple hunon sa mga tugang ang buhay. Bako mga tugang arog kang nagkapi na Department Head ka man kuta na nagbubuli ka sa kapwa mo Department Head. Minataram ka mga tugang, gari ka mo sa si Arnel Ignacio. Ang solamente yung rekomendasyon ko sa'yo mo, ipako ka sa crew.

Dapat hawak mo mga tugang premium ang bit. Kaya may kamong nakakasiguro at iwasan yung mga tugang mga tabong mga mansibado. Iwasan yung mga tabong manduloko. Magrabe, nakakarumdum ka kaniba sa pag-iriba mo. Hindi ka masyadong magasan yung araw ko kayaan. Pag-una mo, ikan ang pinakamaurag na tao sa kinaban. Put yourself in order. If you cannot be good, be careful. Ngayon mga tugang nga, nakaiguan yung consultation para mga tugang madangog ang busis kan mga mandali na sektor. Manglayan mga tugang na organisasyon dyan sa Banuan Kandarga para mga tugang maging konkreto ang pag-ibunin budget. Pero sana tabi ba, sa araw ka na programa mo, make it sure na talagang marayo ang implementasyon mo kan project ha. Siguradun mo tabi na magiging tama ang implementasyon kan mga budget na pinag-aprobaran kan sanggunang bayan. Iyo? Nagpapasalamat kami mga tugang dalanta sa sanggunang bayan Kandarga. Igwa kaming kagawad, darug mga tugang ni kagawad, ayan makasinaga. Natatao mga tugang magriparo. Iyo? Ah, tatao mga tugang magriparo. Bako. Manay Marlene Martinez, good morning. Aram ko makusugod ang radyo mo, nagantabay ka ng unyan na pagkaaga. Kaya pag ako na daan nagpuprograma, pag sumakataning mga tugang na iurag-urag na sa mga barangay official, bibulyo man radyo, ilinganan ganin do, sabi nga ni Jess Magallanes, ang barangay pigtatabangan, di pigtatabagan. Iyo? Malaog ka mo sa arog ka na bagay, bako man makatabang ka mo, kundi maginambog ka mo, maginarte ka mo, napagabuting oras, gabos man sana ka mo nga. Kung maimplementar ka mga tugang kiproyekto sa sadiri mong pagal, bako na maasa ka sa pundukan barangay, maghanap ka kimagkakanigong pagi, tapos kung igwaman kipundo sa barangay na implementaran ni Rini, nino pagabasan, sa bako man

sabay. Siguro kaso nga po, niyo naman mga tugangan na budget officer Kandaraga, magayunan mga tugang paliwanag ni Mr. Bautista, ang regional director ng Department of Budget and Management. As in mga tugang sarong speaker, duman ultimong speaker, minasabi nga niya nagtatrabaho siya bilang legislative staff. Kan sarong congressman mga tugang sana, tabi madangukan mga department head na yaon duman mga tugang kung paano tabi ang pagproseso, kung paano ang pagpalakaw kan bayi, tapos aram nila siguan mga pigisabing accountable for, accountable na ano, babayadan. Ako! Nakaswapon ko sa nadagog mga tugang, pagabot pala sa mga first class municipality, ang ira pala mga tugang, ang personal services pala, 45%, pag una ko, 55% arukan sa barangay. Ang barangay mga tugang, 55% pala, pero duman sa 45% na pundukan na sarong local government unit. Ano ba duman mga tugang, naubusan na sa GO? Batay ko ako mga tugang, kiaram na sarong local government unit, kaninot ang issue mga tugang duman sa dating alkalde, kadakul ang mga job order, pero ngunyan da mga tugang, kadakul ang job order, mas nadubli pa. Sa iba man ang mga tugang sunang kakapot, pagabot sa aktual may guwaman kinagpapalusot para masiguro maprotehiran ang sayang saliri, alos mga tugang na doble na sa mga job order, kaya ngunyan garit kang inot na kayguan yung problema sa pangsweldo. Sa Roining Banwa, ang digdi sa 2nd District Canal Bay. Kaya ako baga ang pigtataram ko sa indo, ang barangay pigtatabangan, dahil mga tugang pigtatabagan. Kung mako ang ilaga sa Legazpi, ah. Gabos man mga tugang na mga politiko, may nagtabang, may nagsakrifisyo kang nakaging eleksyon. Pero mga tugang, ang plano po ni Mayor Isham, digdi sa Legazpi, sabi nga ni mga tugang, kung ikakwalipikado lang ipromote, kung ikakwalipikado lang itaas ang rago, nyata ta magdeke sa pagpaparapatukabon mo dyan, pagpaparapaalaton mo. Ilinga po akang nakaging aldaw maabot po sa sanggatos ng mga GOs, ang ginibo mga tugang na kontraktual. Sabi mga tugang ni Mayor Isham, maot niya na matawan man lamang kikaragdagan na benepisyo ang mga empleyado mga tugang kan lokal na gobyerno kan Legazpi na paghali mga tugang duman sa GO, maging anuman sana, maging kasual na bata, kasubago, ah, aram nito kami itong, kami mga tugang sa broadcast, gabus na klaseng tao na kakampang mi. Sabi kan mga nakaurun ko mga tugang, ang accomplishment mo niya ni Mayor Isham, gariman sana mga tugang accomplishment na ning tulong termino. Sabi ko, kaya man sana pala na-resolveran ang problema digdi sa Legazpi, kaya man sana pala na ipasunod niya, tatanag alat pa.

Bungkal. Kay Mayor Isha Marog Gasabago, natawang kami kay magkakanig kong tiyansa na makipag-ulay mga tugang. Sabi nga niya, ipaibot mo yan, dapat ming ipaabot. Sabi nga niya mga tugang, kay guwak apira kan press con. Apira mga tugang kan question and answer portion. Natawang man lamang kami kay magkakanig oras mga tugang na makaura na alkalde. Taganing once and for all, may ipaabot mo man mga tugang sa muyang concern. Oy, good morning kay Lia Manzanilla. Lia, good morning! Malaw ka sarukan mga tugang na obligasyon. Malaw ka mga tugang sarukan. Aram mo kung ano ang piglaugan mo. Oy, good morning tabi Kimil Montenegro. Yan mga tugang sa office ni Kagawad o ni Councilor J.P. Lee. Saro ini sa mga amigo niya ito na mga tultul. Kaya sa barangay, iwasan nindo mga tugang mga tawong udas. Iwasan nindo mga tugang mga tawong traidor. Iwasan nindo mga tugang mga tawong manggagamit. Baka sabi pagabot ka ng oras, pagulaan nindo, kakampi nindo, yung masan na pala ng enot na mahuda sa saidot. Bata mga tugang si Udas pagdi mga tugang napakalang siyang gibo nagsuicide.

Ano mamila? Ano namang mamila ang isira mo? Aram mo si mamila. Saro ini sa mga bigatin kong amiga. Sige na saan ang pagayon ka inyo. Maski ni mga tugang retired na, sige ang pagayon ka inyo ni mamila. Dahil mo halata si mamila na senior citizen ha. Yo. Kaya duman sa mga nagrally mga tugang dyan sa Atubangan kan Capitolio Provincial Canal Bay, bako kamo magkap, maday kamo magrally sa Atubangan kan Capitol, duman kamo sa Metro Manila. Kaya paabutin nyo sa itong problema, dapat kondinaro ninyo ang nangyari nga rabasan sa gobyerno. Sabi nga ni mga tugang fraud control, ang problema mga tugang pagabuting oras o mga naglulas lugod kang katotohanan, ilugod ang pigkukulong. Yan mga tugang analisasyon ka nagkapir niya itong amigong nasa gobyerno. Kaso lang mga tugang abo ninyang magtaram tabakan o tabi sinipaginitan, which is very true. Kasi po ikapag impyado ka kang gobyerno, never kang magtumang iyo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya. Kaya dyan sa Balinad, mailing ninyo mga tugang mga accomplishment ang ginibo ni Cap Malo Mirandilia. Sabi nga niya, nag-aagiman kita dyan. Sabi nga niya, mga tugang nakaigwa kay Maria na proyekto, nakaigwa mga tugang kay CCTV, nalaglagang sutunay ng mga maritis sa barangay. Bata nga niya, mga tugang na attorney kan MBI, director niyan kan MBI, dangag pa, may pagkasunga pa. Aram na pala niyang demon niya nailing, nagtistigo sa mga tugang, kaya ining impeachment, dahil na kamo magparatubod-tubod kayo, ni pangluluko man sa niyan mga tugang. Gusto lang niyang rauton ang pagkataon ni BP Sara, kaso lang demon niya na kayang rauton. Mantang nag-aloy, mga tugang lalong nagsisikat, lalong nagkukusog ang sentimiento kan publiko. Dahil na kamo magparatubod ba kan mga burubay niya ni Risa Antivirus? Nasaruman mga tugang sa mabas, kami po tabi ng mga empleyado kan gobyerno maging sa private sector. Every month mga tugang pigbabawasan po kami sa PhilHealth. Alagad mga tugang pag-abot niyang oras pag ikanag-ilang, anmako ko ang mga tugang sa pilit, nga, anmako ang mga tugang garito ngaw. Pero po tabi pag mabawas na yan sa muya, kami po mandato kasi may mga employer kami. Tapos mga tugang maturtinlog yan si Lisa Antivirus, malaban sa corruption, kada mong supog. Na malaban ka sa corruption, ikaw number one manakurakot. Ginamit mo mga tugang supundo kan PhilHealth para sa iyong pagkandidato bilang senador kan Republika kan Pilipinas. Dalan ta dati ka man sa lang MPA. Nakikilaban ka mga tugang gin sa gobyerno aga para sa grupong pigisabayan mo yung anak bayan. Hoy Manuel Nelson, magaluna kan Balinad. Good morning.

Kaya ako mga tugang, pupasalamat ako yan ako sa private sector. Dahilan ta, sabi nga niya mga tugang sa private, pag mailing kang abilidad, okay ka. Pag abot mga tugang sa government, kung ang salaminting qualification mo, bako man mga tugang watcher o kundi home you know. Pag maluko, makusog ka kay congressman, makusog ka kay mayor, magkalaog ka. Iyo? Kaya po nga niya mga tugang sunag kampilang impyado kan City Health o kan City Hall, oras mga tugang ning pagtrabaho, yun duman sa gili nagsisigarilyo. Paano kanya ako nakalaog sa City Hall, taarog kayo ng oras, araw mo niya ako ang mga rules and guidelines kampil, na ipinapautob kang Civil Service Commission? Paano kanya ako nakalaog sa City Hall? Si Agong, paano niya kayo ito? Leader ni Mayor, si Aki, kung yarog kanya, kung niya leader. Iyo kaya pala niya ako kamo nakalaog kayo. Kaya dito aram, kung anong trabaho kang sarong impyado.

pagaro kay mga tugang sitwasyon ano makamurumundo dalan ta sabi ko ngani yaon kamo di nagngawa ngawa kun yaon kamo digdi sa probinsya kang Albay dapat maging concern kamo ani kurahaw nindo digdi sa probinsya kang Albay kun paano mapababa ang presyo sa kuryente kasi mga tugang dira sumino boy tokel dakat dakulod mga tugang ang paagi para matawan kay magakanig ang solusyon ang problema kan Aleco.

alagad mga tugang sa mga tawong dapat magsolusyon kang problema kanaliko. Dayman mga tugang nagiro. Dayman mga tugang nagigibo kay magkakani kong pagi. What are the possible solution to solve this problem? Sabi nga ni mga tugang, iguan ang pundong pigtawan ako Bicol. Pigbagsak na mga tugang sa niya kasi private entity po ang Aleco. Now, nyata tanay ka mo nagiro. Tapos yung ngunyan, silensyo ang niyong mutindo kung ano dapat nagibon kung talagang isa sa privado ang Aleco. Ha? Kasi mga tugang naiapot makasubago, makusog na mga tugang ang isyo. Makusog na ang isyo naman sa Metro Manila. Nasabi nga ni mga tugang planong isa privado ang Aleco. For what reason? Isa sa privado mga tugang ang Aleco. Ha? Ano ang rason niya tatay sa privado ang Aleco? Magkakapirak na naman kamo? Pag pinalaog ninyo mga tugang ligdi sa Aleco? Ha? O pag pinalaog ninyo ligdi mga tugang Sumeralco? Magkakapirak na naman kamo? Yan ang isipon nindo ha? Yan ang isipon nindo mga tugang magtabang kamo? Bako na magtabang kamo? Uy, sa ko yung pinakamagayon na ano? Good morning kay Mariel Akad. Ano ni? Iwarak man sa imo. Oto baga Mariel, may problema pa Mariel.

0: Tugang ano? Yan sa nang pigtaw mga tugang na educational assistance kada barangay. Ali mga tugang sa 200,000 na pigtaw ka national government. Ang qualification mga tugang supporters of the poor. Alagad larong nagdadakol. Kadako na nagpapabot na reklamo ko na rin mga tugang suorani sa mga barangay official. Iyo ang inot na nakilab na binipisyaran. Ako nung kanangad ako kan magibo. Kasi abo ko mga tugang na magbalgar kan pigitaram ko na sabi ko mga tugang ural daw ang barangay mga tugang pigtatabangan dahil mga tugang pigtatabagan ang bako mo trabaho dahil mo pakiaraman kuni ka ma-record, mag-record ka bako na mag-desisyon ka, bako na mag-implementar ka iyo po, kaya kami sa barangay kami po tabi ng mga kagawad, kami po tabi ang nasa legislative, kaya ako mga tugang limitado ang iro ko pagabot mga tugang sa barangay, pagabot po sa mga bagay na kaipuhan ang ano. Sabi ko ganyan, minaalat ako ng orden sa sakuyang kapitan. Bako mga tugang na minauro sa ako, mas maurag pa ako sa kapitan ko. Yaw lang ako mga tugang, nagsusunod lang ako ng mga direktiva bang itataw sa sakuya. Sa pag-abot mga tugang ng oras sa kaiguan ng problema, at least di ako madadamay. Yo, ano oras mga tugang, 9 bago mag-12, mabalik po ako pakailisin ng kapir ang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Ronnie Tagasurusubang City. Pinitsik up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Maroon na resulta sa blood came po. Puro negative lang po.
6: Ang Mims Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tire Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras mo nga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 5 bago magabutan last 12 nin pagkoto.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Balik po kita mga tugang. Oy, Marinaga palang tabi kay Ramon Asimon. Good morning, Mon. Kaya nakamug muna kay Sarngo niyan. And good morning man tabi kay Aki no, Luma. Asimon ang masunod na kagawad kanil ako. Good morning kay Kevin Soto. Nangwila Lorilla, good morning. Paling Jonas, siya maling Ena, good morning. Maling Soleng, good morning. Asin sa mga padawa ko pang kabarangay niya, nagantabay ngayon na pag-auto, good morning. Ano, Manay Bill, manakaluto ka na Manay Bill. Masiman kay Manay Bilen. Manay Bilen, morning! Anong kadangagan mga tugang mandadamay pa? Marasa pa, aliuman uyok mo, aliuman utik mo, tamasupog kan kibugibo mo.

Ano mo niyan ang ilalaban? Ano mo niyan rally ang igigibuan kan mga militanteng grupo? Ilinga po nindo ah, kay to, igwa kay mga tao, mga tugang na grabe ang pagsaludo ta. Ilinga, so mga tao kay to, napigtutubod ta mga tugang na tagilaban kan diktador. Ngunyan mga tugang kaapil kan mga diktador. Ilinga po nindo Lorenzo Tanyada. Hay na ngunyan si Wigberto Tanyada. Hay na ngunyan si Erin Tanyada. Mataram kamo, Diyos ko na sa mga tugang kay to. Kaya siguro kung ang presente sa bagay mga tugang, ang politics is addition, not multiplication, and not division in subdivision, not division in not division in minus, kundi mga tugang additional. Pero po, pag-arog ka na sitwasyon, gari mga tugang makamurumundo, anong nangyayari? Ilinga ah, makasupog na ang pigpaparatara mo, suway sa lawas mo. Mataram ka mga tugang, naarog ka ni bawal ilibing sa libingan ng mga bayani. Tira-tirahon mo, banat-banatan mo, pagabot mga tugang ding araw, orag kakampi mo. Gari ako personally ah, Binong Blazo, gay po siguro ako makakapailing na, arog kang pigparabanatan ta, kamara niya ako sa imo bigla. This is a big question, why? What? Napaano ta biglang nagkambyo mga tugang supuna naging puti? Iyo baga ba ko? Makasubog na mga tugang kaya ako na no, igwa ka, panindugan mo. Bako mga tugang nabirik-birik ang pandok mo, bako tabi ano, ka Manila. Ano nyo na pag-aga naging productive naman marian isip ko, dakaw naman akong nadagog mga tugang na mga ideya sa mga barkada ko. Kaya dapat mo talaga nagluluwas ka kaysa magpaparaloob ka mga tugang. At least nakako-kako akalamang kayo mga karagdagan na impormasyon niyo. Now, ini pa, ah, ining nangyari mga tugang na consultation meeting, budget kan banwaan, pag-restoryahan ta. Sana po mga tugang action kita, bako mga tugang taramo lang, ah, bako lang mga tugang drama. Yo, itong naging konsultasyon, mga tugang kanakaging alaw, kanakaging Sabado na programa po ni Vice Mayor Lab Ruiz. Para dyan mga tugang sa daraga, sana tabi ma-implementan ng tultot na nagkagawa ka na kikonsultasyon, nagkagawa ka pinag-apod na consultative meeting, kasabay ta nagkaperang sektor. Sana po tabi pagabuting oras, nadangog ko na ng pag-asinso, walang maiiwanan. Inot kan mga tugang na nadangog, nagdipotabi sa Legazpi, nanggabo sa sektor, nagdipotabi mga tugang sa Legazpi. Sabi nga ni mga tugang, walang maiiwan sa pag-asinso kan syudad.

0: Kaya sabi ni Ryan, sana nga maging senior citizen naman ako. Tanganing mabinipisan ko naman mga binipisong pigla to para sa senior citizen kan Legazpi. Dahil yan mga tugang sa mga effort na pinagigibo ni Mayor Isham, kailingunin doon adik sa nakapir ng local government unit sa Bicol, Almaya, iyo lang mga tugang may alkaling talagang pagabot sa pag-implementar kan proyekto talagang hands on da. Bako mga tugang araw kang nagkapir na puro sa nambog, puro sa mga tugang taram, pagabuting oras da iman, bako ay inda, dapat sa gibuon sa indo, ipako ka mo sa tru. Bako kamo mga tugang taram, sabi nga ni kinakay po na magtrabaho kamo, bako na magparambog kamo. Kaya ngunyan, sana po tabi, kung malabos ang eleksyon, magpili kamo ng aksyon bakong tabi. Good morning tabi, ki Kapitan Yan is Partinis, kan Barangay 16. Ano yan? Yan, madiretso na yung kapitan. Nagkauro na kami kasumago nyo. So sa luwat, mga tugang sangaram po, kan lokal na gobyerno, kan albahay sa Panginoon, mga tugang device, Governor Diday ko. Kinatawan Carol Siga sa mga kinatawan Melissa Badesa, kinatawan Ryan Arandia. Good Brian Arandia. Good morning tabi sa inyo, kamusta mga amigo? Ano, kumusta na lamang tabi ang sa inyong buhay ngunyan? Kamunan pinakadabis ko mga amigo. Sa luwat mga tugang sa inyo po tabi, kamusta? Sa inyo ni Ryan Salcedo dyan sa lalo technical duman sa tower si Manuel George Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, winawalat ka sa taramon ang barangay Pigtatabangan. De mga tugang Pigtatabangan, tabangan nindo, bako na tabangan nindo, masupog ka mo. Sa kunde ka mo masupog, iba kunde ka mong supog, ipapako ka mo sa krus. Good morning tabi kay Marlene. Sa inyo po kabos, Marlene to be Colandia, happy lunch time.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Basta Bicolano o Ragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kuruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan.
4: Pakinggan, Angie Marcamoyas.
6: Marcamoyas.
4: Angie Marcamoyas.

Mga suki, kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa? Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong atanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa kaping may herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po, abay, alagang-alaga ng kampani ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay
hindi pinababayaan ang company na supplyan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may J-Mar Tudo Panalo at magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga ha. Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasangga't Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Nagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tamang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programa.

0: Season 4.
1: Laksana Radyo! Dahil eto na ang ating kasangkat kalusugan kasama si Kasangkang Enjimar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomonias.
1: Marcomonias.
2: Tayo mga kasanggan sa programang Kasanggat Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Yung ating mga suki, yung ating mga tagapakinig, mga tagasubaybay ng himpilang ito, gusto po naming sabihin sa inyo na may mabibisang produkto ang JMR Herbs Incorporated. Yan po yung mga inumin natin sa umaga. Pagkagising, tayo po'y nagkakape, nariyan po ang ating produktong Mark Cafe at syempre ang Mark Choco, mga parents kong minamahal.
3: Yummy.
2: So yung pong mga tinatanong ng ating mga kasangga, nagkaubusan po ng ating Mark Choco. Kaya yung iba na mga outlets natin ay naubusan. Wala po tayong ma-deliver mga kasangga. Ano po? Pero hayaan po ninyo at mabilis po namang nagawa ng paraan yan mga parents ko. Alam ko ay dinadala na po ngayon yung mga produkto natin sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Lalo na po itong hinahanap nating mahusay na Mark Choco. Ha? Kapag sinabing Mark Choco, ito naman po yung inumin na tsokolate para sa ating mga parents na sinamahan ng iba't ibang herbal extract. Masarap po yung ating Mark Choco mga parents ko. Ha? Tandaan lagi natin na yung Mark Choco ay napakamura para sa ating budget sa totoo lamang. Kaya dapat lagi kayong bumili nito at magbaon. Maganda pong tayo'y kumukonsumo ng isang tsokolate na tinamisan ng ating tamis na nanggagaling sa isang uring halaman. Ito po yung halamang stevia mga parents kong minamahal. Ha? Yan po yung sinasabi nilang low calorie. Kaya yan po ay napakahusay po para sa ating produktong Mark Choco. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, ito pong ating Mark Choco ay pwede po nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Alam ko po ay marami pa dyan sa ShopRite eh. Ano po kapag sa bahagi po ng Quezon Province. Ito po ay isang napakahusay na inumin sa umaga, mga parents kong minamahal, na pwedeng makapagbigay ng sigla sa ating pangatawan doon po sa mga taong mahilig sa tsokolate. Di po ba kapag tayo kumakain ng tsokolate, tayo po nagiging alerto. So marami pong pwedeng maitulong ng isang uring tsokolate na lalo't sinamahan po ito ng mga masusustansyang herbal tulad ng goto cola, acai berry, spirulina, chlorella at marami pang ibang sangkap na pwede pong makatulong sa ating kalusugan. Maganda po yung Mark Choco. Alam niyo mga parents kong minamahal, tayo lang po yung tumagal ha, sa pag-distribute ng ganitong klaseng produktong nakasasay na tsokolate na sinamahan po ng mga herbal extract at ito po ay masarap mga parents kong minamahal. Tayo pa rin po ang nagwagi, hani. Tayo pa rin po ang JMR Herbs Incorporated pa rin ang nagwagi na sabi nga ay matagalan sa distribution ng ganitong klaseng produkto. Actually kung pag-aaralan po natin, marami pong mga parents sa atin ang hindi mahilig sa tsokolate, lalo kung hindi po nila ito nalalasahan. Ay kaso, nalasahan po yung Mark Choco, kaya yun, kanila na rin pong isinasabay sa pagbili ng ating produktong Mark Cafe, yung pong ating coffee. Kaya marami pong salamat sa ating mga parents. Kahit nga po sabi kalakalhati lamang na box, wala namang problema. Kung mga 2 piraso, 3 piraso, ay kung halimbawa't nasarapan na kayo, ay di isang box nang bilhin ninyo kasama po ng ating produktong Mark Cafe para kayo po ay mayroong pang-alternate. Nakakatanggal umay din naman yung ating Mark Choco mga kasangga. Kapag tayo po halimbawa at kakakain lamang, parang gusto natin ng matamis. So hindi ganun katamis nga lang po yung ating Mark Choco sapagkat ang ginamit po dyan stevia eh. Kaya yun ang pampatamis without worries mga parents kong minamahal. So itong ating Mark Choco na sinamahan ng mga herbal extract, yan po ay napakahusay sa ating pangatawan. Ito'y nagtataglay ng powerful antioxidants na pwedeng makatulong upang mapabuti, mga parents kong minamahal, ang ating brain functions, ha? Yung ating memoria, yung bowel movement, yung cholesterol levels, blood sugar levels, at immune system. Ito'y isa rin sa pwedeng makatulong upang makaiwas po tayo sa Alzheimer's disease at dementia at cancer, mga parents kong minamahal. Iba po ang kombinasyon ng ating ingredients, yung active ingredients po ng ating Mark Choco. Ano? So, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink na ginamitan po ng stevia bilang alternatibong pampatamis, kaya ito'y nagtataglay ng mababang calorie content, mga kasangga. Ano? Ayun na lamang po, mga parents kong minamahal. Ano po? Yun pong sangkap po natin na Goto Cola, yan po ay napakagandang klaseng herbal plants, mga kasangga. Correct!
0: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
2: Isang uring halaman, ito po ay isang halaman na gumagapang na ang pagkakatulad po niya ay yung pong kamuti tops, mga parents kong minamahal. Yung gulay na inihahalo natin sa isda. So ang Goto Cola, mga parents kong minamahal, ay napakahusay na klaseng herbal extract sapagkat ito po yung bilugan na korting bato, mga parents kong minamahal. Yung sinasabing korting bato, yung po yung kidney shape, yung pinakadahon po niya. So kung makikita po natin doon sa research, talagang ibang klase po yung hitsura ng kanyang dahon. Bilugan na ang shape niya ay parang kidney. Ano po? Yung pong pinakadahon niya. So ito po'y kilala sa ating bansang Pilipinas sa mga lokal na pangalan. Yan po ay tinawag nating takip kuhul. Bagamat may cola na pangalan nito, ito naman po, mga parents kong minamahal, ay walang caffeine. Walang caffeine content, mga parents kong minamahal. Hindi ito katulad ng ginagamit sa mga sikat na soft drinks sa traditional na paggagamot tulad ng Ayurveda at traditional Chinese medicine. Tinagurian itong herb of enlightenment dahil sa mga benepisyo nito sa isip at katawan. Yung pagiging alerto po natin, mga parents kong minamahal, kaya ito'y isinangkap sa ating Marchoco sapagkat kalimitan, mga kasangga, ang mga umiinom ng inuming tsokolate ay ito pong ating mga kabataan. At siyempre kung ito nga naman ang kanilang iinumin, ay pwede pong matulungan yung kanilang brain function, mga parents kong minamahal. Nagiging alerto, nagiging maayos ang kanilang memoria. Kaya yung mga estudyante, ito po yung kanilang iniinom, mga parents kong minamahal, itong ating Marchoco. Matagal na po eh, mga kasangga, sapagkat yung mga nagme-message po sa atin, yung mga estudyante, mga college, high school, syempre, yan po ay nagme-mensahe sa atin na ang kanila pong iniinom ay ito pong ating Marchoco. Kaya malaki ang itutulong sa kanila para maging maayos po ang kanilang memoria dahil nariyan po yung mahusay na sangkap natin, ang Goto Cola at maraming iba pa. Yung pong pangunahing benepisyo ng ating Goto Cola ay yung pong mahusay din para po sa sirkulasyon ng ating dugo. Nakatutulong ito sa mga taong may varicose veins at manas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga ugat. So, yun sinasabi nila. Kaya, ang benepisyo niya ay para po sa magandang daloy ng ating dugo sa ating pangatawan, yung ating blood circulation. Sana po. So, may tulong po ang ating sangkap na Goto Cola para po sa ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. At isa pang benepisyo ng ating Marchoco ay yung pong pampatalas ng kaisipan. Traditional itong ginagamit para mapabuti ang memorya, konsentrasyon at maibsan ang pagod ng utak. Ayun po mga parents kong minamahal, kung tayo po ay talagang mahilig sa inuming tsokolate, narito po yung Marchoco na may sangkap na herbal extract. Ito na nga pong Goto Cola. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco, mayaman ito sa mga tambalan na nagpapabilis ng paggawa ng collagen. Madalas itong sangkap sa mga skincare products para sa peklat or anti-aging. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco sa pamagitan ng Goto Cola ay pangpakalma. Ginagamit din ito bilang adaptogen upang mabawasan ang stress, labis na pag-alala, anxiety, at para mas masarap ang pagtulog. Kaya yung ating mga parents na naghahanap ng inuming tsokolate na makatutulong sa kanilang kalusugan, narito na po yung ating mahusay na Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Kaya yung ating Goto Cola, mga parents kong minamahal, yung pong sariwang dahon ng ating Goto Cola ay pwede po gawing salad. Pwede pong isama sa mga sopas o i-blender para gawing juice. Yan, mga parents kong minamahal. May mga paraan din para gawin po nating juice ang dahon po ng Goto Cola. Yung tinatawag nating takip kuhol. Ha? Sana po ay mas malinaw po sa inyo itong paliwanag sa isang sangkap ng ating Marchoco, ito nga pong Goto Cola, na napakaraming benepisyo sa ating pangatawan, mahusay para sa ating kalusugan. Kaya kung naghahanap kayo ng inuming tsokolate, hanapin niyo yung ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, yung chocolate namnam healthy sa katawan.
1: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
3: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
4: Ano na nga bang pangalan mo?
3: Teka sandali. Heh, nakalimutan ko kung saan ko nilagay yung sapatos.
1: Lahat ng bagayan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
4: Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom
1: ng Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia, a memory enhancer.
4: At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia.
1: Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.

0: Choco, Choco Linam Nam, healthy sa katawan.
1: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas.
2: So yun po mga Kasanggang, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, kabay happy happy birthday po at sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto nyo akong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning! Malusog na umaga po sa ating lahat. Tagtugan mo nga ng happy birthday, Kasanggang Arvin, itong ating mga nagdaraos ng birthday.

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title, ano maga? May title ba o may titulo? May titulo, may certificate ano?
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, FB Live, nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan na po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha?
3: Correct!
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat, kasamang o kasanggang James. Kaya salamat po ng marami, at ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Engimar Camonias dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan.
3: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
4: Perambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
7: 90.7 FM.
2: Radio Uragun. The newest.
8: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
2: And the most requested.

Only the best and the latest on 90.7 Radio Uragur.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan as in babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Mas sabikulado o ragun!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ditong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ay po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lera lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Pagkas

89.7, Oraganan Yaz. It's exactly 1:15 in the afternoon. And welcome sa programang Oragon sa Hapon. Well, so para sa mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Another day, another more tugtugan mga ka-Oragon. Siyempre kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Naliligayahan ba kayo guys sa tuwing kasama niyo ako? Sana all ha. So yaws, gilang tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Here's a song by Bread Diary. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oraga.

0: Tita, pwede ka bang ilusyonan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayon?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Daik ko man kaya aram na gada na palang siya.
3: Pasabikulado o ragol?
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: We're bringing back your favorite OPM love songs.
8: I'm sorry, my love.
7: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

Maybe Love Line 90.7. Oragon and Yaz, check your TikTok. It's exactly 1:36 in the afternoon. And you're still with Ligayo on the radio. Uy, shout out dyan sa Rosales Itri. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Of course, batiin natin ang kanilang masisipag at talaga naman mga magagandahang mga staff sa sina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang hapon. Uy, good afternoon din dyan sa Pacifica Agrivet sa lahat ng nagagapuhan at nagagandahang staffs na sina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen. At tutok na tutok din ang lahat ng mga manong troopers natin on the road dyan sa Ilawo, Daraga, Albay. Hello dyan sa Irish Carinderia. Laging nakatutok ang mga Rawis B and Daraga Legazpi route ng mga drivers. Hello po and hi sa ating mga driver sweet lovers. Now, so, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Huwag na huwag alisin, huwag na huwag maglilipat. Eto na guys ang kanta ni Jeremiah. Kunin mo na ang lahat sa akin. Na bakit? Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

RAVW99.7, Oragon, we're back sa programang Oragon sa Hapon. Ayan ang kansyon ni Janelle ni Mercado. Kahit saan nagulabog yung natutulog. Sorry na guys, nadala ako ni Janelle Mercado kanina ba? Isang kapag nakakarinig ka, kahit di ka broken, na feeling mo broken ka kasi yung kanta talagang damang-dama, yung sakit malanet. Yeah, so 4 minutes before sumapit ang alas 2 ng pagkahapon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Siyempre, batiin natin ang lahat ng mga certified listeners natin sa Anislag, lalong-lalo na dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Good afternoon sa Rodriguez family. And kay Ma'am Shi Arlene Conde. Ayan, hello-hello sa Conde family ng Anislag. Shout out to you all. Siyempre, sa Galinato family, mga po family ng Namantaw. Maganda-maganda-magandang hapon. Uy, sa mga manong chippers natin on the road na talaga namang nakatutok sa amin, maraming salamat. Ayan, say present kapag natawag kayo. Say present, bawal lang kapag di ka sumagot, absent ka ngayon. And syempre, bati natin ang mga taga-dita Legazpi City. Uy, tutok na tutok dyan ang Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Entea, and the Boras family. Maganda-magandang hapon, mga ka-Oraguan. Uy, sa mga taga-Old Albay, hello po sa inyong lahat. At syempre, sa mga taga-Barangay 70, Kagbakong Legazpi, sa lahat-lahat ng mga Legazpenyos, may energy din ba kayo ngayon? Sa lahat ng may mga energy, sige lang, here's Gino Padilla, Closer You and I. Keep it right here, only here on Big Double Line 9.7.

0: Nak, natagal mo mong doon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tuli, Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tagay ko manadangog.
1: Masabikulado o ragod?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Favorable po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulo, ginihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Mangyay.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mall at Santa Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Urang.

BWI 90.7 Oragon Announcer, you're still listening to BWI 90.7 Oragon. Ay, kasama nyo pa rin si Lady M. At eto talaga namang napakarami nating mga listeners for today, mga ka-Oragon. Na eto, stay present kapag natawag kayo ha. While listening dyan sa DPP, like, ano ba yan, nabubulol pa tayo. May nakikinig nga eh. Oy, shout out dyan sa DBP Legazpi Branch. Lalong-lalo na sa mga napaka-poging security guards. And syempre, batiin ko rin ang kanilang floor manager na si Arnel. Magandang hapon. I hope you're doing well today. Ang mga pogi at magaganda ang mga nakatutok sa atin ngayon. Syempre, hello sa lahat ng customers ng DBP Legazpi Branch. Ay, maulan na naman mga ka-Oragon. Ano bang masarap pa kainin tuwing maulan? Oy, kayo ha. Ano ba masarap kainin? Send nyo nga sa aming number na 0961-355-6393. Bukod sa humigop ng mainit-init na sabaw, ano pa ba? Yes, ano pa ba ang mga pinagkakaabalahan nyo tuwing maulan? Ano bang masarap gawin na? Uy, kaloka ka ha. Hotdog daw. May nag-text dito, sabi niya, hotdog. O naman, yung mga inihaw, ganon. Charot-charot kayo ha. Kaya sige, send nyo na sa amin number na 0961-355-6393. Ano ba ang masarap kainin? Plus, ano ba ang masarap gawin tuwing maulan? Ang makakasagot, may bati sa amin. Sa may bahay ang aming bati. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Huwag na huwag maglilipatin. Huwag na huwag, ano guys, mag, ano tayo dito, huwag matutulog. Feeling, bakit ba pinagbabawalan? Uy, basta huwag na huwag maglilipat mga ka-Oragon dahil magbabalik pa si Ligaya sa programa Oragon sa hapon. So here's Now and Forever by Richard Marks. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

2:37 in the afternoon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon sa hapon. Uy, basang-basa sa ulan. Bumibigla talaga yung ulan ngayon mga ka-Oragon. Uy, sa mga lalabas, make sure na lagi kayo may dalang payong. Huwag nyo na akong gayahin. Wala akong dalang payong ngayon, guys. So disappointing. Charot ang arte. Kaya magpapaulan na lang tayo, guys. Basang-basa na lang yung tema natin ngayong araw nito. Basang-basa sa ulan. Yes, maganda ang afternoon din sa lahat ng ating mga certified listeners na nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays. Happy Yippie Birthday! Happy birthday! So, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Laging Ikaw by Myros. Stay tuned in only here on BIGII 90.7 Oragon.

0: mă vezi? Ce tot o să ne gustu în curica? Te ia dan, mă canus acu. O la bun pamit să mă dubes? Te bus mă chită mă regaiu na sim guapu să pă ghirin când jos. Ha? Mie nu să bihun? Guapu acu? Ai, des, mă cu mâna cu jos.
1: Masapiculado o ragun!
2: Tuhod! Siko! Palmuha!
3: Aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ninz Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh no.
11: All coming up.
13: Oh yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh yeah.
11: On Uragon sa Hapon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: The most wanted love songs of the 80s.
5: I can't fight this feeling any longer.
4: 90s.
5: I had it all, but I let it slip away.
4: And today,
5: God gave me you.
4: You're on Uragon Express.

Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing.

0: Hot,
1: Mita.
2: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
4: Uragon!

0: Yes, sa totoo sana, gustuhin ko ika. Kaya lang, makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita magagayon na sinigwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Agol!
2: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradiibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
10: I had it all, but I let it slip away.
0: And today,
10: God gave me you.
0: You're on Uragon Express.

0: itama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: dalam UBS, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Niya mong sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Masabikulado o ragun? Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nataan, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulong ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulong.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
5: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Main Sumula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
8: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
9: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
10: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
9: Dati
10: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
9: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
10: Mahigit 1 week na po.
9: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
10: Medyo lumiit na po.
9: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
10: Malaki ng konti sa violin.
5: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
4: Mata ko po.
9: Hindi mo maibuka?
4: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
9: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
4: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
9: sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
4: Pinawisan na po ako.
9: Tapos, hindi ka na nahilo?
4: Hindi na po. Namulat na po.
9: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
4: Hindi po.
9: O, gagaling ka na in Jesus' name.
4: Salamat, Lord.
5: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Nag-start po
7: ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
13: So sabi ko, i-try natin yung fetal beauty ni Mom Nin.
12: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
13: Opo, monthly na siya.
12: Naging normal na dahil sa Nin's Fit and Beauty.
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: So, anong yes. pangalan mo?
14: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagpulog ko, magayunin na. So tula ako talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga sa pag.
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Anong pangalan mo?
15: Pilimina Arnapo. Ang matulog ining PI ko, tapos inihita ako pababa. Saka ang mata ko, malabo.
12: Nakailang linis mata ka na dito?
15: Pang apat na niya.
12: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
15: Luminaw.
12: Luminaw? O ano dati?
15: Ano ko na ba sinin pa para luwa?
12: Ngayon, hindi na.
15: Ito pa lang may ano na ako.
12: Madaming dumi. Ano?
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
12: Hello ma'am! Ano pangalan mo?
16: Opo, si Dolores Lagsa.
12: Nakapirang bulan ka ng detox?
16: Naka-duwang bulan na po ako akong nakadetox.
12: Kumusta? Ano mga nawara?
16: Ay, napakasarap po talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan tulak. Tapos po yung gusto po talagang mag-iana po ang
12: pamati. Mag-iana, bako na magabat. So, kung gambitis mo na pagmamati mo, dapiad mo?
16: Tutulang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
12: dati, di ka nakasaka?
16: Nakasakat naman po. Kaso
12: pero hingal po ako. Tapos makulugo ng PIAD mo, bulabitis mo.
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Tres Marifosque Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
12: Ano pangalan mo?
17: Edwin po. Ang pinakagulang ko pa yung mata.
9: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
17: Katarata po.
9: Kumaya ka-operahan.
17: Hindi po.
9: Hindi kayo nagpa-opera.
17: Dati po hindi ko manabuo ng parang alapaap.
9: Ay, di mo niya. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap.
17: Nag-nilipis na po ang ano, alapaap.
11: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Amin sa Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo.
11: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
18: Parang oval ang stem niya. Yun, mga 4-5 days na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Kasi may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
11: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
18: Oo, pwisos na siya.
11: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
9: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
9: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
4: Yun na.
9: Ano okay. Dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
4: Sa puso.
9: Ano sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney
9: ko. Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
11: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Amin sa Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo.
19: Kapatid ko po si Jill Ruan, yung kaparinig. Dati po siya ano, inutirahan, may medium niya. Tapos after 6 years, bumalik yung ano niya, sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siyang utirahan ulit. Kasi bumalik pa yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinalaki siya dito. Pero yung dinalaki siya dito, lipay-toy talaga. Alos paglakad natin, tinutulungan pa namin siya maglakad. After 3 months na ng supplements, ngayon okay na siya. Nagpapasalamat ako sa Names Wellness Center.
11: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Tres Marifoske Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
9: Anong pangalan mo?
20: Herman Pangulan po, taga Pili. Matagal na po hindi nakakatumi ng ayos.
9: Pero nung ikaw po ay mag-detox sa akin at uminom ka ng kape ko, ano ang good news sa'yo?
20: 3 araw ho, nakita ko na epekto.
9: Maganda? Hindi ka na nahirapan?
20: Ay, hindi lang. Maganda.
9: Pero ano masasabi mo? Magaling ka na?
20: Magaling na ho.
9: Maayos na?
20: Lumakas ako, hindi na ako hinahapo.
11: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifosque Pilar Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
1: Hi, Madam.
21: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
1: Ako po may hinilang na stage 2A cervical cancer care.
21: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
21: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog ko, may marayo lang ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
11: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita kids po tayo!
3: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
22: Septina.
3: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
22: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
3: Noon, ilan na ang BP mo?
22: Ay, mag-160 ako.
3: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
22: Na-detox mo ako is 120 na lang.
3: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
22: Wala na.
11: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita kids po tayo!
23: Si UV Baranda, may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahayan. Hindi na po kinakati na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
11: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita kids po tayo.
3: So, anong pangalan mo?
24: Karoyo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
24: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
24: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
11: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita kids po tayo.
25: Hi, Kim. Kinutin po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
12: dugo.
25: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
12: Wala na yung
25: bukol.
12: Bukol. Tapos yung kate.
25: Opo.
9: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nin's Cafe?
25: Nin's Cafe po at saka Nin's Cafe.
9: Yan lang ang iniinom mo?
11: Ang Nin's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Nin's Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo.
0: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Love,
0: yes. Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
2: Kasi po, yung mata po.
0: Malabo?
2: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
2: Medyo malinis
0: ma. Malinaw-linaw lang?
2: Malinaw-linaw lang.
0: Nakakakita ka na ng konti?
2: Oo.
0: Oh, so maganda ang ice ba?
2: Maganda yung ice
11: ba. Ang Nin's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
5: Oh, no.
9: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
9: Pero ang nag-detox siya sa ko, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
9: Tapos, pero may nagpapablood chem.
5: Yes. Yes.
11: Ang Nin's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Nin's Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
9: Anong pangalan mo?
7: Maria Lopez Mangam po. So, sa puso po. Kaya tuso. Ito po noon.
9: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
7: 160.
9: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
7: Apat na beses.
9: Anong makulog? Sa tulak?
7: Sa tulak.
9: Very ano?
7: Mag-ausun.
9: O ngayon na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
7: Nahaday naman nagparakulog.
11: Ang Nin's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Nin's Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Nin's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo.
9: Ano pong pangalan mo?
8: Maria Exaltacion.
9: May hypertension ka. Nag-iilan po ang BP mo?
8: 180, 170,
9: pirang taon na po yan.
8: Haloy-haloy na.
9: Nakatry ka na kang kape ko po. Pero ano sa nasa BP mo?
8: May 128, 121, over 73.
9: Ngunyan lang po ang nangyari na nagbaba na.
8: Ngunyan.
9: Mami, ano ang karahayan kang kape mo sa mata mo?
8: Naglinaw-linaw ang mata ko.
9: Tapos?
8: Tapos, si kulog kang payo ko, nagbuwara.
9: Di anong gigi mo pag nalulula pa?
8: Hospital.
9: Hospital. Ngunyan po na nakain mo ka kang kape ko. Ano ang kagayunan kang kape na? Day ka na nalulula o day ka na nagsusuka?
8: Mayo na kung lula, mayong suka. Pati pag ihi ko, normal na.
11: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifosque Pilar Sorsogon. Sa tapat ng Dave's Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
0: Ano pong pangalan mo?
10: Maricel po.
0: Anong na mga nararamdaman mo?
10: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapalpikate yung hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
10: Minsan dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
10: Yung po yung minis ko.
0: Anong unang na gumaling sa'yo?
10: Pagdumi po, dati minsan day, naagod na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Yung pagtulog mo?
10: Nakapaganda na po.
0: Ah, dati ihi ka ng ihi?
10: Opo.
11: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo. Ano pong pangalan? Alan mo?
10: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
10: Minsan dalawa.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
10: Minis ko.
0: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
10: Pag dumi po, dati minsan day, nakagawin nilang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Wow, yung pagtulog mo?
10: Maganda na po.
11: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Means Mola Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo! Hello, anong pangalan mo, ma'am?
13: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
13: Maduman talaga ako kay Mamin sa ma-ice pa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikit ang sariling atin.
11: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo!
3: Nanay, anong pangalan mo?
14: Pilar Dos Clemen. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, ang bitan, tuhod.
3: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
14: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagpagturo ko po, okay naman po.
3: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Ayun
3: mo. Maayos na. Maray sukape?
14: Ayun po.
11: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo! Nanay, anong pangalan mo?
14: Pilar Dos Clemen. Medyo matanday ang nalawas ang mga damon, ang tuhod.
3: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
3: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
14: Maray po. Maray ang...
4: lawas ko ay garo.
0: Magaan?
4: Magaan. Ang
0: pagkaturog mo?
4: Pagturog ko pa, okay naman
0: po. Ayun, sa pag-CR mo?
4: Hindi mo.
0: Maayos na? Maayos. Maraiso kape?
4: Opo.
0: Ayun.
15: Ang main sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
16: Ako po si Mrs. Penelda Esmeza, taga-Lumoyo, Tigon, Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat ko po kay Doktora.
15: Ang Main Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo! Mami! Ano ang pika-kape mo?
17: Nins kape. Masarap po.
0: Nakatulong ba sa'yo?
17: Ay, naku. Nabis po. Talagang makusundong sa lawas, ma'am na.
0: Kape lang.
17: So, talagang kape po. Talaga nakapapawis po.
0: Ah, talaga. So, maski dahil ka nagpainit, papawisan ka. Kaya minaruluwas talaga sa toxins, ano?
15: Ang Main Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
18: Ang Main Sumala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar Sorsogon, sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
0: Nanay, dati nakakalakaw ka maayos? Dahil, hindi.
19: Dahil, nag-aaral.
0: Nag-ibang-ibang ka maglakot. Mga perang taon.
19: Isang taon.
0: Oo, tapos kang nagpa-detox ka digde. Ngayon, naka 3 months ka na. Kumusta na sa bitis mo?
19: Hindi po, maray
0: na. Maray na, dahil ka na nag-iikay-ikay. Diretso ka na maglakaw. Oo, maski magtindog.
19: Magtindog.
0: Okay.
19: Nawala na itong gagawa na
0: nag-iikay. Ah, garo may nagkukulog dyan sa piad mo.
19: Nawala na.
15: Ang Main Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
18: Ang Main Sumala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar Sorsogon, sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
26: Sini natin pumunta, taga doon tumasa. Acidic ako. Swimming high blood. Nalulula. Maluya ang lawas ko. Tapos pipilay-pilay po ako ta mga makukulog ang lawas ko. Pumunta kami dito sa Nens Wellness. Binigyan po akong mga supplement. Yun, gumaling po ako. Isang buwan pa lang akong nag-take ng mga supplement. Ngayon, natsikapan po ako. Kaunti na lang ang natitira na nararamdaman ko sa katawan. Medyo malakas na po ako na blood ang pagtingin ko. Ngayon, malinaw na ang ano ko pagbasa.
15: Ang Main Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
18: Ang Main Sumala Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Tres Marifosque Pilar Sorsogon, sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
0: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
27: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
27: Yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
27: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
27: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
27: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
27: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
27: 11.
15: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
20: Kita-kits po tayo!
21: Ito, si Rena. Dakura kong mga matian, sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alang kawan, ang blood sugar ko, nagbakal po ako yung kape, sa umbas pa lang na umbos ko, mamati ko so, karahayan, sige, salamat po.
15: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
20: Kita-kits po tayo!
22: Comfortable pa bilang po?
20: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
22: Mga 1 years na.
20: Ano daw sabi ng Dr. John?
22: Hindi, kaya sa puso. Nawara mo ito mga mamakulog.
20: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
22: Ngayon.
20: Okay na? Okay. Wala na?
22: Wala na.
20: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
22: Iyo.
20: Nakakatulog ka na ng maayos?
22: Iyo.
15: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
20: Kita-kits po tayo!
23: Ako si Ronnie Pegasol Subang City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood team ako. Magaling na resultas ang blood team ko. Puro negative. Ang lang po.
15: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
20: Kita-kits po tayo!
24: Hi, Lola! Rosalinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
25: Napakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nata na ang tigang maintenance ko. Sa day pa man ako nag-maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
15: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
20: Kita-kits po tayo.
28: Anong pangalan mo?
29: Si Ladiminda Borromeo. Ano po, nung dadagdagan ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
20: Ano ito? Dahil ka na nangangatulog, pangpulog?
29: Hindi na po talaga.
20: Parang bulang ka lang nag-inom?
29: Mag-1 month lang po.
20: Hindi ka na kikapos yung pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
29: Parang matutumba po ako dahil kay Arquitin.
15: Ang Aming Sumanga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Aming Sumanga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
3: Sir, hello. Andyan sa mata mo. Ano daw yan?
5: Katarata. Operahan na daw niya.
3: Malabo na. Panganinaw mo?
5: Oo, malabo.
3: Di mo na ako makita dati?
5: Oo.
3: Ano ang nangyari after one month na pag-detox mo sa akin at pagpatak sa mata mo? Ano nangyari dyan sa mata mong malabo na?
5: Nag-medicine yung laman dyan.
3: Ngayon, nakakakita ka na?
5: Nakakita na.
3: Nag-improve?
5: Oo. Effective talaga.
3: Ilang buwan ka po nag-detox?
5: Basta magsasambulan na.
3: Yung iba kasi dito, detox pa lang, luminaw na ang mata, wala pang ang patak at saka ice pa. Kaya sabay-sabayan na nakakatulong, ha? Thank you, sir!
15: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
0: Tatay, itong sakit ni mo buday itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
7: Karambulan ito.
0: Tapos nagpa-vlog cam ka?
7: Hmm.
0: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
7: Clear na gabus.
15: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo. Bibiana, itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
8: Eh, pwede may strabo kung ang ito.
0: Mapabaak na kung
8: tapos. Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
8: Bukol.
0: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
8: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
8: Lang, ano niya, ma'am?
0: Wala nang bigon. Oh, grabing pasalamat sa imo.
15: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo.
9: Si Teresa Talipare. Yung problema ko, allergic. Isang linggo lang ako nag-fix ng mga na nawala yung allergic ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
15: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita kids po tayo. Ano po pa pangalan mo?
5: Sixth Beatrice.
0: Anong masakit mo?
5: Aling tiil ko, aling paa, aling tarutun, aling tayo, aling mata.
0: Di ka po nakakatulog sa kulugnaan?
5: Hindi po.
3: kasi ng bukol mo sa tiyan.
5: Okay.
3: Nagpa-check up ka?
5: Ultrasound.
3: Iyo ang nailing. Pero daan bukol mo?
5: Saro.
3: Ilang beses ka na, ihi, mag-aga?
5: Sampu.
3: Bukol mo, gula, ano ka dakula?
5: Gahit po daraw.
3: Ay, dakula na.
5: Nag-bukol mo.
3: Ngunyan, pirang bulang ka na po, nag-inom kang supplement mo.
5: Masang bulan na siguro.
3: Kumusta na po sa mga makulog mo? Kulog kang payo? Kulog kang tuhod? Bitis?
5: Mayo na.
3: Mayo na. So, bukol mo, nakapa mo pa?
5: Mayo, bago na.
3: Dahil na nagkukulog?
5: Dahil man.
3: Maray, so pag-detox mo?
5: Maray.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifosque High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
11: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubaga ng nag-ano, umidingin na ko. May mga blood-blood ako nagigita.
12: Tagal na yun?
11: Tagal na. Sumunod na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga, tapos yun, nabumpisa na yung eyes ko.
12: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
11: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagabila ko ng eye drops.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
13: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
14: Kita-kits po tayo!

0: Nay, anong pangalan mo?
1: Midland Blues Cleaning. Medyo matanglayan na lawas ang mga kamot at tuhod.
0: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
1: Maray po. Maray
0: na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
1: Maray ang lawas ko ay garo.
0: Magaan?
1: Magaan.
0: Pagkaturog mo?
1: Pagturog ko, okay naman po.
0: Ayun, sa pag-CR mo?
1: Ayun
0: mo. Maayos na? Maray so kape?
1: Ayun po.
0: Ayun.
2: Ang Means Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School.

0: Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits
2: po tayo. Kaya pala yung marirekomend
3: ko
2: sa inyo,
3: Pure X Amox Cream. Mukhang si Rodol pabilag po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
3: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
3: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamakulog.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
3: Ngayon.
1: Okay na?
3: Sige.
1: Wala na?
3: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
3: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
3: Iyo.
4: Aming Sumala Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo!
1: Hello nanay, anong pangalan mo?
6: Filipina. Dad, paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine?
1: Mataas lahat.
6: Oh, yung ano pa, cholesterol.
1: Maganda ba ang detox?
6: Opo.
1: Dati yung creatinine mo ilan?
6: Dati 153 yata.
1: Oh, ngayon ilan na lang?
6: 141.
1: Dati ilan ang sugar mo?
6: 13 yata.
1: Ngayon ilan na lang?
6: 11.
4: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Nang pangalan mo?
7: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparatulog.
1: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog kang pulog?
7: Hindi na po talaga.
1: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
7: Mag-1 month lang po.
1: Dahil ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
7: Parang matutumba po ako.
8: Duway-duway sa mata.

Yes, hello. Magandang hapon mga ka-wellness. Live po tayo ngayon sa usapang pangkalusugan at pangkabuhayan. Pasensya na po, late si Ma'am Nin sa galing lang po kami sa outage. Dito po kami sa San Francisco. Pababa na po kami. Kumusta po kayo dyan? Lahat ba kayo ay naka-hook up na? Lahat ba kayo ay nakikinig ngayon sa usapang pangkalusugan? Eto na po ako. So, meron pa naman tayong 20 minutes bago po tayo magtapos ng ating live. And sana po lahat ng mga tao ngayon ay nakikinig po sa atin. So, nakikinig kayo sa Radyo Oragon, sa Radyo EB, Radyo Bandera, Radyo Pwersa, and syempre sa KMFM, FMR, and sa lahat po ng mga nag-hook up sa atin. Maraming salamat. Mag-share na po ng live para makakuha po kayo ng isang box na Nin's Cafe at dalawang winner ng ating bigas. Syempre, yung mga hindi pa po nakakakuha ng bigas dahil sa sobrang busy ni Ma'am Nin's, pwede nyo na pong kunin yan sa wellness center. Pwede nyo na pong i-claim ang inyong mga napanalunan. Chat nyo lang po ako. Ipakita nyo po kay Ate Elsa yung inyong screenshot. And makukuha nyo na po yan. Hello, Ma'am Jenna Barredo. Yes. Hello po. Pasensya na ha. Talagang sobrang dami ng aming pasyente. Almost 100. Kaya, ayan, ginabi na naman ako sa daan.

0: naman, pauwi pa lang. Bukas po pala mga kaibigan, nasa Bunga po ako, Barangay Bunga. And sa mga taga Bunga, ang Bunga no, dyan man lang sa ano, ano, sa Legazpi. Pasiring doon sa Patabaco.
1: Pasiring pa, Pawa.
0: Ah, sa Bunga po, papunta po ng Pawa. Bukas andyan po kami. Alas 10 po ulit. So lahat po ng mga gusto pong magpa-check up sa Bunga, pwede po kamong magpunta kasi 200 din po ulit ang bibigyan namin dyan ng libreng supplement, libreng rice, libreng check up, libre pong therapy, libreng eye spa, ear spa, and syempre mga libreng services ni Mamis. And nagpapasalamat po tayo sa ating Governor Noel Rosal at Ma'am G. Rosal sa patuloy na pagtulong sa ating mga senior citizens, sa ating mga kababayan, sa mga barangay. So, pag hindi naman po kayo inabot ng aming pabigas, babalik po naman po ako after 1 month. So, yung hindi po nabigyan, may mga ano naman po doon, di ba may listahan naman sila ng mga nabigyan tan? Ano? So, meron naman pong mga listahan ng mga nabigyan namin. Ang susunod namin na bibigyan ay yung mga hindi pa po nakakuha. Susunod naming bibigyan ay yung mga hindi pa po nakapa-check up. Alam niyo mga kaibigan, maswerte po at tuwang-tuwa ang mga nanay po sa San Francisco dahil nagpunta kami. Yung isa nga po doon ay sabi niya, first time daw yun na may nagpunta at namigay ng mga supplement. Kaya sana po itong pag-iikot natin ay lalo pang maging mas maganda, mas marami ang ating matulungan at hindi po maputol dahil marami po ang natutulungan, marami pong mga mata ang nalinisan, marami pong mga mata ang luminaw at maraming mata ang lumuluha, ang nawala ang pagluluha. And syempre, mas sana yung marami pa pong mga stroke patient ang matulungan ng aking mga produkto. Yan, sa mga gusto pong magpa-schedule din sa kanilang mga barangay, tumawag lang po kayo sa aming opisina para kayo rin po ay mabigyan ng schedule. Noong June po, ang pinamigay natin ay puro mga school supplies. Ngayon po ay puro, kumbaga, konting food packs at mga supplement at services. So, napakaganda kasi makakatipid na po yung mga matatanda na almost 1,500 kung pupunta pa sila sa aking wellness. Sa wellness ko po, wala pong libreng bigas. Pag nagpunta po ako sa mga barangay, may libreng bigas at may libre pa pong eyewear. Sa wellness ko po, wala. Pag nagpunta po kayo ng wellness ko, ang makukuha nyo lang po ay spa. May pampatak pero may bayad. Kaya pag naandyan ako sa inyong lugar, mas maganda po i-avail nyo na. And dun sa mga wellness branches ko po, may libre pa po tayong eye spa pag kayo po ay nag-avail ng ating pampatak. So yan po ang gusto ko pong idire-diretso kasi marami po ako natutulungan ng mga matatanda na kumbaga pumupunta talaga sila sa wellness kasi kulang yung pera nila. So pag nagpunta sila sa wellness, makakatipid na po sila.

0: Kumbuda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
1: Karambulan ito.
0: Tapos nagpa-blood chem ka?
1: Mm-hmm.
0: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Clear na gabus.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tick ng mga nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
6: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Yung isa na ang tigang maintenance ko. Sa day pa man ako nag-maintenance ko na high blood, pero normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Mapapikino. Ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo sinidubag ang nag-ano. Umidingin ako. May mga blurred ako nakikita.
5: Tagal na yan?
7: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes
5: ko. Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulid?
7: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Masabikulado o ragol!
5: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng marami pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
9: 90.7 FM.
1: Radio Uragun. It's getting dark, and we're playing all your favorite light rock. Smooth and easy listening rock.
10: Now maybe.
1: Totally unplugged and definitely no headbanging. Welcome to the Twilight Zone. The Twilight Zone.

0: namamatay. Itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
1: Karambulan ito.
0: Tapos nagpa-blood chem ka?
1: Hmm.
0: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Clear na gabus.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall San Fermin Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Pasarikulado o ragon?
1: Marami na ang nakasubok.
2: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
1: Marami na rin ang nagpapatutuo.
3: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
1: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
2: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
1: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap, gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.

0: anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Mata ko po, Makati.
0: Makati na maarakiit.
1: Maduman talaga ako kay mamin sa mata-ice pa ako. Dali yun yung nanahali. Sugatol, magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halos. Yung baga sabi, ang kilikit ang sariling atin.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, tagawin mo yung tigong Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po perme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap ko na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Ano ros mo mga tugang sa Radyo Ragon? Eksakto na po nga 41 minuto sa makalisa na lasing alas 4 ng pagkaaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
4: Kuni na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangenot na pareta kanal daw. Mapaisip ang mga pagkirundo. Swerte sa dugo. Asin pa kung suelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Uragon!
7: Basta Bicolano! Uragon!
5: Good morning!

0: salamat Marinaga, mga tugang kita naman magsarbay sabay yung isang programang Marinaga Orago. Naldaw kita kunyan mga tugang yung Martes 28 kanbulan na Hulyo 2020 sa isa. Salamat po Marinaga na sa mga parantaba niya tunig sa bilog na 70 ang barangay kansyonan ni Ligas may manwaning talaga manwaning kabaliga. Reporting po duty na po kami kunyan na si Jess Magallanes po hindi na kinagog kanso na kasun ma. Ang sabi niya na pigabaga dali na sa announcement kan barangay election. Kaya man po tabi ito i-anunsyar naman takadakol-dakol na ambog ang pigtaram kasun ma ni PBBM kaya abagan na lang nito tabi ang action kay Kansenado. Ako personally dapat malabos sa mga tugang ng eleksyon tagrabi na po ang pagigibong pang-abuso ko niyan kaya nagkapin ang barangay official ng mga tugang sa mga maabas na barangay official din na lamang nagkasurupong kansen ang gibo ang barangay sabi ko o pigtatabangan eh mga tugang pigtatabagan. Malabos mga tugang ng eleksyon si Ryan may sarong 10-wheeler ng pansit iguan ng mga tugang kinonor pero i-declarar niya initabaka mga tugang pagkabot kaluras kasuan man siya mga tugang ning plunder arog mga tugang kanangyari kero Dante Marcoleta galaw lang yan DJ ulitin mo pa dyan clap clap taas kamay ikot ikot naman sa tower si Manoy George Valderrama galaw lang yan DJ ulitin mo pa dyan kung di ba po kamo ning komentar reaction suggestion pwede po kamong magapulasin mag-text kapag ang text line 0961355693 asin sa kang cellphone number 0950445608 asin mga tukang sa globe 0977043558 agad ipong sarbay sabay kita kunya na pagkagadigay sa programa maliput-liput ang kabagtakan kan panahon na ko lang nangatorog ka sa banggi sabi ka yung mga tukang may electric pa na nakatamong pa kag inot nakaubang plus na may electric pan pa pero kasubanggi ta maliput-liput ang panahon maray na mga tukang tranquilo ka naday na dumog sa bird kasubanggi sabi ko nga ni mga tugang Ural daw, Diyos, baguan ka, boss. Kagurang na, salamat po at tinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkaalawa. Igiyaman po kami sa mga dapat ming gibuho na sin magibo po kami kan sa muyang obligasyon na dahil kami nakakaperwasyon yung kapwa. Kagurang na, ilikay mo po kami sa anong mga piligro sa pagibo mi kan sa muyang obligasyon. Ngunyan na pagkaalawa. Asin minagad man po kami kan sa mong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakumitin mi sa marukan tataramon. Sa isip sa gibo asin sa kababayan yan po inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangan amen sa hindi po ka boss oy morning na po morning.
1: Good morning good morning good morning
0: salamat po maray na gana sa mga prantaban niya tuligli sa bilog ng Bicol Regional sa mga lugar sa Padagos pang pinagabot kaya sa mga makusok asin malinaw na signal nagpapabot mga tugan ng good morning sa bilog ng Bicol asin sa bilog ng probinsya kang Almaya ang mga congressmen kan ako Bicol sa panginoon mga tugang ni Congressman Pino Congressman Jan Chana ang pangduwa sa performing partyless representative duman sa House of Representative basado mga tugang sa gilibong survey kang pulso ng bayan number one mga tugang ang partyless ni Duterte pangduwa mga tugang ako Bicol nakasabay man mga tugang sa partyless si Manay Lailang Dilima delante siya mga tugang medyo okay man delante sabi nga ang performance siya duman mga tugang sa impeachment trial talaga ako asin laki paldo-paldong perak. Yeah.

Ang sanggunyang panalawig ka ng albahay sa painit mga tugang ni Vice Governor Dideco kasabay na po ang kinatawan kantulong disito kang probinsya, kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Melissa Balisa sa Sindoma sa 3rd District kang probinsya, kinatawan Brian Arandia. Sa mga nagabangtabi mga tugang sa resulta kang STE na nagtama ka sa mga 30-28, ano may tama lamang ka mo, may patama ka lamang manay-offer?

big open ko mga tugang sa kuyang kasi may ano pa man bagang ngunyan pag may mga transaction ka pa ano pag minsan baga ang iba sa cellphone pa ama ka makon mo right big open ko sa cellphone ko ngunyan ang chat sa kuya kang home credit this is a is pigpa para pirit lang ako mag-avail ng loan na sabi nga ni mga tugang hanggang 120,000 sabi ko dayman po tabi ako ma-avail ke loan Diyos ko na sana oy good morning tabi sa kuyang pinakamatibay na amigo good morning kay amigong Ronald kasi manamigang loan na Bioneso ilang po si sila ay she good luck sa mong bagong sa Legazpi City Hospital kaso man nakailigan kami kasi amigang Lona dyan mga tugang sa City Hall kan Legazpi tapos sa amigong Ronald kansaro pag duman ko sa embarkadero na ilang taka may pigal sa ka duman sa dyan wala mga ko pigintindi gari-gari taka gapo-gapoon ki ano gari taka gapoon duman ki munay ano ang masasabi niyo mga tugang sa zona ni Presidente Bongbong Marcos ang inot mga tugang pag-una ako lamang maparakpakan sa mga congressman kaya itinaram ni Presidente Bongbong Marcos na nag-alat nila mga tugang kaso kontra kilating House Speaker Martin Romualdez pig-alat ko magparakpakan sa mga congressman dahil lamang nagparakpak ano takot ka mo mabubuking ka mo kung sa'yo mga tugang alis o palung-palung piring na pigpalawas naglaga na ako na-impress lang ako duman mga tugang sa sinabi niya na haliw na po tabi ang systems loss sa mga generated kaso lang ang alay kung nagtara mga tugang na malangkaw na po tabi ang signal sa kuryente ngunyan na bulan ano yun ang naglalangkaw ngunyan sana ka mamataram na malangkaw ang nakabima sana magkakanigong paliwanag bako na mataram ka mo na ma-increase ka mo nagtaraman na mga tugang supiayo kanalay ko na si Anskalero o na ngunyan sana ka mamataram ang kanakulakul na problema ang pinagatubang kanalay ko na ka mo nagtataram o yun ang privatization kanalay ko na ka mo nagtataram kasi nabuking na mga tugang kasi ang gustong palaugon ang San Miguel Corporation tanganing magkapirak naman kamu sa pagpapalaog pagpapali mga tugang kanalay ko ano pigluloko nindo ang tao o buksit lay ka mga madamang buksit nagtataram takot ka magatubang sa mga taga-bidyan all shit ka na dyan sa loob kanalay ko nakagulpi ka na paldo

Saya juga sekarang sarung kenyulah depan situ. Kami po sa maabot na pizza uno kan mga Agosto. May pabaili kami mga senior citizen naman. Pizza uno po tabi kan Agosto, Sabado. Magbit kita duman, maghanap kita mga

Baka sa mga mangatukang sa entro pa sa nasabi kung maray kung araw kayo. Pero dahil na siya magparabanggit kang korupsyon, dahil ang tasalindong kang sayang administrasyon. Diyan mga ito ka nagpuno paldo-paldo po tabi na korupsyon. Kaya ako nga ni mga tukang iuragan ako na araw kayo nangyayari na ika saro kang opisyalis, pigluktosan ka na, nagsasadiri ka naman kan sa imong plano, irak man kang tao magkakarabasan mo. Kaya sabi ko, pasensya po kamo. Ha? Ano pa ko nang gibunod? Gibuhon nindo? Tutar sabi ko, bahala ka mo kan buhay nindo. Basta pagkabot ng oras, pag ako nag-ibon naman kay magkakali kong pagay, ipako ka na sana sa krus. Dala sa gibo-gibo, dakol kang tawong pinasubo, dakol kang tawong pinadagit, pati sa mga tao naman imbitaran mo. Bata siguro dahil ko aram kong kagawad pa man ako sa barangay me. Basta ang pagkakaram ko mga tukang giniwa akong number one na kagawad kan barangay kan mga residentes ko. Gatos man mga tukang sulamang ko.

0: makamakan mo, pero 7 at 6 sa tara mo. Sige, di, wow! Manibilin, pag-isabit ang Becky Open, pizza o no? Sabado ang sa tuyang pabayle. Evangeline Saban Labanes, good morning. As in, good morning, matabi sa gabos pag nagkatabay ngayon ng pagkaaga. Saludo ako, Kim Mayor Isham, Canligaspi, talagang sabi nga niya mga tugang ans onda. Sabi kang nakaurong kasapo na kampo na sa kampukan mga Rosada. Talagang dipisil mga tugang bungkagon, dipisil mga tugang tibagona, anurag mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Yeah, Mayor, congratulations, sabi siya mo, keep up the good work. Sana tabi mga tugangan, gabustabi na public official arog mga tugang Kim Mayor Isham. Kansyonan ni Ligaspi.
1: Good morning!
0: Sa mga espesyal kong amigo na gantabi ng kunya na pag-aga, maray na morning, sabi ko nga ni mga tugang, madali makakuha kay amigo. Difícil makakuha kitlog na amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo. Pati braso mo mga tugang, gusto pang kaonon, kaingatan ninyo ang mga tawong araw kayan. May balimudahon ka mong arampangan, bako sa mga tugang.

Sabi ka, na-miss ko na sa wrong text mo sana. Replyan ka tulos mga ito. Kaya ngunyan, na-miss ko man. Sabi ko, Gov Grex, miss you so much. Sabi niya, don't worry, days ka mag-ilingan, mangrarek kita. Iba ka, paano madali mga tugang makakwa ki, madali mga tugang makakwa ki amigo, difícil makakwa ki tol-tol ng mga amigo. Sa mga paraong mga parasira ang nagantabay na pong ngayon pag-aga good morning sa kabo sa klaseng gwardyang nagantabay na pong ngayon pag-aga good morning. Ingat lang tabi ka mo sa pag-ibon ni Dokan sa iyong trabaho. Lalo ng mga tugang sa mga amigo na itong gwardya kan BPI, Rotonda, sa mga government offices and sa mga private offices na nagantabay na pong ngayon pag-aga good morning. Sana tabi nasa maray ka mong kamugtakan sa mga oras na ini. Ang pig-aabangan din mga tugang so announcement dakan iskay barangay election. Now sabi ko tabi Congress ang magibo kay and I think anytime from now in after that mga tugang punpong kunya ng session baka po tabi marama because there is a pending bill duman sa House of Representatives auto by Congressman Valeriano kan Metro Manila. As in naman mga tugang sa House of Senate sponsored by Senator Amy Marcos and then na-followed po yan kaya nag-copy ng senador because according to them sabi nga yung mga tugang igwa po tabi kita ki energy crisis nung mamatayan ko nyo sa Pilipinas pero ako if you want to ask me sabi nga yung mga tugang dapat malawos na tangan yung maraman na lamang as in mababasa na lamang so mga hindi mga makbas dyan sa barangay. So trabaho kan sekretary, so trabaho kan mga kagawal, so trabaho kan ang gusto ng pakiaraman kan sekretary. Marasa pang deka lamang ka na konsensya. Sa mga negosyanteng bukas na kansedang establishment ng negosyo, good morning, ingat lang tabi ka mo sa mga para-utang, ingat lang tabi ka mo sa mga para-budul-budol. Kaya may kasabihan kita mga tugang sa sobrang sakit, kanya-kanyang racket, kadakol, mga tugang mga mandurugas. Nalagigibokan ngunyan panahon, kaya sabi magadakul lang na ugma, pagtitaram ko mga tugang na ang barangay pigtatawangan ay pigtatabagan. Good morning man tabi sa kuyang pinakamatibay na amiga. Good morning tabi ki Mamila Lara. Mamila, good morning kasi man ki amigang ging ibyo dyan mga tugang sa probinsya la Sesos Office Canalbaya. Amigang ging, miss you so much. Binaraman kita amigang ging nag-ilingan. Ano kaya tumas ka dyan sa labi kan kapitol, nag-ilingan kita. Sarong taon naman tabi amigang ging na di lamang kami nakakatungtong sa Kapitolyo Probinsya Canalbaya. Hanggang duman lang po kami sa sanggulang pananawigan sa Panginoot mga tugang device Governor Didayco.

Lag lag na mga tugang, ano ang mangyayari kay ni? Ano ang epekto kay mga congressmen? Because mga tugang ang congressmen talagang ang pig sa santo kan mga tugang si Speaker Romualdez. Dalan ta kung larong duman ni mga tugang sa congresswoman na nagsuruboan ngimot. May tupad dahil kay Speaker. May AX dahil kay Speaker. Uto na mga tugang taramdig di taramduman maski mga tugang nagsorbuna sungimot. Talagang sabi nga dahil ko aram. Kasi kasun ba ang pigapod ko talaga, ang pigalat ko lang duman mga tugang talaga kung ano magiging reaksyon kan mga congressmen. And I think majority of them. Alos kaso lang namumundo ako pigatalam yan na because of this administration napugulan na mga tugang so corruption. I don't think so. Larong naglala mga tugang so corruption niya at alin na tatawan kay magkakandig ang atensyon. Di na papanimbagan mga tawag nasa likod kan corruption. Di mga tugang napanimbagan mga

Saro siya sa mga natawan kan maleta baga kasi very clear duman sa laging paikan 18 Marines na sabi nga di baga nagresibi man ki ano nagresibi man mga tugang ki nagresibi man mga tugang ki maleta duman mga tugang pigatod patabi mismo duman baga sa ano ano. Good morning daa sa Makinyana family, Bahamundi family, Gulondrina family, Buda Astillero family. Salamat. Ipo, nakarisili mo siya kimaleta. Paldo-paldo baga sa maleta ang nagkakuroan hinda. Aramtaman sana bagan, everybody knows. Kasi po mga tugang ito, mga soldier, di man ito mataram ka na araw ka ng mga tataramon. Because sabi nga ni mga tugang, nakataya baga po yan ang reputasyon kansa ng pagkatao. Ili nga po nindo, sa mga naging witnesses naman sa impeachment trial. Right, saraw na sa nining bar na sa cellphone, no? Ining text line.

Tute, ano kay ni? Ilinga po nindo ang mga statement naman sa impeachment trial. Ano po ilinga po nindo ang naging pahayag mga tugang nilontok? Abogado, ilinga mga tugang ang pahayag ni Matibag. Saro kang abogado, nagkatiribag ka mo. Ang kalaban nindo ka po nindo abogado. Kaya sabi ko, sa kadakol-dakol na abogado mga tugang sa Pilipinas, ang sa tuyang nasyon, imbis na maasin

0: Kap Dani luar gi pekan bangga isang sakan legas pe good morning asih man sik kawan kaloi bonggon kan barangkali tolak tolakan legas pe siap repo kapitan din dulu nyas saya kabus pang barangkali office oi kapitan gua Ladwin kan dia kan barangkali ya kak bakong good morning kap.
1: Good morning, Mantabi. Kimara, Big Dado. Ano namang, Big? Tagamaan nito, Kabi? Kasi pag mga Dado, bagamaan nito, ano?
0: Kasi 54 ang barangay Kandaraga, marinagin o tabi sa inyo, Gabo. Sabi mga tugang ni Mayor Vic Perete, kasabay na po tabi ang mga miyembro kang sanggunian. Iguaman mga tugang kiulat sa iguaman mga tugang ki-consultation para na mga tugang magamit sa tama ang pundo kan lokal na gobyerno Kandaraga.
2: Sano o pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
0: Kagawad Bob, good morning. Ang kagawad na maaaram mga tugang magtabang sa Banuan Kandaraga, mapakarang Banuan Kandaraga asin magtaunin tabang duman sa mga nagangain po. Siyempre po, kagawad Pelo Dilomen. Salamat po, kagawad ayan makasinaga na ilubong nakasuba mga tugang si, Kapal, si Mama Malu, ang dating presidente, ang presidente po kan Bicol College. And siyempre mga tugang sa kuyang Padaba sa namumuto na barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallano Cap Padaba taga. Hanggang ultimong minuto, ultimong segundo kan pagiribata, pagiribanan tabila mga opisyales kan sa tuyang barangay Padaba taga kakampi mo ako. Maski anong mangyari Padaba taga. Kagawad RJ, kagawad Roland, asiman mga tugang si kagawad Tinga. Nang tisi balas, good morning. Asin sa gabos ka bang kabarangay na nagkantabay ng unyan na pagaga. Morning na sa mga maigusming barangay Tanod, good morning. And syempre po, good morning ki Kap Moni Dua Kap Mon. Good morning kang barangay Busay. And good morning mantabi ki Ermi Mirandilla. And of course, mga tugang sa barangay Panda, nagpapaabot ng good morning si Kap Narsing Moriala. Ang kapitan na nagserbi ng 41 taon sa serbisyo sa gobyerno na kaigwaning pag-adal sa Institute of Management. Asin mga tugang sa Estados Unidos, Japan na si Masa Kwaita. Kay arog kanan mga kwalifikasyon na dapat tinunganapon. Siyempre po, ang matibay na kagawad kan barangay Pandan, kagawad Tess Miraflora. Sabi nga ni mga tugang si kagawad Tess, pagabot sa pagiging lehesladora, talagang de matataba din ang tibay. Kaya saludo ako, sana po gabo sa barangay official, arog kayan. Tanganing maisil, mailing ta mga tugang pag-asenso kan sa tuyang nasyon because... Sabi nga ni Kasuba, mga tugang ni Presidente Bongbo Marcos ang korupsyon na nagibo na sa lindong kansayang administration. I don't think so. I don't believe in that. Pero abangan ta mga tugang magiging efekto kang naging pahayag niya na papasasampa na kay magkakali kong kaso mga tugang si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez. Ini po tabi na pag-abi niya aliyo ng mga tugang ining vata suspension na ka nag-copy na pa. Ay salut dahil mga tugang aram ta ina nakakapasake sa satuya. But arog palan ka ng semong plano niya tatangon yan sana. Iyo? Kay to ano ang ginibo mo? Kayang-kaya mo man sana pala na supplyan niya. Kayang-kaya man sana pala na gibon. Ano ang ginibo mo? Binilang ko kadakol-dakol duman. Pero sabi nga ni mga tugang igwa duman ki mga neta. I don't think na, I hope so na mangyari ang mga tugang. Because marian sayang kamabutan. Bako tabi, Kaptes. Kami nara, Kaptes, trabaho lang kami. Kami masinunod-sunod kaming mga servidor kantabo. Pero di man kinakaipo na magparakiloy-kiloy kami dyan sa barangay. Di man kami nadadarang karayan. Ipo. Si Kylexia, good morning. Always nakamonitor sa programa. Yes, Kylta, talagang pakabot sa pakulusugan. Talagang makusog ang signal kan Radyo Oragon. Good morning, Mantabi, kay Palis Espinas. Asin man, good morning, kay Kevin Soto. And of course, tamo yun. Tapos, kinanday, Mayores, and good morning, man, kay Kapalo Mirandilla, kan Balinad. Amigong Ariel Bitangkol, good morning. Asin nagpapabot man, mga tugang ning good morning sa bilog ng mga taga-Matnoga. Si Kagawad Lomeda. Si Manay Belin nakaluto na nagaburubay ni si Manay Belin mantang nagluluto, mantang nagdi-display kan sayang paninda. Sa oras mga tugang na 4 minutos sa makalisa na 5 din pag-aga nagdagan tan informasyon na. Nasa linya man si Manoy Andy Madrigalio. Manoy Andy, maray na aga pasok.
3: Urago Live Report.
4: Yes, Manoy, yes, good morning. Good morning sa mga parantabay sa Uwas Albay, sarong babay ang inaristo kan mga otoridad dahil sa kasong estafa. Ang suspect binisto sa na sa alias na kakta ni si 8,000 pesos ang piyansa na pinrekomendar kan porte.
0: Baba man sa naman ni Andy, para di si 8,000 kayang-kaya niya hapon. Pero so na nadaling pira, estafa, pero ang nadali niya?
4: Hindi, manugaring nabugta kung na pera tabi, Manu Jace.
0: Malu, Jace, sa pagkagibo kan police kan report?
4: Roger. So, hindi siya 8,000 pesos ang piyansa. Mag-ano na siya, nanguna siya. disponer mo na.
1: Oo, oh, tarban mo sa kapamilya mo. Ako nakahabas kaya rin kanyang kantero. Mag-alap ka mo kini sa mga 8 mil na nagkinabang man ka mo kayo niya. Baka?
4: Gerong dahil. Mentras santo tabi, Marigis, ito bagang i-report ko, kanakagingal daw na foreigner, na babae.
1: Nakuha na?
4: Nabistuhan na ini. Kaya nakagingal daw.
1: Bako man taga
4: dita? Tamagayin?
1: Bako man taga dita?
4: Makumuang ta maputit ni.
1: Ah, okay.
4: Ano, Chair?
1: Taga sa'yo?
4: Si German, German National.
1: Ah, okay, oo.
4: Mary Elaine Fisher, ang sayang pangarang, ang naka wakan ni, iwan na pidaw, sa erarong kansis, WDD, tabako, tabi, wano, Jess.
1: Tama, talaga. Disabled talaga siya?
4: Oo.
1: Saan siya nag-establish ni?
4: Dahil man siya nagkakaramkong siya na star, basta kinuha siya kang pilot. Abo siya magkuha, abo siya magsunod sa mga police, San Tabaco. Tuli na, kanyaw na iniduman sa CSWDP daw, maaga, uminali na naman ni Nay. Madeng param.
1: Oh, sayo,
4: ano
1: sayo.
4: Sabi, okay. May nakailing, luminulag sa bus, pasiring sa Ligaw, and then, pag-abot Ligaw, nagsakay nga magkibas pa Metro Manila.
1: So, bakit nalagalap siya?
4: Hindi, taram kong, nalagal lang, something to para willing. Nanunog niya siyang cellphone baga.
1: Oo.
4: Kung may nag-run sa iyan, nagsusubukit cellphone. Tapos sige ang Google. Kung sa iyan na lugar.
1: Baka nalagalag lang. Nasa laso pagkasakay. So nabiso na sa Rung German National. Now, ngunyan din na lamang piganap. Ano ang pigibong ngunyan kan? Ano ang pigibong ngunyan kan sa Pibaw Tabaco? Pidaw.
4: Nagkipag-coordinate na sa PNP na nag-yopos naman ang PNP Tabaco dahil duman sa inda nangyari yung missing person na nag-yopos naman sa sa social media na kung si Simon Makailing galing na babae ang ngaran ni Mary Elaine, foreigner, German National, makikontak sa inda tabi, Manu Jess. Tanganing mara. Maski sa pidaw tabi, Manu Jess, dahil ni nagtakaram kung ano talagaan sa iyang kapuyuhan digi sa Bicolandia.
1: So, paano sa pagkarigos? Paano sa pagkarigos niya? Paano sa balo niya? Takunda ito pig-asikaso. Mabata na ito.
4: Minalog din sa banyo. Ano yung magluwas?
1: Minalog sa mangkan 150 niya?
4: Iyon nga siguro ta natangi ano yung magluwas sa mga nakaliwa.
1: Saan siya nagkukakibado?
4: Birday, manti saru-saru yung sa nambado. Ang mga German magatabi managers nagkapira sa nambado ka. Birday, piglalabahan. Tapos kung masulog na, brasan sana yan. Tapos i-spray kay Garipano.
1: Yata, ito may dadara kay pang spray? Kung baka niya malamang kinaradara?
4: May bagman ito na dara. Baka yaon doon sa sayang mga personal belongings, tabi man.
1: Wala yaon mo sa nag-handle kang kaso. Di na sumin way to kill the cat. Dapat araw kayo to pig question na ninda, pig interview na ninda.
4: Iyo.
1: Araw kayo yan. So paano yung nag-handle? Na, oo.
4: Kundi, ang problema, sabi ka na, dahil ka magiging mapira, kaya yung magpigibong kalukuhan.
1: Kaya nga ni, oo. No, so hygiene niya, pagkaon. No. Sa'yo nag-isig yan, sa'yo nagpapakaon?
4: Sa Civil 11.
1: Uli may kwarta.
4: May kwarta ganun pang bayan. Tadigis sa Santo Domingo, libre itong pinakaon. Pag-arot dyan sa Tabaco, permit ito ang 7-11, dahil nag-aalay.
1: O kaya nga, so therefore, may kwarta talaga siya, may panggasos na kakataram. Baka na siya na dalang siya na tao magtagalog.
4: Dugir, dahil sa tawag Tagalog or dahil sa tawag English.
1: Oo.
4: Kaya, at bigigin, klaning makaurong, sa pagi kisurat, ang nakakonvinsir nga ni kaling ipailing suwede, ini ng pilaw.
1: Oo.
4: Ipailing, abo niya ipailing suwede sa ibang tao, sa mga pulis, kundi ini ng pilaw, iwang nakakonvinsir.
1: O, second
4: sa,
1: one,
4: sa iya.
1: Nabistuan na pala na German National, dapat taga po na sa embahada kan di Germany, tanganing once and for all, naalaman na kung paano masetal, as in paano ito makuha. Alam na kung talaga na talaga, bako magkita social worker.
4: Bakit nagtipo naman si Migos dahil,
1: Subangkita
4: ang marigays, bakit nagtipo naman si Migos in Pidaw, kundi, ano sabi, baita na malis yung nalagluwas.
1: Turog masin na sa pansitan, ano naman?
4: Pero na.
1: Alam na, arog ka na mga ano ko taan na, pero minasin ng pasiguro, tanganing arog ka na abot ng problema, arog ka na nakadulag, nakasakay pa lang sa bus, o paano ninyo naaraman na nakasakay sa bus? Dapat ko taan na nagtimri na
4: sinda. Dahil nakailing databi, Manu Jez.
1: O dapat ko taan na nagtimri na sinda sa pulisya, ini, nakasakay ni Digdi, pag-abot sa lugar na ini, magkaigwa ka mo kay pakunduhon ni, may checkpoint, na may nakasakay dyan na foreign, na nairam ko na nang tunay na pangalan, masain. Arog mo sa lota na kailang ginibo.
4: Kunihin na sa lota dahil nagibo.
1: Kulag man sila sa training. Maglaog sila ligdi sa ligaspit. Tanganing matraining sila ni Mayor Isham.
4: Roger. Roger, Manu Jez, dugang na informasyon. Halibigin sa kuyang location. Andy Madrigaleo, basta Bicolano.
3: Urago Live.
1: Salamat malay Andy sa mga nagdagpang informasyon. Nagpapabot pa ni good morning sa bilog ng mga taga-Jalapa, si Kagawa G. Amor. Asin, good morning ang kiamigo ng Arnel Amora. And of course, mga tugang Kap Danilo, good morning tabi sa iyo, classmate. Lumang pala nagtataram, ano? Araw ko taan na kaya, nag-iibo na sila kayo magkakanigong paagi. Tanganing once and for all, mga tugang. Ano na, mag-iwa na kayo magkakaligong aksyon. Ano bagaan mangyari kayo ito? Bako bad records na naman sa Pilipinas. Later on, na-find out, narog kayo ni. Malay mo rin o piga ni Noldap. Bako masupog mga tugang sa Pilipinas. Ba't asabi mga kansedong presidente, nag-ride on record ngunyan kang Pilipinas sa international community. Iyo? Kaprandi, good morning. And good morning, Mantabi, Kamali, Tami, Molet, Asiman, Almatibay, nakagawad kan barangay. Bugalun ka na kagawad, Lumimapa. Good morning, Manayo Lumimapa.

Kamil Maralino kan dela paso na sa kyang kamil. Good morning Kinong Maralino. Nong good morning Nong. Iyo mo sila kota na mga tugang solution kay to. Ano dapat kota na mga tugang pigkuan na sa pangaran and then kan kanara mo na po tabi na national German national. Nagapod na sa ibahada kan German. Tanganing kinuha digi sa tabako. Tanganing sila makapag-uron kay German. Kasi alin na yan eh. Nagkakarigos ka pa. Ano ka? Ang tawo nga ni Bagade, ka lang makasangli kan bado mong sarong alaw. Iba lang pagmati. Mahalog sa tuyo ng mga pinunex. Ano kita? Sabi nga ni mga tugang, maigpit kita sa tuyang hygiene. Iyo? Saan ko taan ang mga tugang giniwa? Ano? Salamat po ano, sa mga taga-pandan. Nagpapaabot po ning good morning. Si Cap Narcing Moriala. Ang kapitan na nagsilbi mga tugunin 41 taon sa gobyerno. And may posisyon na assistant regional may posisyon na kung sa present yung mga tugang assistant secretary under secretary kung sa local regional director nagkaigwa mga tugang ning pag-adal sa Asian Institute of Management asin nagkaigwa pa mga tugang kipag-adal sa Estados Unidos sa Thailand asin nagkapira pang nasyon sa kinabanda yan mga tugang kapitan Kanpandan makaorgulyo na may kapitan na arog kayan. Eksperto mga tugang pag-abot sa pagpapadalagan panggugobyerno. Imagine nga, 41 taon na nag-servisyo mga tugang bilang alangkaw na official social security system. Tapos mga tugang naging maray na servior Kanpandan. Bata kasubanggi o kasuhapon na bida mga tugang sa suna ni Presidente Bongbong Marcos at mga taga-SSS. Ray, itong uplift, nagduman na kayo ito. Bako nagduman kayo ito si Jello sa SSS? Nag-update. Ano ang mako? Kasi may mga barangay siguro niya na beneficiaries kang uplift. Now, ako man sabi ko, what do you mean by uplift? Kamu tabi, Kapdan, Agripa, classmate, kamu dyan sa Pandan o dyan sa, ano, sa istansa, may mga uplift naman kamu, may mga beneficiaries naman kamu. Kamu tabi, Kapnarsing dyan sa Pandan, igo naman tabi kamu ki-uplift. Marites Milyudo, good morning. Dyan mga tugang sa barangay Sansakan Legazpi. Ang makamurumundo kay ni mga tugang taday po tabi nagatender ang nagkapirang senador na kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi pagkaram ko mga tugang, number one ining mga sip-sip. Ha? Ang sulaminting nagatender siya ng mga tugang sa sauna kasuhapon, yung mga tugang sampulong senador na kaalyado kang presidente. Di na ka mo nagangalas kami ngunyan sa mga naging payag ni Vice President Lenny Robredo. Nasabi niya mga tugang magayuno da ang performance niya ni Marcos. Yes. Magayuno mga tugang corruption in others. Although kada kul man nga siyang magagayo na problema na man niya to na mamatian. But the problem is mga tugang itong mga nangyari. No, kung ilingon ta po tabi ang mga programa aron kan bigas sa murang bigas kung iba pa. Now ana put man sana. Niya ta talagang negatibo siya mga tugang sa tao because of his ang mga tabong nakapalibot mga tugang sa iya. Yeah. Good morning man tabi kinanailin Magaliano Bilyoro diyan sa barangay Sansakan Legazpi. Kato aki pa ako yun ang sinanailin sa kung kunya dewa nagbabago magayon man giraray sexy man giraray. Ah 22 sabi kamo diyan kagawad diyan sa Pandan. Sa muya de ko aram ta. De ko aram kung piraman ta. De man kami mga tugang nakakaaram bilang mga sana nakakaisi. Yo. So imagine mga tugang mismong mga senador nakaalyado mga tugang ni Marcos ang tulo sa pinakasipsip mga tugang ki Marcos. Sabi nga ni mga tugang kang inot pigsusukan ninda ang apelyidong Marcos ngunyan mga tugang suminuksok dahil sa mga personal interest. Ang day mga tugang nag-attender naman si Senator Pia Cayetano, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos. Sabay tayong sasabog. May mga tugang nag-attender sa harap mga tugang na nagparaot sa record kang Senado. May mga tugang nag-attender si Vicente Soto de Sol. Ikaw ang reyna ng galaw ngayon. De mga tugang nag-attender si Camille Villar. De mga tugang nag-attender si Mark Villar. De mga tugang nag-attender si Prago. Si Go expected na asin si Loren Ligarda. Ang day naman nag-attender mga tugang si Pampilo Lacson tapos mga tugang si Bama Aquino. Ano ang reason? Siguro natunugan na kandulo. Natunugan ang mga tugang kandulo na i-anunsyar duman sa sona ni Marcos na pigahanda na ang kaso kontra mga tugang ki Kapitan o kontra mga tugang ki dating Speaker Martin Romualdez. Daw abangan ta kung ano ang magiging resulta ka ini. Kung ano mga tugang ang magiging efekto ka ini sa dalagan ka impeachment. As in ano mga tugang mangyayari. Kaya mangyayari daw po itong pinagpaplano inutang naglawas na impormasyon na plano mga tugang na i-impeach kan Kamara de Representante si Martin, si John, si Crispin Rimulya.
Kadakul pa mga tong maging sabi niya dakul pa dan maninimbag. Dakul pa dan sa sampan kay magkakanigong kaso. Kami po naghahalat, kami po tabi ng mga namamanuan in saro sa mga kaagadan mi. Talagang lumuwas ang tunay na katotohanan kung si Isay talaga ang nasa likod kan mastermind, ang mastermind sa flood control controversy because mga tong inipo tabi ang nabukag now. Ang problema kay nisig ang tara mga tugang ni Marcos, malay mo pagabot niyang oras siya, almost sa palibot niyan mga hula sa iya. Kaya tama po ang naging pahayag, tama ang naging tataramon ni Senator, ni Vice President Sara Duterte na arog kayo ni mga tugang nangyari. Kung iisip punta, ano, maray mga tugang pigibo ni Marcos, ang problema ang mga tabong nakapalibot sa iya. And then ang siguro, baka kaso hapon pirang aldo siya mga tugang di nagamit kay droga. Nasabi ba kayo nagagamit kay droga? Kaya mga tugang medyo malera iso taramon, iyo? Si Makalintal de la Rosa in Estrada expected na mga tugang na di man talaga sila makaka-attender because si Marcoleta ngunyan nakakulong. Now, si de la Rosa di maraman ko nagsena sila mga tugang si Estrada nakakulong sa ngunyan. Ang nag-attender lang mga tugang kaso ba si Risa Ontivirus na ang solaminting ano sa TV paburo Baide. Escudero, Villanueva, si Kiko Pangilinan, Lito Lapid, magtugang na Tulfo, Gatsalian, Subira, si mga tugang si JB Ihercito. Oy, good morning, mantabi kay amigong Dante Acosta. Muna, Marlene Martinez, good morning. And syempre, mga tugang, good morning, Kikagawad, Balin Imperiala, ang mabalik na Kapitan, Kan Barangay, San Roque, kana good morning, tabi, Kapitan Gina Calyada. And of course, Kagawad Bibi Narimado, Kan Barangay Gabawan, Kagawad Luz Pablo, good morning. Para araw po tako, tali man dapig taramduman sa State of the Nation Address ang barangay ng SK election. Now, actually mga tugang, di pa man yan itataramduman kasi po tabi, di pa maninda, di pa man na-ratify kang Senado kung talagang ma-postpone o dae. Basta po abangan ta na lang and I think duman sa kaso ba, bago po nagkaigwa naman kay LEDAC meeting as in pinag-urlayan ni mga tugan arog ka na bagay because aram taman sana na grabe na po ngunyan ang pigaampang na problema kang nagkapil ang barangay official. All good morning tabi kami kang Els Castillo. Miss you so much my friend. Nagpaparasain ka na. Pero grabe ng pag-asin sumunyan. Tarita ka na lamang na iling

Ilingan ni mga tugang na laging payag kang presidente na maabot mga tugang kang presidente na ang gabos ng mga parauma, ang gabos ng mga nag-okupar kidaga, dapat mga tugang ma-release na po tabi ang titulo kandaga. Oy, kagawado ka, Oliver, good morning. Now, thank you sa Legazpi, aluyo lang nakaisa dyan mga tugang sa resettlement site. Yan mga tugang sa Barangay Taysan, tapos Barangay Bangkeruhan. Yata, tali nagibuan kan previous administration. Nakayang-kaya man sana pala mga tugang. Aram po nindo bako sa pagabog. Ang nadalangog kong taramon ngunyan mga tugang. Ha? Ang taramon mga tugang, ang ginibuan kitwang dekada. Alos mga tugang, kaya sa nang gibuon kitwang sarong butaon. Alos kadakul baga po ang termino. Kadakul baga mga tugang naging ginibuan. Ano naging ginibuan tulos mga tugang ni Mayor Isham Ismael? Ini po tabi na pag-alik ang systems loss. Ining ano, inexcombinsido ako nigdi. Because, aram mo, sabi nga ni Kaswapo, nadangog ko sa programa ni Manuelito. Sabi ni Manuelito Sanchez, ang pigbabayad ng tangon niyan sa Aleco, ang resibo niyan kan Aleco, alos mga tugang sarong dupana. Ay baga ano, dahil mo na masabutan kung ano-ano na saan kikarga. Bata mga tugang, kaya palang tabi, disidido si Gantaram, na paaliun mga tugang ang Aleco. Digdi po sa probinsya kang Albay, tamplano mga tugang na palaugon, yun po tabi ang San Miguel Corporation Mangaray, Gary Sister Company man sa Rapukan APEC. An apot, niya tatakan niya, wala digdi so APEC, pinalayas nindo. Tapos kung yan, yung plano nindong ibalik, ano, mas lako na delay siya ang makukuanin do? Iyo, kasuhapon, ang samuyang pagriba, paliwas sa yaon sindang unyan mga tugang sa Manila, nag-attendir sinda sa State of the Nation Address, ang samuyang pagriba sa broadcast, yaon sindang mga tugang sa Manila, igwa sila kay mga nakuang press info. Kaya siguro aram na ninda sa may mga nailingkod duman sa post kan sa muyang pagiriba, igwa duman kinagkapir ang official, national figure, na kasarabay ninda mga tugang. Yan masal ang pinaka bottom line, yan masal ang pinaka solusyon. Sabi nga ni maray ang mga programang pinagigibo kan gobyerno, pero tabi ka mo na mga beneficiaries kan mga programang pigdataw kan gobyerno, dapat tabi pagminsan, de ka maging ugakon. Lalo na mga tugang mga miyembro kan for peace. Kamutabi bago kamu nabi ni pisyan kan arog ka na programa. Igwa kamu kay pigpirma na parang memorandum of agreement na ini ang gigibuhon nindo kun kamu maging miyembro kan for peace pagabot sa mga aktibidad, especially mga tugang paglinig. Kasi kasod ma na mentionar mga tugang ang Republica ka 20 Republica ka 9003 or Solid Waste Management Act of 2000. Sabi nga ni mga tugang kinakaypuhan na kamudaa magtabang sa arog kayo. Now, ako kay to, kan ako pa ang chairman sa Committee on Environment, kagawal Bibian, ang kasabay ko kay to maglinig, ang mga miyembro kan for peace, tapos mga tugang ang mga senior citizen, kaya mga maigusun, magmaon kami kay to, pero igwa kay to, kay mga miyembro kan senior citizen, sorry, igwa kay to mga tugang kay mga miyembro kan for peace, na grabe ang palusot, grabe ang reklamo, kaya sana tabi, masabutan nindo, bago ka mo nakareceive ning arog ka yan, dapat tabi pagkadala nindo ning maray. Bago ka mo maglaw, kasi nagsususo ka mo kan saliri nindo na maging beneficiaryo ka mo kan for peace. Kung yao na ka mo, dapat kung ano man mga polisiya, ano ang mga guidelines sa pigpapasunod, magsunod ka mo because beneficiaryo ka mo. Bako na nagreklamo ka mo. Republic Act 9003 Solid Management Act of 2000. Nasabi nga ni mga tugang kinakaipon na ipasunod sa barangay. Magpuon sa taas, down to the barangay level. Kaya siguro kamong mga miyembro kan for peace, kamo dyan sa opisina kang DSWD, dapat tawan manindok yung magkakaligong pahayag ang mga miyembros kayan. Because, mailig lang sindi mga tugang, bako tabi kagawad test, mga makaskasong sa napag ma-receive na kang sa idang payout, pagabuti sa idang obligasyon, dahi, bata mga tugang su iba, su iba mga tugang grabe ang utik, grabe mga tugang anutik na pigigibo. Aram na ba kung man sila kwalifikado na maging miyembro kan for peace o maging miyembro mga tugang kanibang beneficiaryo. Pagamot mga tugang sa pilak nagkakaduruling, aram na ba kung man kwalifikado porkit ka pamilya. Kaya pag minsan mailingin nyo ang nagluluwas mga tugang na mga post sa social media, mapalisa ka ngayon pag bago ka kaapil ni Kaarong Kainit, Poncio Pilato, Poncio Pilata. Nagiging maraot mga tugang sunag kapil na nakasalan man sa nakansaro. Iyo? Dapat ka mo dyan, mga municipal coordinator kan for peace, dapat abi ba ka mo magpasering sa barangay. Paliwanagan nindo ang mga beneficiaries sa ganing mag-inuro man lamang sila. Kasi kami po, kami kada buwis, may kada bayad, may kan sa muyang buwis. Kasabay ka mo duman sa mga nabibeneficiaran. Sa bilog, mga tugang na mga taxpayers. Kamutabi ng mga miyembro kan for peace, nabibeneficiaran ka mo.
Kaya sana tabi pagabot ning oras kung ano man ang mga tagatrabaho sa barangay, mag-attender kamo. Ilinga po ah. Ang barangay igwa mga tugang kiduang taon, igwa kiduang assembly. Barangay assembly mga tugang kada taon. No pira sa lang nag-iling kamo tabi na mga miyembro kan purpose obligado kamo. Nyata talaga kamo nagluluwas. Pag ano man ang mga benepisyong day kamo natawan, mga maribu kong kamo, chismis digdi, chismis duman. Iyo, pagabot sa mga binaarog ka na obligasyon, day kamo nagluluwas. Ang paglinik mga tugang trabaho nindo yan kasi iba kamong pinirman sa memorandum of agreement bago kamo nakalaw bilang miyembro kan for peace. Ang assembly tapos yung nagkapan ng aktibidad sa barangay, dapat presente kamo. Sa pagabot ng oras, kung ano man ang pigagan nino, pirmi kamong natatabangan, bako na nag-inarty pa kamo.

0: Ito nga ni mga tuwang natupad, pag misan ra iuragan ako kayto. Mailing mo dyan pagkaaga mauluwas ako ang istasyon, nakaturumpukan mga tugang sa gilid, may mga dalarang sigid, naka-uniform mga tugang kamchaleko, o naka-uniform katong sweatshirt. Tapos mailing mo, ang saru sa mga beneficiaryo, ang ikaw mga tugang garima sa si Maria Magdalena, nagamit mga tugang kikojik soap, nagamit mga maputi ulang lawas, maturindog ka mo sa gilid kang tirampo, tapos mapalitrato ka mo, ang tuyo man sa nindo mga tugang, makakuha ka mo kan ayuda. Masamantalang sa mga nagtitiyos, magbako mga tugang arani sa kapitan, bako arani sa kagawad. Diyan ka kasamay, iyo? Kaya sana ining sarong taon na natatala mga tugang ni Marcos, mag-iwo pa niyan mga dapat niyang gibon, as in sa mga dapat na panimbagan, magsimbag ka mo. Kaya kaswahapon nga ni, nag-rally, igwa ki mga militanteng grupo, na nag-rally dyan mga tugang sa Atubangan kan Kapitolyo, Provincial Canalbay. Sabi ko, kung talagang gusto nilang may address, may paabot nilo sa mga nanunungan, kamo nga ni, igwa na naman kamo ki fuel subsidy, ha? Igwa na naman mga tugang ki fuel subsidy ang mga jeepney driver, mga operators. Dahil mga tugang special mention pa kamo duman sa suna kang presidente, makikinabang kamo. Samantalang kami po tabi na mga middle class earner, pati lasog mi po, didara po sa makigwalang po kami kimaray na hanap buhay. Naabo kami mga tugang makapermisyo ning kapwa. E kamo, pakaangkaang lang kamo, may nag-arabot. Iyo? Dili ka po nindo, pag-abot mga tugang ning payout, mailing mo ng kapirang mall sa Legazpi. Alos mga tugang pano-pano, so mga aki, sa bagay mo niyan, dahil naman ngunyan mga tugang kiproblema ang mga estudyante because ngunyan kadakul-dakul na po kamong pwedong agihan and kadakul-dakul na mga tugang naahin siya kang gobyerno na nagtataoning tabang samantalang kami kayto kang nag-reskwela pa talagang sakripisyo may mga tugang iyo kamo ngunyan tranquilo na kamo dali na kamong pudil para mag-inugak bako
1: you are listening to 90.7
0: good morning tabi kisalisino Nieba from Angat, Bulacan. Oh, thank you for watching this morning.
1: At sa laog asing luwas ka nasyon, Baretang Sports o Showbiz Man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon, Bareta Express.
0: Marinaga mga tuga, ako po si Jess Magallanes, matod ka mga pagbabareta, ngunyan po ang aldaw ni Martes, Pizza 28 kan bulan na Hulyo 2020 sa isa. Inulto niya itong headlines kan mga balita sa lado lokal, pisong dagdag pamasay, kagadan kan grupo ninja, magkagadan kan mga jeepney driver sa sulad o sa bilog na Bicol Region. Manila sector sa Banuan din talaga kinonsulta ni Vice Mayor Olav Baruisa sa pag-aprobar kan pondo kan sabi ng Banuan na tingil sa kuryente malangkaw na naman hindi sa Legazpi pinamuti ka ng mga aligasyon na naigwan ng mga tawa na nag-dedalan siya grupo kan mga parasira sa Legazpi makakaresibi man yun at fuel subsidy persona tulong persona dahil nagbayad ni na hotel bill sa Banuan kan ginubatan arestado oh si Merz mata na si Merz Niyan ta santo headlines man kan mga balita sa lado ni Nacional, ambag kan ay Iglesia ni Cristo National Building, inumaw ni Vice President Sara Duterte, 51 Reyes arestado sa sauna ni Presidente Bongbong Marcos, ating Speaker Martin Romualdez, may simbag na sa payag ni Presidente Bongbong Marcos, Senador Amy Marcos ay nag-atender sa sauna kan sayang tugaw na CPBBM, gasolinaan sa overpricing, papaimbisigaran kan kamera, Presidente Bongbong Marcos nangako na natapuson ang korupsyon sa DPWH sigun ki DPWH Secretary Vince Dison. Yan tasanto ay lesman kan mga balita sa lado ng International Iran na mapundunin pag-atake sa Israel o mapundunin pag-atake mantang suspendido ang pag-atake kan Estados Unidos. Mientras santo sa lado ng kalawat and Lex day pa nakakanamit din kapirdian sa PBA Governor's Cup. Asiman sa lado ng showbiz, solusyal pangilina si Manjupay Pagya, kumpirmadong may iwal. Yan mga tugang ang headlines, kan mga balita ang details po pakali si Nagkapirang Palagatak.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ngunyan, kang ininom mo yan nakapi ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
5: Perambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
3: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita-kits po tayo!

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay, para sa biyaheng sigurado. Tukuran Tar Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Babes, malapit ng anniversary natin.
2: Oo nga, no. Parang kailan lang.
1: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
2: Siyempre, Lolay's yun.
1: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
2: Siyempre, Lolay's yun.
1: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
2: Siyempre, sa Lolay's yun.
3: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Mas mo magandang sa Radyo Urago. Eksakto na pong 35 minutos na makalisa na alas 5:00 pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
1: Balik mo kita mga tugang. Eksakto na pong 36 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkagang. Ngunyan sa detalis na kan mga bareta. Inoto niya ito ang detalis kan mga bareta sa lado lokal.
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal.

morning tabi kami kung Aero Lasiado, Mallorca. Nalagantabay na po ngunya ng pagkaaga. Ngunya, sa detalis na kan mga barita sa lado lokal, kaagad yan sa ngunyan kan grupo ng mga drivers sa bilog na vehicle region na dagdag na singil pamasahin na piso. Minuliwan sa paglangkaw na naman kang presyo kan mga produktong petrolyo kan nakaging simana. Sigun sa daging pahilikondor Pison Bicol President Ramon Riz Covillo, sinabi kayo na maabot liwat nindang magdagdag din piso. Sa singil sa pamasay degree sa bilog na Bicol Region na daraman kan palago sa paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo, ipinaliwanag pa kanasabi ng opisyal kan Condor Pison Bicol na dakul naman ng epektibo epekto kaini sa para sa ilang hanap buhaya. Sinabi pa kanasabi ng opisyal na mas yan, o sinabi pa kanasabi ng persona na mas yan nakakarisibi sila ng ayuda sa gobyerno kulang manggaray subutin kung kaya iluwat din ang pinagmabot na magaga din karagdagan na pisong singil sa pamasahe. Kanta 7 minuto sa makalisa na 5 din paggaga. Sa iba pang detalis kan mga barita sa Radyo Lokal na kay guwanin pakikipagdialogo sa mga lain na sektor sa Banuan kan Daraga. Si Vice Mayor Labruwis sa ganing maraman kung na mataganing magamit asin matamalo ka rin magkakanigong pondo ang nagkaparang sektor sa nasabi ng Banuan. Sa giliw ka nakaging aldaw, sinabi ni Ruiza na maabot niya na makuan boses ka mga namamanuan, particularmente ang mga daraginyo kung paano matawan kay magkakanigong budget. Sa ibong nilado, nagpasalamat mo na nagkarpin ang participantes, particularmente ang nasa lado kan mga parauma. Asima ng civil society, ninhulit na natawan subot sila kay magkakanigong tiyansa para maraman kung saan pinagagamit ang bono ka nasabi ng Banuan. Ang nasabi ng multi-sectoral consultative meeting na ginibo ni Ruiza ang makatabang man kung paano magamit kasi dapat may elokar ang pondo kan tawo o may paabot sa tawo ang pondo kan gobyerno.

0: ang detalyes kan mga balita sa lado lokal. Nagugatabi din daw mga albayano, mga konsumidores kan Albay Electric Cooperativa. Posibleng makaigwanin paglangkaw sa singil kan kuryente sa Albay sa masunod na bilig periodo. Uli kan posibleng paglangkaw man kan presyo kan kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WISEMA. Inilaging payag kan tagapagtaram kan Albay Electric Cooperative na si Ans Galero. O ngunyan na malangkaw, mapa-interview ka mo. Ang nagduwas na isyo, manalungkot sa pagkasaprimado kadali kung sarado ang ngimot nindo. Pagabot naman sa ginibong agmamiting, dahi ka mo maginibo, iyo. Dahi ka mo nagpapaluwas kaya nung manataramon. Sinabi pa, kanasabi ng tagapagtaram kadali ko na dahi man hindi disala, kundi kadaraman hindi ka nagsusupply ng kuryente sa bilog na Pilipinas, particularmente ang Wisi Basinman, a National Power Corporation or NAPO Co. o NGCP. Maurag ka man, oh! Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, palagos ang pinagigibong clearing operation kan Legazpi City Public of Public Safety Office sa mga mayor na tinampo sa syudad. Inialaging payag ni Mr. Octavio Rivero ang pamayo kan PSO Legazpi. Sayang sinabi na kamautan hindi na malinig ang nagkapilang lugar sa syudad kan Legazpi, particularmente ang mga doon nakakaulang sa bulos kan trapiko. Sayang sinabi na kamautan hindi o sayang sinabi na pigsusunod man sa naninda ang naging direktibo ni Mayor Isham Ismail Aliligo na nagkapilang obstruction sa gilid kan tinampo. Kasabay kay ni pinaymutikan man ni Octavio Rivero ang mga nagluwas sa impormasyon na nagkapilang tawan kan FPSO ang nagdedalensya. Kasabay kay ni inagad man ni Octavio o inagad man ni Rivero sa mga nag-akusar na magpaluwas sa indaki magkakanigong ebidensya na igwaki mga tawan kan PSO ang nagdedalensya. Ang sakoyang idolo pagabot sa serbisyo, good morning tabi kay Mayor Boy Galicia kan banuanin rapo-rapo asin good morning man kay Sir Joseph Dalo. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado lokal, ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal, pakalis po niya nagkapilang hanap buhay.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikula, ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 42 minuto sa makalisa na 5 nil pagkaaga.
2: Agon Barreta Express, mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon.
0: Ngunya sa detalis na kan mga bareta sa Radyo Nasyon, nagpabot din pagbati si Vice President Sara Duterte sa kasintodosing aniversaryo kan Iglesia ni Cristo kasabay. Ang pagsataw kaninin pag-umaw sa mga nagilibuan kanin, particularmente ang pagpapakaray ka nasyon na. Sa video message na ipinalawas kan Office of the Vice President, sinabi ni Duterte na in Iglesia ni Cristo ang pillar of faith and unity na palago sa nagserbi sa mga Pilipino sa nasyon na. Magigirumduman ang Iglesia ni Cristo nagsalibar ka ni Kasinton 12 ang aniversario kasun ba? Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado nasyonal, inaristo kang pulisya ang maabot sa 51 individual. Nasagod kasi ang gilibong protesta sa ikalimang State of the Nation address si Presidente Bongbong Marcos Kasuma. Ang inaristara na sabi ng mga preso niyo liman sa pagraraot kay ni kaya nagkapirang mga debenepisyo. Asiman pagbalgar o pintura sa nakapirang edipisyo. Sinabi pa ni PNP Chief General Marilencio Natatis na may legal na batayan ang pag-arison ni Huliman na nagbalgar ang mga ini sa Republica Number 9003 Ecological Solid Management Acta as in nagkato na pangliya. Kasabay kay ni sinabi pa kanasabi ng official kan Palope National Police na dahil ng sampanin magkakanigong kaso ang nasabi ng mga persona. Ngayon kasanto sa iba pang detalis kang mga balita sa Lado National ipinagrespeto ni dating House Speaker as in later Representative Martin Romualdez ang naging payag ni Presidente Bongbong Marcos sa saing State of the Nation Address kasunod kan isyo ang ibinabatikwal sa iya malunggol sa pinagsabing graft and corruption particularmente ang paglaspag kan kwarta kan gobyerno. Sayang sinabi na nagpapasalamat siya in Hulimana na natawon siya kay magkakaligong panahon para simbagon ng mga akusasyon kontra sa iya. Sinabi pa kaya nasabi ng official na dapat anda niyang simbagon na nasabi ng kaso sin kinakaipan sumuot na magsunod sa tamang proseso. Magigarumduman na inot ng sinabi ni Ombudsman Ombudsman Crispin Remulla na napili nang ipaluwas ang warrant of arrest kontra sa nasabi ng dating speaker kan Kamara de Representante kasunod kan mga kasong pinagatubang kaini particularmente ang nagkapilang kontrobersyal arugan flood control controversy.

0: ini saludo pa ako ni Damian Tosanto sa iba pang detalyes ka mga balita sa Lado National na ngapulan si Presidente Bongbong Marcos sa naaliunan si Sims Lost Charge sa pinagpapasa sa mga consumers sa Nuliman tasaro sa butili sa nakakagabat sa obligasyon kan mga namamanawaan. Sayang sinabi na maagad siya nintabang sa Kamara de, sa Kongreso na tagibon o madaliun ang pagpahali ka nasabi ng si Sims Lost sa pinagpapasa sa distribusyon kan kuryente ipinayag pa ni ayon na sige na laklangan ipinayag ni Marcos sa sayang kalimang State of the Nation address. Unya sa ultimong detalyes kan mga balita sa Lado National pinapaimbestigara ni Nabotas Representative Toby Chuangco sa Kongreso ang nakapilang gasolina ni huliman sa paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo ang sige na payagan pinaluwas kan nasabi ng congressman basado sa ipinasar kanyang House Resolution No. 121 o 1217 kung sa ina mabot kanina magsagibon ng investigasyon ng House Committee on Energy para masiguran pala ang bigla na paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo. Sinabi pa kanasabi ng official na nabibigla siya ninhuli tabigla ng paglangkawman kang presyo kan mga produktong petrolyo sa Pilipinas kada bes na minalangkaw ang presyo kan produktong petrolyo sa pangkinaban ng merkado.
1: Express mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunya sa detalyes man kan mga bareta sa Lado International ipupundukan nila ng pag-atake kay ni sa nagkapirang parte kan kinaban oras na ngunyan na pigpunduman kan ni Estados Unidos ang pambobomba sigon sa senior Iranian officials kan nakaging aldawa. Sayang sinabi na matapos ang dressing magkasunod na gabi magkasunod na pag-atake kan sigon sa laging payag kaya sabi ng alangkaw na official kan Iran pigpunduman nila ang pag-atake ni Huliman taragpunduman na ni Estados Unidos sa pag-atake sa nagkapirang parte kan kinaban particularmente ang mga lugar na kaalya dokan Irana. Kasabay kini sinabi pa kanasabi ng ilang kaon na official na palagos man sila nakatutukon niyan sa Pentagon para maaraman ng mga pinagigibong lakdang kan administrasyon ni US President Donald Trump. Paldo na ngunyan ang sakuyang amigo mo rin agatabi kikagawad warin Miraflor. Paldo na.
1: Uragot.
0: Kaya pigahanap ko silensyo na.
1: Express. Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyan sa detalyes man kang mga balita sa Lado National o sa Lado ng Karawata, dahil pa lamang nakakamati ng kapelyan ng NLEC sa pinagigibong PB Governor's Cup. Sa ultimong laban ka, Surma, kontra sa, o sa gilip, ulto sa ultimong laban kan NLEC. Pinadapakan niya sa ilang kalaban, particularmente ang San Miguel Beermen sa score na 110-96. Sigun sa laging payag kan Dikyan kan NLEC, dahil nagansin na matugos na makaigwa sila ng kapelyan sa pinagigibong Governor's Cup. Sangunya numero uno sa pwesto ang NLEC.
1: Uragon Barreta Express. Barretang Artista. Showbiz News.
0: Ngunya sa detalye sama kang mga balita sa Lado ng Showbiz, iliwat na nabuhay naman ang chikang may intriga o may iwal si Rochelle Pangilinan na si man si Jopay Pagya na dating mga miyembro kang Sex Bomb Dancers. Sigun sa impormasyon, dahil nagtitino ng duwa matapos sa makaigwaning remite o makaigwaning pagkateripon ang mga dating miyembro kang Sex Bomba. Sigun sa impormasyon, dahil masabutan kang dati ng pagriba kung ano ang pinakarason kung yata talaga kaigwaning dahil pagkaintindihan si Rochelle Pangilinan na si man si Jopay Pagya. Magigilumduman kan kapanahonan kan Sex Bomb sa Itbulaga. Bisadong magdayupot na mag-amiga ang duwa alagay sa ngunyan dahil maraman kung ano ang pinakarason kung niya tatadaini na kaigwanin da pagkaintindihan na. Yan mga tungan, detalyes katilipunan kan mga pagbabalita ang ngunyan pong alaw. Good morning, Tabi, Kijomela, Rico Lofamia Mabini, kan Barangay Salvacion, kan Daraga. Ano na, Tabi, kagawad warin Miraflor, kumusta ka na? Asin yan mga tungan, katilipunan, detalyes kan mga pagbabalita ang ngunyan pong alaw, Nina Martes. Pizza 28 kan bulan na Hulyo 2026, ultimong programa ko pag ang ngunyan na bulan na Hulyo. Sa masunod mga tugang na Sabado, Agosto na. Bako. Tagal lang po kan mga nakasabay niya ito sa programa sa lawasan si Manoy Andy Marigalejo, duman sa tawar si Manoy George Valderrama, sa lado technical si Manoy Ryan na. Asin mga tugang, ako ang saydong nakasabay. Si Jess Magallanes, minawalat kan sa talon ang barangay Pigtatabangan, de Pigtatabagan. Adios, Marina Aga Bicolandia.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
6: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
7: Tatay, ano ang namatian mo ka nagdigdig ka?
8: Kulog
7: kang mga joints? Kirang taon ka na yung nakalakaw? Hanggang kang nagdigdig ka? After detox mo, kumusta?
8: Nakakalakaw lang man ako daw.
7: Pero bako nag-grabe?
8: Bako nag-grabe, araw
7: pa. Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
8: Araw pa nang kumiro, sabay ang
7: ito. Oh, hindi ka na nakatrabaho. Kailang taon na?
8: Mapulong taon na.
7: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pirang bulang ka pa lang sako.
8: Sarang
7: bulang pa lang. Dakol na ang pagmati mong marayra. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
8: Ang pag CR ko, normal na.
7: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
8: Nasa ano?
7: Ngunyan, pira na lang.
8: Ang panduwa ko nila.
7: Aga na. O, di 2 beses na lang. Marisain mo so pag-detox. Anong pangalan mo?
9: Dinedo Isita po.
7: Taga saan ka po?
9: San Isidro, Eriga.
7: Oo, sir, ikwento mo noon. Ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
9: Sa puso, kidney, baga, tapos.
7: Sa prostate pa?
9: Prostate. Tapos?
7: Liver pa?
9: Liver, parang...
7: Ang dami mong sakit? Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
9: Iyo po.
7: Sigarilyo?
9: Sigarilyo pa.
7: O, ngayon nagka-edad ka na, pirang taon ka nagkahilang?
9: Siguro mga ano sa edad ko, 21.
7: Ay, grabe. At abon, hanggang ngayon, 79 ka na.
9: Nag-try ako digdeta.
7: Pirang bulan ka nang inom?
9: Mga 3 bulan na po.
7: Ano, sinamatian mong karahayan?
9: Medyo so hard ko. Parang naalis na ng ano?
7: Yung masakit?
9: Masakit.
7: Alis. Tapos na. Parang tinutusok-tusok?
9: Opo.
7: Nawawara na sa pangluluya mo?
9: Opo. Saka nariribong ako kayo. Ngayon,

0: marami siya sakit, isang pagod, ganyan, may diabetes. Yun mga, sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
1: Oo.
0: O, tapos nag-take din siya ng wellness, okay na siya ngayon.
1: Pati pagtulog, maayos na.
0: Opo.
1: Tapos yung kanyang diabetes,
0: bumaba na rin, Dok.
1: Yung kapatid mo naman,
0: si Ate Dok, ano yung pag-mens ba ganyan, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow ng menstruation niya. Gumanda daw yung ano niya, menstruation.
1: Ngayon, okay na siya.
0: Okay na siya ngayon.
2: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
3: Marietta po. Nakaramdam talaga ako ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakakita ko ng bundok. Kaya marang maraming salamat sa nalok sa lumitin ni Madam Nes.
2: Dati di ka na nakakakyat?
3: Di ako nakakyat ng bundok. Pero
2: hingil na hingil ka na?
3: Pero ngayon doon nakakyat na ako ng bundok. Na hindi na ako hinihingal.
2: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Bahaling ka na agad.
3: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus pa yun.
2: Ang galing ano? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
3: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos
2: kagabi isa lang.
3: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
2: Wow.
3: Nagising pala ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam na mga alas 2. Di na muna ako natulog.
2: Ngayon, anong oras ka na nagising?
3: Dali na umaga. Alas 6 na
2: ako. Wow, naglaman na pa.
3: Maliwanag na ako.
2: Ang galing yan na.
4: Bago tayo sumabak sa bakbakan ng data, heto mo lang isang riddle para sa'yo. Laman niya ito ay hangin, pero kapag pinasok ng tubig at sundalo ng katawan, magsasara ang pintuan ng iyong buhay. Ano ito? Siyempre, ang sagot dyan ay ang iyong lungs. Pero kapag tinamaan ka ng pneumonia, ang lungs mo ay nagiging parang basang-basahan na hindi makahinga. Ang pneumonia ay hindi lang basta ugon na may kasamang lagnat. Sa biochemical perspective, ito ay isang acute infection na nagpapadugo at nagpapatungo ng fluid sa iyong alveoli. Ang alveoli, ang tiny air sacs kung saan nangyayari ang gas exchange. Diyan pumapasok ang oxygen at lumalabas ang carbon dioxide. Kapag may pathogen na pumasok, maging bacteria, virus o fungi, nagkakaroon ng massive inflammation. Ang immune system mo ay magpapadala ng white blood cells at cytokines. Ang resulta, mapupunan ang alveoli ng pus at cellular debris. Imbis na hangin ang pumasok, fluid ang nandoon. Kaya ka nahihirapan huminga kasi lunod ang cells mo sa loob ng sarili mong katawan. Dapat mong tandaan, hinaanak, na sa kasaysayan ng medisina, ang pneumonia ang tinatawag na captain of the man of death. Noong wala pang antibiotics, ito ang finish line ng marami.

ano pinalalala ng mahirang metabolism at bad diet ang kondisyon ito. Kung ang katawan mo ay puno ng systemic inflammation galing sa sig oils at lectins, ang immune response mo ay magiging hyperactive o kaya naman ay dysfunctional. Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi na. I-audit natin ang root causes ng pneumonia gamit ang Blunt Technical Report. 1. Bacterial pathogens. Ang pinaka-common na salarin ay ang Streptococcus pneumoniae. Pero huwag mong kakalimutan ang Staphylococcus aureus at Haemophilus influenzae. Ang mga bakterya na ito ay gumagamit ng virulence factors para sila ay

or etiology. Ang influenza virus at RSV ay madalas na pasimuno. Ang viruses na ito ay hindi direktang tumapatay sa iyo minsan. Ang ginagawa nila, sinisira nila ang epithelial barrier ng lungs. Dahil dito, nagkakaroon ng secondary bacterial infection. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng trangkaso ay nauuwi sa fatal na pneumonia. 3. Fungal at opportunity.

dry, irritated nerve. Narito man ang late-stage symptoms, the cortical breakdown. Cyanosis, mapapansin mo na nangingitim o nagiging bluish ang labi at pupo. Ibig sabihin, bagsak na ang oxygen level sa bloodstream mo. Ito ay hypoxia na. Altered mental status. Dahil kulang sa oxygen ang utak, magkakaroon ng confusion o lethargy. Ang brain function ay nag-i-error na dahil sa poor perfusion. Hypertension, bagsak ang blood pressure. Kapag ang

Respiratory failure. Dito na papasok ang kailangan ng mechanical ventilation. Ang lungs ay masyado ng kumulang fluid para gumana ng pusa. Huwag kang umasa sa pakiramdam lang. Sa ito at inyong kalusugan, gusto natin ay proven data. 1. Chest X-ray. Dito natin makikita ang infiltrate sa consolidation. Ang itim sa X-ray ay hangin. Kapag may puti o off-cut areas, fluids pass na yun. 2. Sputum culture. Kailangan i-analyze sa lab kung anong klaseng bakterya ang nandoon. Huwag

huwag kang maging helpless. Ang capacity for violence ay hindi lang sa pakikipag-away. Ito ay ang lakas ng iyong immune system na tumatay ng invader. Kung ang self mo ay tumahad dahil sa insulin resistance, talo ka sa bakbakan. Tanda!

Solutions at MPMA Hydraulic Overload. Kapag ang information ay lumampas na sa alveoli at umabot sa pleural, yung balat ng lungs, ang katawan ay naglalabas ng excess fluid para

0: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw tanyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Miss Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Miss Wanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Miss Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Miss Wanga Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: 8 minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba dito, Lito Sanchez, sa programang Uragon Bullseye.
2: Yan, wala ba kayong mga kamay?

0: Thank you, thank you. Diyos, maray na aga. Ngunyan pong Martes pala ngunyan. Una ko, Miyerkules na naman tulos. Malangkaw na naman pala so gasolina. Haros lagapak na naman, Kuya Ryan, sa lampas 90 na. Ha? Sus Maria kita. Kaso, udma, pagpakarga ko, ta ultimo dia bago mag-increase, nasa 86.50. So, krudo. Sa ibang aning mga gasoline station, ara lang kau pa. Itong pigpapagasolinaan ko, medyo barabarato pa ito. And siyempre, tanaglangkaw naman, 7 pesos naman ngunya na aldaw. Kaya nasa 19 na, kulang-kulang sanggatos, Diyos ko po. Ay, sakit kang buhay, ano? Ene po ang sendong lingkod, Manilito Sanchez, at your service! Sa gabos na tinaram ni Presidente Marcos kasunma sa Suna, an medyo mapriskong maray, maayahay pagdangugon sa talinga ko, sulamente ito pong sabi niya, na haliuna an systems loss, ay salamat sa mal na Diyos. Pero apuera kayan kadakol pang ibatabi na mga maray pagdangugon kasunma sa sunakan presidente. O kamo, ano ang sendo pong namati lamang, anong sailing nindong karahayan ta na mga ordinaryong Pilipino sa mga payag kang presidente kasunma sa saya pong State of the Nation address? Aratyan, pwede tapo yan pag ulay-ulayan, paluway-luway, takadakulon baga ito, tambak ito pong mga nabanggit dumangkang presidente. Pero sabi ko nga ni, personalmente, so medyo naging maayahay pagpara mati-matiun sa kadangugon sa talinga. So pag hali po na kaining systems loss, nagkakarulos-los kita. Systems loss na yun yan. Oh, aliko, ano ang sendong reaksyon dyan, tabi? Tagapaabot man kamong reaksyon man, mag-post nang kamo sa FB nindo na kamo okay man yan na liunan systems loss. Nagkakarlos-los kita sa oras kaya na systems loss nindong yan ay. Pirana daw pati ang systems loss tangon yan. Ta kanso narumduman ko na may barita nga ni kita kaya nagarumaray man su barita ni Engineer Makoy sa Aleko na nagbaba su systems loss. Pero gari kuyam pa ito, gari dakul aralang kau pa. Tang pagkaaram ko kayan Kuya Ray na threshold sa mga electric cooperative 13%. Pag 13%, kumbaga kooperatipa pa ang nagsushoulder kayan. Pero pag naglampas na dyan, kita na ng mga consumer, yan ang pagkaaram ko. Dahil ko lang aram kung may mga pagbabago na dyan, kung iyo talaga yan. Nag-aabot sa kulang-kulang 20% ang systems loss tagadig di Salbay or baka nga ni nasa 20% na. Diyos ko po. Sige, Aratyan, paluway-luwayan ta, saabot kan sa kuyang makakaya mga tugang, so mga highlights duman po sa State of the Nation address. Kam Presidente Kasudma and iba pa. Aratyan, pag-ulay-ulayan ta, bukas duman sa mga nagaantabay sa tuya, tabi, sa, lalo na sa FB Live, sa Rad Uragon, bukas po ang sa tuyang kuyan, inbox, ano? Inipong sa tuyang comment box sa Rad Uragon FB page, pwede po kamo dyan magpaabot mang kansendong personal na mga opinion, mga reaksyon, mga suwisyon, mga riparo, kung ano. Kita digdi, yun ang bigasabi tang mas magayon ang may interaction kita sa indo audience, tabi. sa mga pigya tutukartang tema digdi sa programa, ano? Saka siyempre kung minsan na ikita po magkauyon sa mga issue, mga bagay-bagay, pero sabi ko na nga ni opinion po nindo yan and pigre-respeto ko ang sendong mga opinion. Ta kita gabos, may kanya-kanyang opinion. Dahil man pwedeng pirmi kitang uyon sa mga bagay-bagay, okay? Saka magayon yan, under democratic government, sa essence of democracy, importante yan na nagpapahayag kita kan kanya-kanya niya itong namamatian sa mga particular na mga issue pangyayari. Saro pa duman mga tugang sa mga medyo magayon pagdangugon, so tax relief measures na gusto niyang agad niya sa Kongreso na maipasar, inidaso exemption sa income tax duman sa mga igwaning annual income, Kuya Ray, na 350,000 a year annual income. Ikaray, ano ang income mo? Sumada daw. Gross income, so gross income mo, per month, multiply mo by 12 months, di iyo yan ang sa imong gross annual income. Tapos siyempre, dahil mo pa man dyan, pigliles yung mga, ililes baga dyan yung mga like SSS, SIS, pag-ibig, etc. Tapos withholding tax, kunigwa man ang mga withholding, etc. Nga boss, mga araw. Basta yan po, nasa annual income na 350,000 a year, annual income mo, magiging exempted na sa income tax. Yan, magayon yan, ano? Eh, napura ka ini pa, exemption sa minimum corporate income tax for small business. Yun! Ta, digdi kaya sa tuya mga tugang, ang pipanganaan man talaga digdi ang mga saradit na negosyo. Grabe ang buwis, nakakabuwisit talaga. Meron mo nagninirinegosyo ka, sadit man sa negosyo mo, so karaganan siya mo haros minadaralagan sa nagabus sa babayadan mong buwis. Wala ka nang natatada sa say mo man na iri-income, ano? May matada man say mo, tamang-tama lang pang tungod-tungod mong bagas man. Ano na yan na buhay? Kaya nga ni ka na nagdinrenegosyo lamang, gigipit na maray sa mga buwis. Kung ano nang, ano-ano na sa nang buwis, buwis ang pigpapataw. Ano na yan? Buwiset! yung baga, kadakul buwis ang pigpapataw sa mga saradit na negosyo. Kaya maski nagagaraganan siya man, dahil na lamang makaragwanta man sa buhay, taharos minadaralagan sa nagabos sa babayadan sa buwis. Ano na yan? Hard life mang giraray. Ano na yan? Oh, may post digdi baga sa social media na jata mauli na da sa Pilipinas si Digong. Kaniguan. Sino naman nagpalakop kining barita na naman ini? Grabe na, desperado ng Marian mga didis. jata mauli na da next week si Digong. Ano daw ang mga baritang ini? Gariduda ako na naman kay ini. Sino man daw nagpapalakop kang baritang ini mga fake news peddlers na inapo. Sige, at yan, mabuilo na sa nagita sa mga bagay-bagay na yan. May kinaraman sa zona. Kamu po, imbitado ko dyan sa comment box na to. Pwede ka mo dyan magpaabot kan sa indong mga riparo. And syempre, yaon ang tatuyang pagpaabot man kan mga bareta naman. Yaon dyan syempre sa tuyang bueno man ang bareta. Etc. Aleko! Good morning! Bata. So, nagpapara busul-busul mga tugang kan Miralco. Pakaray na, pakaray ka mo dyan. So, mga nagabusol sa Miralco, ha? Tatsyan, may kuhang kita digdi. May maray na tema dyan, ha? Sa, ano ni, kuryente. ni nga ni, o sabi pa na ni BBM Kasudma, garupig iisipan niya mga tugang na ano daw ngaya kung ibuhayon taliwat, i-revive, ini pong pagkaigwata na ni nuclear energy sa Pilipinas. Yan, saro pa yan. May connection sa ano ni enerhiya, electricity tanig di sa Pilipinas ta ini mga lakdang na araw kani dapat ini maparikas-rikas ta talagang grabe. Warog mo nyan digdi sa Aleko, nag-anunsyo na baga Korea na yan, igwa na ako digdi yung pig reserva na post kan Aleko na maalangkaw naman ang sa tuwing babayda, nasa 13 pesos na, pig may butal pa nga ni, kumpirara tiyan, ta ipaabotas sa mga paradangog ta tiyan, so pinaluwas din databing anunsyo, and iyan duman sa bagong rate na naman, naglangkaw, hali sa 12, magiging 13 na, and may butal pa. Ratchan sa nas, ikadawang kaptangkang programa ta, para mentras, uwi na, ang sa tuyang baynamanong barata.
1: Baynamano Barreta Headline.
0: Diyos maray na agal daw din Martes, fecha ni si 28 na sa July 2026, headline kan mga bareta. Sa lokal, estudyante kan Ligao Community College, Laog sa top 10 outstanding students sa Bicol, Binisto kan SPLBY. SSS members pwede na makarasibin in 2,000 pesos sa uplift assistance. Bareta National Zona 2026 naging generally peaceful. Bareta International Road Incident na nangyari duman sa Germany Pride Event sa rodang Terrorist Attack.
1: Buena Mano Bareta, mga bareta ng lugar, local news.
0: Ako po ang sa inyong magiging tapang bareta, Manilito Sanchez. Diretso na sa detalye kan mga bareta lokal. Formal lang na-aprobaran kan sa ngunit ang bayan dyan sa Daragalbay, Ordinance Number 001 Series 2026 kan Barangay Salvacion. Ini sa pagbawal na pagpabakal nin arak, sigarilyo sa mga estudyante sa mga minor di edad. O beto sa subot kanina, maprutiran ang salud kan mga aki, mamantinir ang katanusan sa komunidad, asin mamantiner man disiplina sa pagangataman sa salud. Oras subot na makumpleto na ang ipinagtala na posting sa kapublication tulos manining i-implementar. Big pangapudan man sa mga negosyante, tsyendahan, magurang mga residente na makisumaro, magpautob sa nasa bit ng ordinansa, tangarig masyertong salbado ang gabos na mga namamanuaan. Mientras tanto, pasadanta muna ang report para baktot ni Your Honor sa oras na ini. Mayor Lenny Robredo pig sa yumahan ang imbitasyon sa zona ni President Marco. Sabi daw, ang report, ali ki Your Honor, pasok, Manoy Joey.
2: Yes, Manilito, good morning at maray na aga sa mga tantabay. Amay na pinaga tao ang imbitasyon kay Alcalde Lenny Robredo di siyudad ni Naga sa pag-atender kan zona. Alagad ini pinagsayumahan na pinagkumpirma kasuhapon sa sayang simanal na press conference digdi sa City Hall. Sabi ni Mayor Lenny Robredo, totoo nga yan, ako saro na saro na bisita kan presidente ninulita ako naging vice presidente kan sa tuwing nasyon. Pinagpalaga ni Bongbong Marcos ang imbitasyon asin saro sa sayang pinagngalas kunya tata itong sayang magiging tukawan iba ang nakadesignate na matukaw previous kan zona ni Presidente Bongbong Marcos. Saro ini sa naging dahilan, apwera kayan, dakul ang sa gigibon digdi siyudad ni Naga sa nini sa nagkakapirang oras digdi sa nasamit na lugar. Sa press conference na pinabot ni Alcalde Lenny Robredo, ang sarong bagay na sa pinag-atindiran ang massive information sa mangyayaring plebisito sa maabot na petsa 2 bulan na Nobyembre sa urbanized city kan siyudad ni Naga. Nayanan sa pagtutuunan niya ng tensyon, digdi sa nasambit na siyudad, tanganing ang mga tao maging aware kan puturo kan siyudad ni Naga. Yan tabi manilito ang impormasyon sa press conference na ginibukas uapon ni Alcalde Lenny Robredo digdi sa City Hall kan siyudad ni Naga. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, mga tunggang ini po si Joy Boy Sarcia, Basa de Culano, Oragon.
1: Oragon Live Reward. Buena Mado Barreta, mga baretang lokal.
0: Balik na kita sa iba pa mga nagkakalagagang baretang lokal. Binistukan sa ngunyang pandalawigan Albay si Adrian Dalma, sarong estudyante kang Ligao Community College. Makalihis na makasabay ini sa Top 10 Outstanding Students of Bicol 2026. Sa pagipukan Provincial Resolution Number 0746-26, pinag-rekonosir ang sayang triumpo asin ambag sa bilang ehemplo asin tultol na kabataang Bicolano. Segon sa gobyerno provincial, ang pagbisto na ini nagatod nin onra bako sana sa iyang pamilya kundi maging sa Ligao Community College, Barangay Balanak, asin bilog na Ligao City. Patuday man subot ini sa talento, dedikasyon sa kakayahan kan mga kabataang Bicolano na maging inspirasyon sa sindang mga komunidad. Ipinaliwanag kan SSS digdi sa Ligas Pisiri ang mga kwalifikasyon sa kaproseso sa pagkuad duman sa mga ma-recebi kan 2,000 pesos na ayuda para sa mga empleyado na may bulanan na sweldo 20,000 pesos pababa, 20,000 pesos below. Iyan para dayan duman sa tao kan financial assistance sa Eraram kan Uplift Assistance Program kan DSWD. Segon kay SSS Ligaspi spokesperson Janet Mapa, ang importanteng impormasyon para sa mga kwalipikadong miyembro ang maluwas bilang notification sa pagikan sa ng My SSS online account. Obeto kan Unified Package for Livelihood in Industry, Food and Transport o Uplift Assistance na makapagtaunin pinansyal na tabang sa mga magkakanigong mga apektadong mga obrero. Katakot ka ni Pigsadolan mga miyembro kan SSS na aramon ang mga kaipuan na kwalifikasyon sa kaproseso nakarig na makakuha kan nasambit ng programa. Isinagibukan gobyerno provincial kanalbay sa paagikan provincial education department ang aktibidad na may titulong Kumusta? Dapat kay Nikki Senator Pia, sabi niya baga, dahil lamang niya sindapig, kumusta ka? Kumusta? Ang titulo po ka nasambit ng programa, Conversation with Child Development Workers of Albay. Diyan dayan sa Albay Astrodome, kanagtalikod na si Mano Beto kang programa na mas pang mapakusog ang collaboration sa kariribayanin mga kaaraman, tangarig mapatalubo ang programa para sa early childhood development sa probinsya kanalbay. Inatindiran ang aktibidad ng 11,000 mga partisipantes kumpuesto ni mga child development workers gikan sa iba-ibang syudad, banwaan, mga estudyante, representante gikan man sa iba-ibang opisina kan gobyerno asin na mga imbitadong waspe de honor. Nagserbing guest of honor sa ka-speaker si DSWD Assistant Secretary for Protective Program Operations Group Honorable Ada Colico na nag-iras kan importanteng mga ideya may kinaraman sa papel kan mga child development workers sa pagbusol kan tultol matanos na pagtalubo kan mga aki sa endang enot na taon sa pag-eskwela. Mapalibot nin mga water lorry truck ang local government kan Ligaspi sa mga parte kan syudad ngunya na simana tangarig yan mabawasan ang kakulangan in supply kan tubig na namamatian sa mga residente. Inanipig payag ni Ligaspi City Mayor Hisam Ismail sa ginibong El Nino Information Caravan Napigpartisipiran kan mga parauma para sira sa ka-livestock farmers sa syudad.
1: Mga paretang lugar, local news.
0: Segon kay Alcalde Hisham, pinaggigibo na kan local government ang kinakaipuan ng mga paghahanda. Ngaring masimbagan ang epekto kan El Nino. Dagdag pa ni Mayor Hisham na nakaandam ang LGU na magpautob nin mga magkakanig upang lockdown. Tangarig ini magtaonin na suporta sa mga nasambit apektadong sektor digdi sa Legazpi City. Sa ultimutang bareta lokal, sarong 25 anyos na lalaki na tawan kan DPWH ang aksidenteng na kuryente kasunmang hapon. Mientras na ini naggigibok ang tree clearing and trimming operation sa kalabaan kan Maharlika Highway dyan sa porsyon kan Barangay San Jose duman sa Pili Camarines Sur. Segun sa mga impormasyon ng biktima, ang nagta-traffic assistance mientras ang sa iyang mga pagiriba nagpuputol kan mga sanganing kahoy. Alagad sa daimang piglalauma ng mga pangyari, naputol ang wire. Yan sana. Asin kun anuman ito, ta siya panggayo ang tinamaan na talsikan kan kable na naputol. Kung kaya huli sa insidente, nagdulot inining pirang oras man na pagka grubot kan dalagan kan trapiko sa lugar, tulos man na naidalagan ang biktima sa ospital para sa magkakanigo immediately medical attention.
1: Buena mano para bareta. Mga bareta sa laugang nasyon.
0: Time check naman, alas 6:31 na din pagkaaga, alas 6:30 na. Ha? So mga may importante na naman na asikasun, lakaw, mga may dudumanan. Ah, hiro-hiro na, asikaso na, kung ready na, larga na. Maglikay, ah, sa mga masakay sa jeep, sa mga malakaw, sa mga mabiyahe, sa mga mamotor, maglikay. Dagdag kita sa mga bareta na nasyonal, naging generally peaceful ang ginibong SONA, State of the Nation Address, ikalima ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasudma sa sayang ikalimang SONA, tinawan doon kanyang pagpadagos kan kampanya kontra corruption, partikular sa mga anomalya sa mga proyekto ng flood control. Nakapudan man siya sa Kongreso na ipasanan mga propuestong tax relief measures. Nangaring na makatabang sa mga trabador asin mga saralit na mga negosyo sa bilog na nasyon. Tinawan doon pa kang presidente ang paninindugan man kan gobyerno kan Pilipinas. Diyan sa West Philippine Sea, asin ang pangangaipong urog na mapakusog ang ekonomiya kan sa tuyang nasyon. We will not yield, sabi kan presidente diyan sa isyu kan West Philippine Sea. Hindi kami pasisiil. Matindi man ano. Ang problema ta pinukpok bagaso Philippine Navy ning batuta kan su Chinese Coast Guard. Biro-biroon mo yan. Sa sarupang bareta, sarong improvised explosive device IED ang suminabog. Ha? Haranis sa pangenot na entrada kan DOJ. Dumanyan sa Manila, pirang oras antes ang SONA ni Presidente Marcos. Segon sa mga otoridad, mayo man ina record na casualty o nalugadan mentras padagos ang nararom na investigasyon sa insidente, sinurog na pinaigot seguridad sa lugar. Asod mapuya, nagkaigwamanin suway na pagkakadiskubre nin pigtutubudan pa na IED naliman sa may pasiring sa Senado. Bilang party pa yan kan pinahiwas na security operation.
1: Buena mano para reta. Mga pareta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labiyong tanang bareta sa luwas kang Pilipinas, ipinayag kan mga otoridad duman sa Germany na sarong terrorist attack. Ini po na may koneksyon sa Islamist extremism na nangyari sa pag arado, pagragasa, yan. Sa Ginebo pong Pride event duman sa Berlin. Nangyaring insidente ngayon na rani sa lugar kung saan Ginebo and Christopher Street Day saro sa pinakadakulang LGBTQ plus Pride events duman sa Europa. Napakaraba na saro ang binawian ni buhay sa nasambit ng insidente. Iguaman maabot sa 30 iba pa ang mga nagkairido. Matapos nga ning entirong radason. Kanputing minivan ang Tiergarten Park araniyan sa Brandenburg Gate duman sa Berlin kan Sabado nin pagkabanggi. Duman sa bilang na 8 o kaya sa nasambit ng bilang kan mga nagkairido, nasa 8 man ang pigsasabing nasa critical na kondisyon.
1: Buena mano para Barretang Sports.
0: Tingin kita sa sports balita, dinaw kan alas Pilipinas ang Myanmar kung sa'yin nagdinakwa ang ikalimang puwesto sa 2026 CAV Cup. Napagarama na nakagunan Pilipinas score 28-26, 25-17, 25-23 sa second leg kan Six Nation Tournament kan Sabado sa Jakarta International Velodrome. Parehas ba na resulta kan Filipino Spikers sa kandon leg kan naging hostinda kan Cambodia sa ka Indonesia sa pool phase as hinangganas sa Myanmar sa classification round.
1: Buena mano Barreta, Barretang Artista.
0: Sa Chikatango niya na pagkaaga, confirm is spotted ang inipong si Cam Chiu sa Quezon City Hall of Justice. Bad na libong kita, malibong ka mo ano. Inipo si Cam Chiu, yun isutugang ni Kim Chiu. Okay, ang pangarang kaya nagdi-difference sa spelling. So artista Kim, letter I, ang tugang niya na pigkasuhan niya Kam, K A M, yan. Kaya tara dai kita malibong. Konfirmado po da ang pirming yaon sa Quezon City Hall of Justice inipong si Kam Chiu. Ang nasambit ng persona ang pigdemanda kan sa iyang tugang na actress na si Kim nin qualified theft. Napagaraman na pirang beses na ining pabalik-balik sa Hall of Justice daman sa QC. Kung kaya napagaraman na may mga nag-advise subot sa dating guardian ni Kim na maluwas ng desisyon kan demanda sa iya ni Kim kung kaya maabot kan maraman kay ni kung ano daana ang talagang pinal na desisyon kan korte. Yan, masakit kaya magtugang, iikitan mo pa sutugang mo. Ang sabi, dahil da kaya sa bisyo pa. Mabisyo da kaya iniyo man, ano? Yan lang. Sa Satuyang Barreta na sa Salud, kasabay ang Bicol Region sa limang rehiyon digdis sa Pilipinas na may pinakadakol na kaso nin stunting o kaya mga nano, mga bansot, ay Diyos ko, hirak man. Na mga kaakian sigon sa DOH. Suli ka ni, urog pa na pigpapakusog ka ang DOH. Siniba pang mga agensya ang mga programang nakafocus sa tamang nutrition. Urog na sa enot na 1,000 days kansarong umboy. Kasabay sa mga lakdangan, pagpapaiwas ka nutrition services, pagtaoning giya sa mga magurang. Asin pakikipagtabangan sa mga local government ang aring malikayan ang malnutrition. Obeto ka nasambit ng ahensya na mapababa ang bilang kan mga aking bansot. Asin masiguro ang sendang matanos. Asin normal na pagtalubo. Mga tugang, mga kaurago niya naman tabihan sa tuyan tampok na mga bareta may napagkaagang o niya na Martes. Buhay naman ang bareta. Nagpanday kan mga bareta at ang iyan, News Director na Lynn Silatos, pangapunay SM Rod Perez. Kuya Ryan Salcedo sa technical side. Partner sa tower, si Rain Bartolo saka Kuya George Valderrama. Ako po ang sino naging tagapagbarata Manilito Sanchez. Please stand by, magbabalik po kami.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
8: So sabi ko, i-try natin yung fetal protein mo mens.
7: Lumiit ba talaga siya? Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
8: Opo, monthly na ito.
7: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
9: Ang Mims Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
11: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
12: Kita kids po tayo!
13: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6:44 na ni Paggaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.

0: Sige, maray na aga, giraray sa mga paranta, baita naman, aral daw, punlunes sa good biyernes. Martes pa sana sa ultimong simana kan July 2026. Sige, urulay-ulay kita sa nagkapirang mga topic ta naman, ngunya na pagkaaga sa ikaduwang kaptang na topic kita kang programa, iribana pa kita sa good pang 7 o'clock, igwa pa kitang 15 minutos sa programa. Sabi ni Kung Pido mga tugang, bago pa susuna kasuun ma, may nailing akong ambush interview sa iya, mas dapat daan na pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno ang pagbibigay solusyon sa araw-araw na problema kang mga Pilipino. Pigre-repair niya po digdi mga tugang, so kumbaga aral daw, pirmi kitang... Kung bagaday taaram sa inaman kita, papaano kita makaraos and kaaditan kung papaano kita tabi maka angat-angat lamang and makahawas sa pagtius, ano? Yung bagay na pigasabita na kita digdi sa to sa Pilipinas, yun na sana yan ang permitang kumbaga parte na kanaral daw tang buhay kung papaano kita makahawas sa pagtius. Gari yun na talaga. Kari din na lamang kita makakatamasa lamang ning diit na katiwasayan man sa buhay, ano? Makariwas-diwas lamang sa pagtius. Pirmi na sa nangyaon dyan, pirmi. O arog mo niya, nagralangkawa na naman sa gasolina. Naturalmente yan mga tugang. So mga impact ayan, maralangkawan na dati nang alangkaw nga ni, magwaralangkaw na naman. Taro mo man sa nabagadigdi sa tuya, dahil panganian... Dahil pala mga ni, pigbabarita pa sana, insigida ang paglangkaw, baga makaskasundig di sa to, minaurulan tutulos ang presyo. Kan mga barakalon, o oh, gabus, mga gatas, sardinas, asukar, sugok, oh, gabus, bagas, sira. Kaya gulayon, oh, gabus, harus gabus yan, tabi. And maging mga utilities, ah, so tubig, kuryente, transportasyon, ay Diyos ko. Iyon yan ang aral daw na kumbaga party na kanbuhay ta, kaya tama ini, may punto digdi si Kung Pido na dapat tuunan kan gobyerno niya to ang arog kaning sitwasyon, ano ang dapat giribuho na. Oh. Kaya lang, ito po sa mga payigan ni Kung Pido bago pa susuna. Kaya gari ang nangyari, at least duman sa suna na kang presidente, yao na duman sa mga, sabi nga ni kayan, posibleng mga bagay o lakdang, aksyon, na at least mabawas-bawasan ang satuyang aral daw na sakit sa buhay bilang mga Pilipino. Mm. Duman tabi sa iyang mga... At pigpayag sa suna kang presidente, sabi ko na nga ni, saro sa mga nakuan na tensyon ko and naugma ako sa diri ko pati. Ha. Ta ako man sa nang sulo sa nagiling sa television kasuod ma. Ha? Tapos palihali nga ni ako, ta may pigigibo man ako sa kuyan, sa luwas, kaya medyo pa pasurusulpot sana sa television. So, pero saro sa mga na... Gayunan ko duman na pagdangugon as in na buhay-buhayan kita. Kita gabos na mga Pilipino kainian makinabang, ha? Particular kita digdi sa Albay, ta kita baga iuman ang problema ta sa kuryente. BBM wants nuclear energy. Let's start considering it. And he wants to pass yung sariling kuryente act. Yan. For solar panels in homes and then remove systems loss charges passed on to consumers. Yan. Abaan ng puwerte pagdangugon, ano? Lalong-lalo na mga tugang inipong systems loss. Inipo bagang systems loss, inisupig babayadan ta na nakasabay dyan sa satuyang bulanan na electric bill na inipo subako taman ini ginamit na kinonsumo ta inipo sumanga resulta kan mga pilferage, mga theft, electricity theft, mga kung ano pang mga kauragi, kabalbalan na pinagigibumang kan ibatang mga member consumers, nag-irikit, yung mga pilferage, illegal tapping, mga arog kayan, na di man nagbabayad kuryente, and apwera pa kayan, ito pang mga, sabi nga ni kayan, na itaman pigkukonsumo. Ah, yun na yan. Sa halipot na tataramon, iyan ang kuryente na data man pigkukonsumo, pero kita nagbabayad. Yan. Iyan po ang gustong sabihin kang presidente, nahaliun na yan. Oh, yung digdi sa tuya sa, day ko lang ugaring nailing su last bill ko, kung piraso systems loss doon na nakabugta. But, pirmi yan yaon. Ngunyan, ang hapot, jata, yan pala na systems loss mga tugang, igwa pa pala niyan, bat? Pero biruun mo yan, anong? Pigbabayadan ta, so dahi tama na konsumong kuryente, tapos may ipinatong pang bat. Kaya double kill, kumbaga, double kill kita ng mga consumer, kita gabos ang nagsasakit kan pagbayad kaya, na dahi taman lamang, wala mang kitang pagkaaram. As in, kung tutuusun nga ni, it's up the part of inefficiency kan mga electric cooperative na pipasa sa tuya. Bako? Now, which is, bako man talagang nadadapat na kita ang magbayad ta, sa indang resulta yung kansen ng inefficiency. Oh, di ba? Kaya, dakulao na bagay po ini na magiging kagian-gian sa tuya and then sana may implementaryan tulos. Tulos, tangarig, bako sa nasa taram, kundi sa talagang sa aktual. Tara mo minsan kaya sa mga araw kaning sunak ang presidente yan, nagiging kwantaman dyan, leksyon. Oh, pira? 2,000?
1: 819.
0: Ano yan, systems loss?
1: Surcharge.
0: Surcharge? Biru-biruan mo yan. Ribu. Sus, mariusip kita. Pwede ta na po yan mapakinabangan sa ibang importanteng bagay sa satuyang aral daw na pagbuhay-buhay. Diba? So, yun yan. Sana inipong arog kayning particular na issue ini ma-implementar tulos as soon as possible. Ta, naturalmente, gabos kita nag-aasa na ma-actionan yan and ma-implementar yan sa lalong madaling panahon. Para mo minsan sa mga suna, may mga nangyayari po aloy ng panahon na may mga arog kayo ng mga tataramon, minsan puro sa naman sa taramura man sa aktual na implementasyon. So kita naglalaom digdi na ini po ma-implementar as soon as possible and at least makabawas-bawas sa paasano niya to ng mga consumers and subigbabayad tang systems loss, magamit na sa ibang importanteng bagay tapa na pwedeng magamit yan pong pigbabayad ta sa systems loss. Walang kaning mga magagayo ng mga lakdang bagang ini, mga simple sana pero matindi ang impact sa tuya, gabos na mga Pilipino. Kita, gabos kita, consumer ng electricity. Oh, pirana naman ang taripa tango niyan. Wala, check ko digdi sa kuyang kudigo. Kung piraso latest, daigwa na po ning igwa na bagang pig publish so one sa July 2026 power rates Canaleco. Sabi digdin ninda sa indang July 2026 power rates. Bot ipasabot kan manemento kanal by Electric Cooperative Incorporated Aleco sa muyang mga miyembros konsumidores na magkakaigwanin pagtaas sa singil ning kuryente para sa bulan ng Hulyo kung ikukumpara sa nakalis na bulan. Ang residential rate para sa July 2026 billing period nagkaigwa ni paglangkaw ni 0.6958 per kilowatt na nagresulta sa total na 13 pesos 0.0426 kilo,

Iyon nga na yan. Perming may bat. Ha? Iyo yan mga tugang ang sarong pasakit pa. At na nga ni alangkaw ang sa tuyang generation charge, papatungan pa ning 12% bat. Diyan kita, bibatir talagang intiro. Ano? Bibalbalan talaga kita dyan sa bat-bat na ini. Ha? Yan. Sa liwat, man, nabuot ipasabot kang kooperatida, nakuha naliko ang nagmamando kan presyo ng kuryente generation, transmission charges as in ancillary service charges ka din GCP. Ang mga ini, ang pass-through charges as in nakabase sa mga regulasyon kan Energy Regulatory Commission. Iyo, nasabutan mimang po yan na bako man talaga sendo. Bako man yan sa aliko, kundi obligado ka mo, pass on. Kumbaga, pigpapasa man sana kan mga kooperatiba sa sendang mga miyembro, consumers. Oh, yun na nga ni yan. Kaya makulog sa buot niya to. O ngunyan, kung iyan tabi ma-implementar tulos, di mas maray. E napwera nga ni kayan, speaking of value-added tax, inipong VAT, igwang lakdang ngunyan na pig-bubusol, inipo si Congressman Party List Representative Chel Jokno, na inipo su pag-reduction kan VAT from 12% to 10%. Tagrabi na ngayon pagtiyos ta sa mga Pilipino, pipapasan taman ng grabe pang buwis pagkatapos kukurakutun man sa nakan mga swapang buaya dyan sa gobyerno. Iyan ang masaklap sa tuya digdi sa Pilipinas eh. Kita dahil kitang nagiginibo kung kita mga ordinaryong syudadano, nag-iempleyo, nag-iskusar, na nagninirnegosyo, tangarig mabuhay sa nakitaral daw, pagkatapos bibalbalang kang gobyerno ni mga buwis, kita gabos ang kulang na sanang andaplos na magluwas sa lawas ta dugo na. Ha? Garo kita su mga linta na pigsusupsupaning dugo kan mga swapang na ini sa gobyerno. Pagkatapos maray sana kun ang buwis na pigtatauta sa gobyerno, minabalik sa tuya nin mga programa, proyekto na may kabanong dani, and then kapakipakinabang ang problema tapig kukurakot sana. Pigmamalgastar, piggagastos sa mga sugalan, kasino, mga kunanong luho, mga katarantaduhan. Kita, uugod-ugod na katatrabaho, kuruba na kita kakatrabaho, bibarabalbalang kita kan gobyerno kan buwis, pagkatapos di man bibalik sa tuya nin matanos. Imbes puro katarantaduhan, ang pagwaldas ni dakan kwarta niya to na pigtataong buwis sa gobyerno. Iyan ang makulog sa buot niya to. Dahil bali ko ta kita pagparabawasan ng buwis, kung ang mga buwis na pighali sa tuya, pigkukwata sa tuya, pigkukulikta ninda, may pakinabang lamang kita sa bultada kansen ng mga prudai man. Sa indaman sa ng kapakinabangan ng mga yunda kita. Yan. Pero magayon ini, the reduction, VAT reduction bill, House Bill number 9156. Yan. O yan, baga mga araw kayo ng mga lakdang kapakipakinabang may kamugtaki, may maray na impact sa mga tao. Kundi yan, iba tamang kayo mga kongresista, iba man ang pigpuratupag o araw nigdi sa tuya. Ang pigpapara sa sangsang, sumiral ko. Imbis na makagian-gian sa mga tao, sa mga tagalbay, pasakit lugod na ng pigdadaranin doon ba kung pampagian, kundi pampagabak. Ano man ang klase ng mga lakdang ninduman yan ay? Mga araw kaning mga lakdang dapat ang asikasuhon nindo. Susaro nga ni dyan na kongresista, ang ininot pang inasikaso, suprangkisa kang radyo. Saan ka na kahit? Unin ang mga pakinabang, kapakipakinabang na mga lakdang. Arog kaya na VAT reduction bill na yan. Nakulao na bagay po yan. Sa gabus pating mga Pilipino, House Bill number 9156, Chel Jokno. Kaya bakong makasayang na pigbuto ko, hindi ka nakalis na eleksyon eh. So kaya garin ko na'y kumapasala, nagkandidato pa nga na ining senador ko, hindi man ang gana gayud. Hindi ang mga maray. O arog kayo niyo na sariling kuryente act. O bala na kanisi kong Joey, ta siya bagaan liaison officer kan Office of the President at sa Kongreso, o siya na po ang in-charge kayan. Sa iya pong trabaho yan,

0: patulay kan executive, kan Malacañang, to Congress. Na yan ang mga legislative measure, agenda kan presidente, na iyan po maibusol and ma-realisar sa paagi kan mga batas na ipapasar dyan sa Kongreso, Kamara, and sa Senado. O, kaya dapat inimasi kaso ining maray, and then mapakinabangan tayo ni sa lalong madaling panahon na mga bagay na ini. Kadakol pang iba na mga magagayon na mga bagay ang pigbubusol kang presidente na kapalaban sa iyang suna. Pero por medyo tan oras ta limitado man sana dahil magkita maka tukar pakan kanakul pang ibang ini saka na sa naman paluway-luwayan ta na sana sa mga masunod na aldaw sa programa. Tax relief measures, exemption sa income tax, those earning 350,000 pesos annual income. Ano pa ini, Paksilika. O ining Paksilikang iniyo, medyo estranghero ako digdi sa proyektong ini, Kuya Ray. Aram mo ini, mga EIEI bagada ini. Ini po sabi kan iba dapat iguaning hararom na pag-aadal ka ini konsultasyon sa komunidad tagari sa mga initial kong nabasa pagka-intindi ko. Pero grabe ang impact ka ni sa environment, sa tubig, sa kakuryente. Grabe dahil ni mga nakaoning kuryente sa katubig. Kaya dapat nga ba kung basta-basta nga yan, dapat pag-adalan nga yung marayan kung iyan nga ya magkakanigo na digdi sa to sa Pilipinas na ang pigta-target garo dyan sa New Clark City. Ining Paksilikang inaapod. Music, wherever you go. Bilang industrial processing and high-tech manufacturing hub. Yan. Ako dahil panggayo kabisado ko ang isyong ini, kaya medyo kita man ma-research man kita sa sadirita manungod sa bagay na ini, takon medyo na didiskutir ta, at least may diit kitang karamang kaini. Medyo kuan ini ang mga high-tech na mga style kaini digdi. Oh, pero so entrada pa kang presidente sa suna niya, sabi niya ini may kinaraman duman sa siguro sequel kan so sa iyang suna last year manungod sa flood control. Nasabi niya malungkot siya dahil si speaker nga, dating speaker Martin Romualdez, sa sangatanan in mga kaso ini, kaya sabi kang presidente, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan. Yan. Pangulo siya ng bansa. Oh, may kinaraman ini, kumbaga sa report na under preliminary investigation na supplander, bribery, graft, at saka money laundering kay dating speaker Martin Romualdez. Sa kagariwara nga ni dumang kasun na sa sunag, wala ko lamang na riparo sa camera sa television na sa mga coverage. Kadakol pang iba tabi na mga bagay-bagay duman sa sona. Saka naman sana sa mga masunod na aldaw sa tuyang programa, mapasadaantan mga issue pang iyan. Shoutout muna kita sa tuyang mga parantabay sa Rad Ragon, si Ate Emmy Abundabawi, Victory Village South, good morning. And si Makinyana Lodovice Abelin, good morning Ate Eve. Joseph Neri, Kuya Joseph, morning. At saka si Ate Marlene dyan sa San Andres SDA. Si Manong Erning, Marinaga Tabi, Manong Erning, Kape, Kape, Kape. Yun na, paaram na kita sa programa. Antabay na po sa masunod, mga bareta sa bareta, alas 7 with SM Road. As long as... Paaram na kami ni Kuya Ryan Salcedo sa technical side, Rain Bartolo, George Valderrama sa tower side. E na po ang senong lingkod Marilito Sanchez. Mabalos, basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano, Uragon.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, aga pa nagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dave, malapit ng anniversary natin.
6: Oo nga, no. Parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun.
7: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
9: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
9: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
9: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
8: At siyempre, ang grand prize!
9: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
8: Kaya't huwag palampasin!
9: Dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
9: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
9: para maging winner!
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
9: tutok lang
8: sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar,
8: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
10: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
11: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Min.
10: Lumiit ba talaga siya? Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
11: Opo, monthly na siya.
10: Naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty.
12: Ang Nims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
13: Ang Nims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
14: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita-kits po tayo!
16: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and live. look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Radyo serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
15: 90.7 FM.
16: Radyo Uragun.
17: Pangatugang ang tamang patama-tama. 12 minutos na makalihis ang alas 7.
18: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
16: Live, hali sa Midtown Broadcasting News Center. Uli na ang Uragun. Reta, reta, reta, reta, alas 7. Uragun Barreta alas 7 headlines.
17: Ano't sa pamayukan mga nagbabagang barreta? Sa lado lokal, grupo kang mga reliista nagprotesta dyan sa may Peñaranda Park. Katakot po naman kang ginibong sona ni Presidente Bongbong Marcos. Regional Conference kan Deped Bicol naging matayumpuman. Sa mga barata po sa Laogan Nasyon, pigtutubuna na improvised explosive device na recover haraning gayo sa Senado. Asin sa mga barata man sa Luhansk Nasyon, Romanian fighter jet na pabagsak ang Russian drone o un-Russian drone duman sa Black Sea. Ang detalyes taud-taud sana.
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
20: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
21: Mahalaga ang paalala.
20: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Uragun Barreta alas 7. Barretang Lokal. Local News.
17: Aldo na po kita ni Martes, Pecha 28 na kanbulanin Hulyo taon 2026. Ini po ang Radyo Uragun Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nagkapilang grupo ni mga reliista nagprotesta sa atubangan kan Peñaranda Park o Lalbad District. Kasunod po naman kan State of the Nation Address o SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kasunod mang hapon. Ibinahiling digdi ang mga inagrangay urug na kan sektor kan mga parauma sa land grabbing kan gobyerno sa inyong mga dagang pinag-uumahan. Nagisumaro man sa nasabing rally ang mga sektor gikan sa Piston o Transport Group. Kabataan asin nagkapilang ibang grupo. Miyantos tanto, Alcalde Hisham Ismael kan Legazpi liwat na nindugan na daipa na papanahon para isa pribado ang Albay Electric Cooperative. Detalyos kan baratang yan na sa linya live si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
16: Uragun Live Report.
0: Mantinido ang paninindugan ni Mayor Isha Ismael kang siyudad ni Gaspi na dahil pa napapanahon na para liwat na isa pribado ang Alabay Electric Cooperative or ADECO. Inalaging pag ni Mayor Isha Ismael matapos sa magatubangin isang mga taga-media kasod ma. Kasunod ka naluluwa sa informasyon maging duman sa Metro Manila na talagang disidido na isa pribado ang Alabay Electric Cooperative ba. Sa iyong sinabi na naririparo naman niya na naiguan ang kipinagalukar na pundo sa Alabay Electric Cooperative ang nagkapirang nagkapirangahin siya kang gobyerno, particularmente ang National Electrification Administration, ang agad na nagangalas kusubot siya. Kunya tatapalagos na pinagubuso ng pagsasa pribado kaini. Sayang sinabi na sa siyudad kang Ligaspi, nagigibok yung magkakanigong paagi ang lokal na gobyerno kang siyudad para mapakarang supply ng kuryente, particularmente ang pagpapagibo ni nagkapirang substation, particularmente sa barangay Yamaldod kang Ligaspi. Sinabi pa kanalkali na kung siya naputo na mantinido ang sayang paningiluka na dahil pa napapanahon na para sa liwat na isa pribado ang Albay Electric Cooperative or ADECO. Dagdag na baritang lokal, ako si Chess Magallanes, Basta Bicolano, Oragon.
21: 17 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Naging madrayum po ang ginibong regional press conference kan Department of Education Bicol dyan sa Rawis, Legazpi, Kasudma. Pinagpanginoto ni Deputy Regional Director Gilbert Zadzad kung sa pinagdiskutiran importanteng impaprograma kasalakan ahead siya kasabay po ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program, ILAW Framework updated sa expanded o update sa Expanded Career Progression Program as in guidelines in a safe and in motivating learning environment. Sigun po naman sa DepEd Bicol, obeto kan mga programang ini na urug pang mapakarhay ang kalidad kan edukasyon as in masyadong ligtas sa sinepektibong pagkakaukod kan mga estudyante sa bilog na Kabikulan. Shabu, voluntaryong isinuko nin sarong empleyado kan lending company dyan sa may party kan Pulangi Municipal Police Station. Detalyes kan baratang yan nasa linya live si Manay Andy Madrigalejo.
22: Urago Live Report.
23: Pasado alas 3 nin hapon, kasugmang Lunes, Hulyo 27, 2026, nagduman sa Pulangi Municipal Police Station ang branch manager kan sarong lending company na nakabase sa Pulangi Albay. Pig-report niya sa police ang sarong empleyado kan nasambit ng lending company na may na-receiving package hali sa barkada kan sa iyang barkada. Kan inabrihan niya ang package, na diskubre niya na may tulong pidasong sachet na ang naog puting pulbos na pigdududahan na shabu na may timbang na 10 gramo. Voluntaryo ining isinuko sa kapulisan. Pinaeksamin ni Police Lieutenant Colonel Ed Asutia, Hepe kan Pulangi Municipal Police Station, ang laog kan tulong sa SEI sa Provincial Forensic Unit na kumpirmar na shabu ang laog kan nasambit ng sa SEI. Padagos mo niya na nag-iimbestigar ang kapulisan sa Pulangi Albay na ninamaaraman kung si Isay ang may sadiri kan package na pinadara sa empleyado kan lending company. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Oragon.
21: 19 minutes makalipas po ang kapito ng umaga. Gigibuan po niya na daw ang one-stop information shop sa Ayala Malls, Legazpi na magdadara ni mabibang mga serbisyo kan gobyerno sa mga albayano. Igibunan sarong aldaw na aktibidad po na alas 8 po nin aga hasta alas 5:30 nin hapon na papanginotan kan Albay Police Provincial Office. Kasabay po naman sa mga serbisyong pwede siya ma-avail kan publiko ang libreng legal consultation and notarial services, national police clearance processing, firearms licensing services as in field health yakap registration. Miyantos tanto pinagpo naman ka Department of Education o DepEd Bicol na nakaresibi ang ahensyan in kabilugan na 300 milyones pesos para man sa implementasyon kan aral program unyan pong school year.
17: Sigun kay Deped Bicol Regional Director Gilbert Zadzad sa nasabi ng pondo, nasa 177 million pesos ang ipinagtagama para man sa mag-implementar kan aral learning materials na naidistribuer nasa 13 eskwelahan. Schools Division Office sige po naman sa riyon. Nasa 123 million pesos man ang ipinagtagama bilang honorarium kan mga external tutors na kukuanon kan kada eskwelahan na nagpapautob kan aral program sa na iyon magsisirbing mga tutors o para tukdo sa mga estudyante. Information caravan para sa mangyayaring plebisito gigibuhon pagkatapos mismo kan mga okasyon sa siyudad ni Naga. Mga dugang pangbareta tinutukan ni Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Reward.
2: Information caravan para sa mangyayaring plebisito gigibuhon pagkatapos kan mga okasyon sa siyudad ni Naga. Inyan pinahayag ni Alcaldesa Lene Robredo na kung sa indig diha po to na ang mga nagenyo kung paborsinda na magkaigwa ni Urbanized City ang siyudad ni Naga. Sa paigang plebisito, pinagsabi niya na ang kamautan kan mga taga-Naga magin Urbanized City alagad sa arukay ni bagay ahapoton man giraray ang mga naginyo kon paborsinda sa arukay ni bagay. Sinabi ni Alcaldesa Lene Robredo na naugma siya ni Nulita Pinaburana ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang nakahagada na magkaigwan ng plebisito sa maabot na pesados sa gigibuhon na barangay as in SK election digdi siyudad ni Naga. Inan pahayag ni Alcaldesa Lene Robredo as in nasa kamot na kan mga naginyo kun paborsinda na magkaigwan ng Urbanized City ang siyudad ni Naga sa paagikan plebisito na mangyari sa pesados bulan na Nobyembre digdi sa nasambit na siyudad. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Urago.
17: 23 minutes after 7 in the morning. Pinaglinaw po naman ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael na bako sa kabilugan na parte kan Sawangan Park itutugtog ang planong Sawangan Multipurpose Building. Ang naging payag katagot po naman kanagdalakop na impormasyon na bubugtakan subot nindakulang edifisyo ang bilog na parke. Sigun po naman kay Hisham itutugtog ang proyekto sa Beach Volleyball Area. Pabeto kan lagdang na magamit ng tama ang lugar as it may bitaran ang magigi o na maging white elephant o dahil mapakinabangan ang pasilidad. Siring man ang problema sa pag-ati kan mga ayam sa nasabi ng espasyo. Miantos tatu 150 ang mga kakian sa Legazpi pinalaog o pinaugma kan SK Federation sa saindang Nutrition Month Activity. Mga dugang pangbareta gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live.
3: Tangani ng maibusol ana tamang nutrisyon asin kamugtakan kana mga kaakian 150 na mga estudyante sa daycare center gikan sa limang barangay kana siyudad ng Legazpi ana pinaugma kana sangguni ang kabataan o SK Federation na kasuhapon Hulyo 27, 2026. Sinasabing aktibidad na may temang Pinggan Pinoy para sa kabataan, lakas, talino at kinabukasan. Isinagibukan SK Federation and Film Showing katabang ang Yakult Corporation, Gift Giving, Mini Party, Kids Pantry as in Feeding Program. Presente sinasabing aktibidad si Legazpi City Mayor Hisham Ismail kung sa'y nagtao ininin na 10,000 pesos na papremyo para sa mga kaakian. Sigun sa alkalde, dapat na matutukan kan mga magurang ang sindang mga kaakian lalo na sa o lalo na anak nutrisyon kan mga ini dahil digdi nakasalalay anak sa indang puturo. Sigun man kay Legazpi City SK Federation Auditor Camila Rimoto, maski na nga ni nakasentro ana mga programa kan SK Federation sa mga jóvenes, obheto man kan sa edang aktibidad na maging inklusibo asin mapahiwas ang serbisyo sa mga kakian lalo na sa isyu kan malnutrisyon asin kagutuman. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
17: Uragon. 25 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pag-aaga. Basahon na sinsabuton nguna ang Local Government Code bago magkandidato para sa barangay at sinsanggunyang kabataan elections. Ini ang suwasyon ni DILG Bicol Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. sa mga nag-aandam na magsumitir ng Certificate of Candidacy o COC para sa paabuto na eleksyon sa Nobyembre 2. Sigun po naman kay Attorney Escobar, kay po nasabuton o masabutan kan lambang kandidato ang mga panundan, obligasyon at sinresponsibilidad kan na posisyon na mabutin ng laugun nganing matanos na makapagserbi sa saindang mga nasasakupan. Pagpapakusog kan kababaihan asin pamilya ipinagbusol ngunyan sa siyudad din Sorsogon. Detalyes kan baratang yan dugang pa ni Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
22: Urago Laki Reward.
4: Isinagibo kan Sorsogon City Local Council for Women sa panganot ni Honorable City Councilor Renalyn May J. Duca asin na CSWD Head Mamira Cardias kaupo ng mga Presidente kan Women's Federation halit sa West East asin Bakong District kan Sorsogon City ang Parent Effectiveness Session sa ikaduang quarterly meeting asin na pagtataon ng ka-subsidy kan nakaaging Hulyo 25, 2026 sa Pankin Hall kan CDRRMO. Sugun sa report, pinag-urlay sa session ang circular economy, child development, positive discipline asin may husband, may best friend kaupo ang pagtataon ng accomplishment report as yung pagtataon ng cash subsidy. Katagod ganyan, pinagtibay man ni Ma'am Eureka Diaz ang padagos sa pag-aatod ng maagap as yung dekalidad ng serbisyo publiko kan CSWDO para sa mga kababayan, bata as yung iba pang sektor. Mantang pinagikayat man kanin ang gabos na makisumaro sa mga programa kan gobyerno para sa kapakanan kan pamilya as yung kan komunidad. Halididi sa Radio Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon!
22: Uragon! Tugod! Siko, baywa,
5: aray!
22: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na ang nakasubok.
7: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
6: Marami na rin ang nagpapatutuo.
24: Walang duda, masarap talagang F&B.
6: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
7: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
6: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon, Legazpi.

0: 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Naing naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, huli, tayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
3: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 32 minutos, alas 8 na.
4: This time check is brought to you by Liverade, Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
3: Sa tuya pong isiyon, naramod pa ang mga nagkabarang istorya, Barreta Informasyon, gikan sa anum na provincias kan kabikulan sa pag-ugid giranay ni News Director Annalyn Silada.
5: Tulos na nagrespondir ang mga tauhan kan Sorsogon Police Provincial Office matapos makaresibo ng report manunungod sa bomb threat sa Lewis Kalitz o sa Sorsogon City kasuod mang aga, Hulyo 27, presenteng taon na. Personal na pinagpanginotan ni the Police Colonel Alex Daniel and Provincial Director kan Sorsogon PPO as in Police Lieutenant Colonel Ruel Pedro and Chief of Police kan Sorsogon City Police Station ang pagrespondir kan Provincial Explosive and Canine Unit as in Sorsogon City Police Station nga ni Masyerto ang kaligtasan kan mga estudyantes para tukbo as in mapag nasa loob kang eskwelahan na. Sigun sa report, nakaresibo ang manhamiento kang eskwelahan ng mensahe gikan sa sarong DAI panabibistong individual sa pagi kan sarong dump account na nagpost na nagsasabing may itinanom subuot na bomba sa loob kang sa indang lugara. Tulos man ang nagsagibo ng site assessment as in naglatag ng safety perimeter ani OD as in K9 team bago sagibo ang systematic visual search as in paneling o sweeping operation sa mga pasilidad as in iba pang critical na parte kan nasabing eskwelahan. Mientras tanto sa wrong track na may kargang kahon-kahonin mga alak ang tuminagilid sa gilid kan tinampo na sakop ka National Highway Zone 7 Barangay Bonifacio San Fernando Camarines Sur pasado las 8 kasuod mang aga Hulyo 27. Sigon sa informasyon nawaran subot ng control ang track na papasiring kuta sa Ligao City sa presente padagos ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring road crash. Mantang inanunsyal kan Testa Katando Anas Provincial Office ang pagbabago sa schedule kan gigibuo na World Cafe of Opportunities sarong aktibidad na may obyektong magtaonin mas mahiwas na kaaramana as in oportunidad sa mga namamanwa ang katakod kan trabaho pagninegosyo kabuhayan as in iba pang programa as in serbisyo kan gobyerno. Sigon kay Provincial Director Engineer Eduardo Bonagua ang nasabing aktibidad ang ililipat gikan sa orihinal na pesang Agosto 18 as in gigibuo sa Agosto 20 presenteng taon sa Provincial Capital Doma. Pinaglalauman na papartisipan ng programa kan mga test the graduates sa job seeker as in mga partner institutions kung sain magkakaigwasin din ng pagkakataon na makakuha ng informasyon manunod sa iba-ibang oportunidad sa trabaho, entrepreneurship, skills development, livelihood programs as in mapang serbisyo kan gobyerno sa paagi kan sarong aktibo, kolaboratibong paagi kan edukasyon. Ako po sa analyst data kan 9.7 Radyo Uragon para sa Ronda Provincia Basta Bicolano, Uragon.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Uragon Pagreta alas 7.
12: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Bagong Barreto, alas 7, Barreto Nasyonal.
3: Ibiniklad po ng Department of Energy o DOE na posibleng magkaigwan na naman in pagtaas sa presyuan kan gasolina pumpungo niya na aldaw mantang malangkaw man ang presyo kan diesel as in kerosene. Pasipo naman sa ipinagdala na adjustment range kan DOE, pwede siya na magtaas din hasta piso kada litro ang gasolina. Mantang piglalaoman naman ang paglangkaw kan presyuan kan diesel ni nasa 4 pesos may 60 centimos kada litro, mantang nasa 4 pesos may 20 centimos man kada litro ang posibleng idagdag sa kada litro nin kerosene.
0: Urakon Barreta alas 7, Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
3: Sarong Russian drone po ang pinabagsakan sarong Romanian fighter jet matapos subot na makalaog sa airspace kan Romania. Katagot po naman kay D, kinundinarman kan ang kanasyon sunod-sunod na pagbalgar sa inyong airspace na parte kan na teritoryo kan NATO as in European Union. Sigun sa Romanian Defense Ministry, napugulan kan Romanian F-16 fighter jet ang sarong Russian drone sa parte kan Black Sea kan nakaagi pong aldaw. At para pang sports showbiz sa siniba pa, masunod na.
13: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
14: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
15: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Uragod Barreta alas 7
16: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
17: Ate.
18: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Princess Park.
0: Urakon Barreta alas 7, Barreta Sports.
3: Opisyal na pong ipinabistok ang Philadelphia 76ers si NBA superstar LeBron James bilang pinakabagong miyembro kan kupunan. Kasamay kan anunsyo, ipinahiliman kan siya sa Sixers ang jersey ni LeBron na may numerong 23 na liwat niyang isusulot sa bagong kabtang kan sa iyang karera. Sigun kay Sixers managing partner Josh Harris, dakulang onra para sa kupunan ang pagbali ni LeBron sa Philadelphia 76ers.
0: Urakon Barreta alas 7, Barretang Artista. Showbiz News.
3: Pinag-reconocer si Catherine Bernardo matapos opisyal na ilunsaran sa iyang wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong. Nakabasi po ang wax figure sa iyang look sa 2023 Seoul International Drama Awards kung sa inakod niya ang Outstanding Asian Star Award. Saroon na siyang unyan sa nagkapirang Pinoy celebrities na may sadiring wax figure na sikat na museo na magsisirbing permanenteng atraksyon duman sa Hong Kong.
0: Urakon Barreta alas 7, Barretang
17: Salud! Health
3: News! Nagsagibo po ni Nutrition Month Activity ang Sanggunyang Kabataan Federation Legazpi para man sa 150 daycare pupils gikan sa 5 piling barangay higdi sa syudad. Kanakaging Hulyo 27 bilang partikan pag-iguwa na ibuso ang nutrisyon asin kapakanan kan mga kakiyan. Pinagsagibo ng aktibidad na may temang Pinggan Pinoy para sa kabataan. Lakas, talino at kinabukasan. Kung sa inkabali po sa mga inihandang aktibidad ang film showing, mini party, gift giving, kids part o pantry as in feeding program.
17: Uragon Barreta alas 7. Tutuo daw ini.
3: Sarong dayuhan ang uminanin atensyon online matapos siyang darhon ang sarong authentic na Philippine jeepney. Gikan po naman sa Pilipinas pasiring duman sa Germany. Ipinagras kan content creator na si Kopilek Helena ang sa iyang day pinaglalaoman na eksperyensya kan mabisto ang kagsadiri kan nasabing jeepney na nagtayumpong naipadara ang iconic na sasakyan duman sa Europa. Tulos na naging viral na istorya sa social media kung sain kadakul ang huminanga sa pagtapapahalaga kan dayuhan na o sasaro sa pinakabantog na simbolo kan kulturang Pinoy. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang bareta unya pong aldaw nin Martes July 28, 2026 sa pangarap po kanagalap kan mga darakulang istorya News Director Annalyn Silanda. Nakaiba ng taman si Manoy Jess Magallanes, Joey Zarsha, Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez Asaituno, si Mangkay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, si De George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Lumatini po ang sa inyong amigo, Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
19: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
20: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
21: Dahil heto na
20: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
21: Oo! Tama ang narinig ninyo.
20: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
21: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
20: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
21: todo ang saya, todo ang papremyo.
20: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
21: tutok lang sa inyong paboritong radio station
20: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang antamang patama-tama. Natatadang 17 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
1: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Igsususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programa Bangun Uragun.

0: matatawada.
1: Uy, good morning. Good morning. Diyos Maray na aldaw sa liwat, mga tugang, mga manoy, mga manay. Martes na naman kita. Petsa 28 na po kan presenting bulan. Medyo malumlum bagiraro yan sa tuyang langit nun. Duda ko garuma urana naman. Iyo. Kaya pa siguro perminin pa yung bagaman kapote. Or kundeng day talaga, dawada dahon kibatan. Sa mga nakantabay na katutok perminig di sa Radyo Urago 90.7 FM. Good morning! Sire man po duman sa mga padagos mga nakasuporta. Nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Salamat! Thank you! Maski anong kusukan. Number one viewer tangunyanig di sa Rad Oragon FB Live, si Manong Erning Molar Jacob. Pasin mga pag-iriba dyan sa Purok 5 kan Barangay Gabawan. Good morning! Nakatutog man si Emmy Abunda Bahoy. Dangan si Unica Gracia Iha dyan sa Isayang Arong. Dyan sa may party man kang Barangay Orosay. Eden Daria, good morning! Good morning! Jeanette Bravo Belyudo, nakaantabay na naman. Good morning! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Good morning! Ano po ang sa inyong pinagkakabisi-bisihan? Ako, pirmi akong busy. Ulikan mga sabi ka ni ganap. Malilingawan ko na naman mga parakakan, mga paraantabay ta dyan sa Rosales Eatery. Nakatutok na naman si Bossing Nelson, dangan si Nanay Rosita. Nakatutok man si Ate Sheryl, Arian, Grace, Gina, Vicky, and Sheila. Rinaga po tabi sa inyo, salamat kan pag-antabay. Good morning! Garo kadakul pagiraray mga tugang anda inahuulian kan proposal ni Congressman Caloy Loria. Danga ni Gob Noel. Kundi, maray na po ito kung baga sabi kay nakaklaro ang issue. Mayo na po kayang matukal o pwedeng mairibay na issue kung ang pag-uulayan, transparidad, as in accountability. In fact, iyon man po ang pinag-uulayan duman sa Senado. Ika kaya bilang sarong public official, bilang sarong elehidong opisyal, parte kan sa imong obligasyon, responsibilidad, ipasabot sa publiko ano baga ang plano mo. Ang problema kayang dakula, kada bes, igwa kita nin naiilihir na opisyal, the moment he or she is seated in power, he always has the tendency to forget not only his promises but what he is bound under the law. Ano may ako sabihon kani? Ang ilihidong opisyal mga tugang sa sarong demokratikong nasyon aron kan Pilipinas, anapunta sa inda actually alkalde, gobernador, congressman, senador, vice-presidente, presidente. Isabay tapan mga barangay kabitan, dangan mga barangay kagawad, pati na ang mga councilors, including mga bukal, kan junta provincial. All of these elected officials under the Constitution is considered to be our representatives. Kung sabihon, sinda po ang nagre-representar kan sa tuyang kumbaga mga pwede sir in a collective effort maipasar bilang ordinansa, bagaman resolusyon o kaya kung ano pa man na pwedeng makatuwang sa pagkabuhay kan mga albayano, kan riyon, pati na kan bilog na nasyon. Ini po mga tugang is an ideal world. Sabi kan mga pilosopo, sa ideal world dapat ang representasyon may openness. Kaya di ka man dyan pwede maging gobernador, di ka man dyan pwede maging alkalde unless otherwise, through election, the people voted for you. Kaya, ang pakiulay ko kuta sa mga ilidong opisyalis, maging open and transparent sa naman kita. Why am I dealing this as a topic to discuss about. Kasi ang pahayag kaya ni Congressman Alfredo Pido Gabin, tawang ko lang doon ini ha, pasikreto kaya ang dealings ni Gob Noel Rosal sa Meralco? Ha? Na kumbaga, sige na, magbali na kamukamuan, pwede sir na maging hallelujah kan mga taga-albay. At ang aning ang haloy minang problema sa kuryente, ang papuro palsok, pati ang halangkaw na singil sa kuryente, piding matapos na. Kamuan kahinggianan mi, sabi kaan kan mga gurang. The point is, why do this secretly? Sabi kaan mga pilosopo, sabi ni Pai Ramon, ang sarong pag-uulay na pasikretong ginigibo, saro sa nang pakahulugan kayan, Rod. Sabi kan mga pilosopo, pag may secret, may alam na dis. Yan. Alam na dis. I may not be able to say it loudly kung ano ining alam na dis na ini. Pag sikreto kaya, mga tugang, igwapirmi ning halong pagdududa ang negosasyon. Dito nga ni masabutan kung si Kung Kaloy, part of his obligation is really to meddle with this kind of, you know, lawmaking ba itong matatawag? Una ko sa imo, Kung Kaloy, maghanap ka po kay mga advisors mo. So typical na may pagsabot sa lay and then sa politika. If ever you do away with this controversy, tabaka makasawsaw ka, ang pakikisawsaw mong ini, baka lugod makasabay ka sa remisa, maulaan sa imong karera, bata, pa merong termino mo, baka di ka na makautro. Kasi, ngunyan pa sana, napapagriparo lugod, halimbawa, ang pinakaenot na naipasar mong lay, kundi ako nasasala, sabi ka subago ni Manoy Lito, ang pag-renew kan prangkisa kan katigbak broadcasting network. Sa bagay, may interest man ka mo dyan. Let us be factual about it. Igwa man ka mong interest dyan. Tabaga, but manindo mag-put up kisaro pang radio station digdi sa Legazpi. Perhaps, that part of that interest is to make sure na iyan magbo-broadcast, maere, and the like. Alaga ng katotohanan na makuman yun ang obligation mo. You may be sponsoring it, taar mo baga ang mga anpagkisa kan radyo, pati ang television, pati ang mga cable networks na yan. All of this need a franchise to operate. And day man yan magiging prangkisa unless otherwise it undergoes 3 readings and approval duman po sa Senado, sa Kongreso, until it reaches the office of the President for him to sign and become an operating law or operational law. Ang prangkisa, anapod ba nga niya? Ang talagang apod ka yan eh. Congressional franchise. Congressional franchise in a sense because it needs the concurrence and approval of the Senate, of the House of Representatives, and lalo na ang pirma kan Presidente. Kundi, yun talaga ang pinaglapigutan duman ni Kung Kaloy. Yun talaga. Iyo talaga ang piglapigutan din doon ni Kung Kaloy. Ano no, pero minsan na nagigiulok na sana ako. Anda? Iba man kaya ang mga priorities nindo? Iba man kaya ang mga priorities nindo? Kaya abay pa, naiilawan lugod ka mukan mga Albayano lalo na. What's in it? Natatakaipuhan, ipasikreto nindong ang pagnegosyar nindo kanbaga kunbaga paglaog kan Meralco na iyong magnegosyo kan sa tuyang kuryente, natatapasikreto. Sabi ko na nga ni, sabi kan mga pilosopo, pag may sikreto, may pagdududa ang tao. Alam na this. It's a given fact. Day man po iyan pwedeng mabago, day man po iyan pwedeng kunbaga basta na sa naman sabiho na, bako man nga iyan totoo. Ata na, ang sikreto, maski ano pa ang pag-justify buka yan, pag may pasikretong pag-urulay, igwa dyan kipagdududa na pwedeng Yun ang ani ang sabi kan mga pilosopo, alam na dis. Pagalun talaga mabuhay sa kinaban. Nakaantabay man si Jeanette Bravo Biliudo. Dangan si Manay Marlene Janson dyan sa barangay San Andres kan Banuan in Santo Domingo. Ay nakatabi sa indo. Ako kuta may sarupa akong proposal. Ano daw kung unrahon lamang kan sa itong mga ginagalangan ng mga miyembros kan konseho digdi sa syudad pati na dyan sa daraga or sa binog ng probinsya. Siguro nga ni baka nakaantabay pa sa kuya ni bang mga radio stations. Ano na kung pagkasararuan tayo di? Kasi pigihiling ko talaga, may dakula kitang problema sa mga kaobinesan ngunyan.

0: sa sa iyang talingugog. Kaya bay pa, siyempre, pag may nakasungsong dyan sa sa imong talinga na earpad o kaya headset, tendency is you will be deprived of your sense of hearing. Daimo ta daimo madadangog, kumbaga may paabuto ng bihikulo, in fact, kataid na ako, makusugunan makina kan ura utuko ta diesel, oh, natural, mas kung magkaroon nagkakalakagaan makina kayan, naipagiraray ako nadadangog kan sarong estudyanteng naglalakaw-lakaw dyan sa dalan. Kung dai ko pabusinahan, dai niya gayud ako madadangog. Pwedeng nabudala na. Pwedeng tigbak na sa kanya pa sa namaisihan. Ay! Dai ko nadangog. And also this is a call for the parents listening at present. Ano na kung mapagsabihan nito ang mga estudyante nito? O dawa, bako mga estudyante, gabos na mga kaubinesan. As in, yaon dyan sa luwas, sa tinampo. Ako, always ako, kumbaga, in as much as possible when I go out of the house, the soonest I get out of the gate, ang sakuyang five senses, including my sixth sense, pigpapagan ako. Tanganing, somehow, igwa ko ki, kumbaga, pag-andam na anytime, any moment, bad mangyari na. O, ano gang kayan? Because dito, mag-aaral mo, sa mundo baga, dahil mang kasiguruhan. Anything could happen at any time. At any point in time, anything could happen. Sabi kan mga pilosopo. Kaya, kung ikaw halimbawa, tinawan ka ki malsuk, may mata ka. Tinawan ka ki duwang talingugog o talinga. Igwa ka pa ki pagkagrabing, kumbaga, sensors like your skin. Tanganing mamatian mo kung baga mainit o malipot. Nganing mahiling mo, madalan mo kung may approaching or paabuto ng bus o kaya ano pa man na bihikulo na pwedeng iyo ang dumaguso sa imo, as in makadiskwido. Kung baga, tinauwang ka ng talingugmog, duwa. Tanganing madangog mo ang nasa kapalibutan mo. Kung baga, uy, mababanggaan na palan ako, dahil ko aram. Ang problema nga ning dakula, iyo, totoo, nagbalyo man agad sa pedestrian lane. Duman man sa tamang tawiran ng tao. Ang problema na may tangog. Ay, inda kita ka ni. Data na kukuan pa tama-tama. Kung itibad lamang sa paagipukan broadcast na ini, magkaigwaning ideya ang mga nanunungdan, especially po ang mga local legislators na poon dyan sa mga munisipyo, syudad, pati na po sa probinsya, na pagbawalan. Pagbawalan in a sense na pag nadakupian kan mga taga PSO or bagaman polis, o, uy, aliado, may taga uy-uy lamang. Arong nakahalimbawa, haloy ko ng proposal ko ta, dahil mga natatawan budget kan syudad, pati na kan probinsya. Ano daw kung taawan tanin pondo ang public safety office ni Octavio Rivero, bakalan man lamang nindo ning trumpeta? Supang kurarat baga? O, dyan sa kasintuhan, dakulon ki arog ka yan. Ultimo pedestrian lane, daita na kukuan pa tama-tama. Sayang kan milyones pesos na pinag-aalukar kada bes nagpapakurit kita kan pedestrian lane na yan kung sa'yin dapat ang tao dyan nagbabalyo. Diba? We are spending too much money for that. An panabutan nindo kan mga kurit-kurit na dyan sa ano? Sa tinampo, basta sana iyan for design? Bako iyan for design? That is for your safety, for our safety as pedestrians. Iyan problema, Demon. Demon ganabig, pigtutukdo lamang baga ngayon sa classroom. Pero kung igwa ko talamang, halimbawa, ang grupo ngayon ni Octavio, may trumpeta. Ano nga, pagkang trumpeta ang manura yan? Loudspeaker, megaphone, yan.
1: Ay! Ay! Bawal dyan! Bawal dyan magbalyo!
0: Huwag wala makutaki nagkukurarat.
1: Tia! Tia! Dahil ka dyan magbalyo, tamakuyan yan balyo ang tao!
0: Huwag wala makutang mga nagkukurarat na arugga yan. Or bagaman nga kung may nahiling baga nga yan na Kuyan, soltero o kaya daraga. May nari pa rin si Octavio na garo nga may nakasungsong sa talingugnog.
1: Noy!